0: fund ni Duterte bilang mayor sang Davao City kumpara sa 612.5 million confidential fund nga ginuyatan sini sa Office of the Vice President kag subuman sa nagpungko ini siya bilang DepEd Secretary sang 2022 to 2023.
1: Bullseye!
0: No? So, amo ni siyang ginatawag na ton nga isa sa mga si kuani amo ning hostile witness mga kaabyanan. Okay? Samtang dugang pa mga kaabyanan gin-confirmar man, no? Gin-confirmar naman ni Limuel Ortonio. Amo ni karon ang nagapungko bilang Assistant Chief of Staff sang Office of the Vice President nga mismo ang nasambitan nga Vice Presidente ang naghingyo, no, sang 125 million confidential funds sang 2022 matapos sinagiging buslan siya na Vice President kag subong Naga City Mayor Lenny Robredo. Nagkonsadiin during the time si Lenny Robredo, zero o kon wala sang wala sang confidential fund allocation sa bilog sining termino while nga nagapungko bilang Vice President. Tigiben inaya kay kwan sang una, no, inang hindi man sila kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. No? Sa kahapon, ang kahapon daw ika 18 na nay, no, nga hearing sang impeachment court mga kabinan, ginkonfirmar diri, no, sang office sang OBP officials nga si Ortonio kaginakabig nga kaginakabig sang prosecution bilang hostile witness man, no? So ang pirma dito ni Duterte sa isa kasulat sang 2022 para sa Office of the President kag Department of Budget and Management mga kaabyanan, no, kung DBM, no? Kung sa din nagapangayo ini isang pundo, base sa sulat 125 million para sa confidential fund. So ginako din ni Ordonio nga ang mismo nga kantidad, no, ang gintalana ni Vice President Duterte kag wala iniya nag kumbala wala ini nagumpisa sa ordinaryo nga administrative assessment o kon recommendation sang budget division o iban pagid nga mga administrative unit sang Office of the Vice President mga kaabyanan, no? So, tiyan mo ni, ang masiling naton nga mga development, no? Sanggi pamangkot sa ganisang prosecution, no? Counsel, si Attorney May Divinigracia, ginkonfirmar ni Ortonio nga ang 125 million bilog nga ginpagawa kang nagastos sa sunod gid lamang sang 11 days, maki mo na, December 21 to 31, 2022. No? Ina, base mismo sa mga official liquidation report, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tensyon kay Ortonio sa korte nga sa pag-ihibalo niya, wala sang confidential fund ng Office of the Vice President, no? Sang tion ni Vice President Lenny Robredo mga kaabyanan. No? So, tiyan mo ni, ang pinagkalates sa hearing, so may arat na naman sa karon mga kaabyanan nga kwan, no? May arat na naman karon nga balantayan mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kagina, padayon ang aton sininga pag-update, kagtutukan nyo man ang live coverage man naton sa aton sining Facebook page mga kaabyanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sige, las 8:08 diri sa aton sining pagpangalagad. Ang iban pagid nga mga balita karon Adri sa tonsening nga pagpangalagad, tutukan ina, no, sa tonsening nga pala tuntunan. Good morning, Anay, sa kay Ma'am Marichol Baladejo, kag kay may, Ma'am Mary Vic Catalan, at tubuman sa kay Ryan Sina de la Cruz nga gapanaga tutok mga kabiyanan, ha, diri sa tonsening nga pagpangalagad sa subong nga aga. Magabalik kita pagkatapos ang importante nga mga pahibalo. Oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, las 8:08.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
5: Ooh, wow. Guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan
8: at masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor. Sa mga butika.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
9: Supple Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
9: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Iba ka sa lahat.
9: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Hala, ka-exciting!
16: Win

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
0: X FM.
11: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa ilang Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa ilang Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa ila caravan activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Quartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit, mas makatipid.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. FM.
5: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: X.
5: X.
4: F.

0: di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
5: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Uulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: X.
8: F. M.
7: X. FM.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya

0: Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko, maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Reddel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredion. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredion. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkalang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
11: Hala! Ka-exciting! Win!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at PAGOR.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLDMKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline 0282489568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Hala, ka-exciting!
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: Tropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahom nga drama nga gratiguluhan.
6: Endless Love.
5: Lunes tubto Biyernes, Las 10 tubto Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
7: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sininga pala tuntunan ng oras naton las 8:36. Sa gihapon nagpamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco. Sa mga late tuners, bago nang bukas ang ilasinin ng mga radyo, kay Masako Kaina, sa mga ginapang-obra nila, oy, sa inyo dahil.
2: Good morning!
1: Subo man sa mga katropa onliners na ton, yung nag-upod man, diri sa ton, sinin nga pagpangalagad sa subong aga.
2: Good morning!
1: Okay, now, so, balanta, mga OFWs na ton sa abroad, yung nag-upod man, diri sa ton, sinin nga pagpangalagad. Welcome once again, diri sa ton, sinin Wednesday edition.
0: Bullseye.
1: Okay, kay Rose Andakilania from Tansasur, Panay. Nag-upload man sa aton nga pala tuntunan kay Mary Joy Delphine, no? Oh, good morning kuno sa Madlang people.
3: Ayoy!
1: Oh, salamat gid sa pa-highlight ha. So, late ka subong Mary Joy how? Damo good guro ginakabisihan ay. Noy Renato Fulyuna nga nakatutok man diri sa aton pala tuntunan maayong aga. Kay Teacher Dai Lorena Daza de la Cruz. Kadlaw sa kuno sa bata ko to sa school. May ka monitor sa Dios sa ato. Yung radyo magalit teach way ko na ano ha, na way ko pa nahatag ano. Okay. Pangayo to siya radyo sa iyo opisina ho. Okay, oh, speaking of radyo ha, oy, sa mga kwanda ha, o oh, may mga gubao ng radyo, o oh, wala gidya radyo, no? Oh, sa gareklamo sila, daga kwana, uy, kadto lang kamo di sa, ano, no? Kadto lang kamo di sa aton sininga broadcast studio. Kung gusto nyo sang radio, damo pa kami di. Although damo na nagkuha, may bilin pa kami di, hindi ka mo magkabalaka, ah. Oh, karon bala no, mapakwanta, mapakatropa litata sang radyo. Okay, ang ibang guru na huya-huya, no? So ang radyo naton ginapa katropa litata na. Or kung may mga time ka mo, pwede gid ka mo kakadto diri para makapangayo sang radyo. Okay? So sige pa nagtagta sini sa pilaman ka mga kabaranggayan diri sa syudad ho. Okay, sige ah. No? Kay Josel Balasa Barogo, salamat also sa pa-highlight. Oh, damo gid ko no work si Darna. Bo Darna no. Kwan, oh, natulol mo ng bato?
3: Ay!
1: Oh, eh, nung nga klase ba si Haloblak ginatulon mo ha, Mary Joy? No, o kon kwan, ano nga klase bato ina?
3: Ayoy!
1: Sige, trabaho lang da. Kay Sheila May, Daria Kuril Vasquez, salamat also sa pa-highlight, ma'am. Okay, nagatutok sila, no? Diri sa, kwa, no? SM, ang radyo ko da, ha? Anong radyo mo, di? Nahatagan ka na? Oh, pilagin ka radyo ang gusto mo, ay?
3: Ay!
1: Oh, nahatag na dito ka ganin, nabisto, eh. Si Mary Joy ka, di ba?
3: Ayaw!
1: Silagid ka radyo. May daog ka pa nga isa. Pero pagkabalo ko, may isa pa niya sa karadyo nga nadagaan mo. Why pa nakuha, de? Ha, Mary Joy? Why mo pa nakuha? No, pakuha na, de? Oh, karoon yan, kada adlaw, di ba lang may nagkakanto, de? Kapag, kwan, kapangayo radyo. Oh, di ba? Oh, ti, kung di mo ni makuha, bahala, ti mo dyan. No? Pakuha lang di bala?
3: Ayoy!
1: Bawal na ang bato. Anong bawal ang bato? Di ah. Eh, mal mo, darna ka, di bala? Ay, magani, kung bawal na ang bato, hollow blocks ang tunla.
3: Ayaw!
1: Malantaw ta, hi, malantaw ta karon basket. Sigurado, Kuya Ryan Sina, Kuya Malantaw. Oh, ikaw yan ang ligad to, may ticket ko to, pa bungol-bungol ka lang.
3: Ayaw!
1: pero balang ko naglantaw ka, to ka lang sa kilid-kilid. Hindi sa gusto maglantaw to sa kon, kay base mabidyuhan sa kono. No, mabidyuhan ba lang, kano? Oy, wala ko pa nakuha ang isa ka radyo. Oy, subay pa pakuha gani. Oh, ari man lang na di. Oh, di ba pakuha lang to kay Kwan, no, sa kay Bibi Boy mo. Oh, di gani Kwan. Oh, kay baba mo pakuha di. Di ba? Oh, pagkatuwa di bla si baba mo para ma-meet man amon. Oh, si baba Joey Dayalo mo bla, pagkatuwa di. Oh, kagsaya to yatag ang radyo para may kalingawan man to sa. Okay. Kana nga daan na kunupod. Ay, siyo. Basta kita taka to ng ligad ah. Kaya to kasi may kilid-kilid nga waay kamera. Kaya ang bal mo, basi makuan, may ka-holding hands kapag gani eh. Oh, pwede sap. Ay, waay na. Waay na kami, waay na. Ubus ng mga products namon. Radyo na lang bilin. Ayoy! I-swap niya ko sa Santon Vitamin C. Oh. Ay, why na gani, no? Kung radyo, radyo, ah. Kung mariman tao ni nga. Bullseye! Bullseye! Oh, gusto mo, i-swap mo man si Kwan, si Baba Joey mo da. Sugot ka man nga i-swap siya. Ayaw! Damo, kagid bala Kwan na MJ mo. Okay, sige, daligid lang ha. 8:42, diri sa ton sa inyong pagpangalagad mga katropa. Ang ining abahin, Builuganay, nga ginadulong sa inyo. Sang Santon Plus Gold. Bullseye! Bullseye! Atensyon sa mga katropa na ton, dira. No? Barado bala ang inyong sining mga ugat tungod sa kolesterol.
0: Oh, no!
1: Uy, delikado ina sa high blood, kag heart attack. No? Okay, paano makabulig ang kwan? Paano mabuligan? Paano makabulig ang Santon Plus Gold? Oh, ang Santon Plus Gold may arasang garlic, kung sa Tagalog bawang, kung sa Hiligay noon ahos, no? Ang garlic o kunang bawang ahos, no, kag mangustin sa Santon Plus Gold, nagabulig na sa pagtinlo sang mga ugat, sang dugo, nga nagapanubo sang bad cholesterol. So mo nang gani amligi ang imo tagipusoon pagi sa bulawanon nga protection. Mag Santon Plus Gold kaysa Santon Plus Gold, sigurado ikaw ang una. Bullseye! Bullseye! So gani sa mga katropa naton, sugod na sa mga suki naton nga mga butika dira sa Mercury Drug Store, no? Oh, timiyara gina dira sang Santon Plus Gold, di gina nagkakaubusan. No, ang kon gani naka-order na daw ang Mercury Drug Store sa May Rojas Avenue. Oh, ara na nada, nakakuha na sila da, no? Order na, no? So dasig bakla na ida, no? Tanan niya outlet sang Mercury Drug Store, may aragin nga balidya sang Santon Plus Gold. So pwede niyo kantuan ah. Kag magbakal ka mo mga kaabyanan. Tandaan lang naton, no? Maliban sa Mercury Drug Store, araman sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drug Store, Grace Pharmacy, kag pwede yung mabakal online, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop. Okay, no? So, Santon Plus Gold, tandaan lang natin, kung nag-inom kita sini, sang Santon Plus Gold, hindi talang pag kalipatan ha, no? Basi kwan ka mabla, pagtapos nyo inom, ihaboy nyo lang. Hindi nyo pag ihaboy ang empty blisters, no? Kaya sarang ina mga kabinan, mapasakop sa aton sa nga Santo na Next FM, libo-libong papremyo. Kinang lanon talang, para sa isa ka entry, amo ang isa ka empty blister pad. Isa ka empty blister pad mga kabinan ang kinahang lanon, para maka-intra ka mo sa aton sininga Santo na Rex FM libu-libong papremyo. Alright. Maliban sa Santon Plus Gold, syempre, ara man, mga katropa, ang Premium D3. O, sa nagagamit sa Premium D3, isa man ka suplemento nga konsa din, ginapabugalgid sa Yes to Health Incorporated. O, para naman niya sa mga viruses kag bakterya, no, kag para protection sa cellula naton. No, mayara sang ang Premium D3, mayara ina mga kabinan sang virgin coconut oil, moringa oil kag vitamin D3. Amo man no, blister pad man ang kinanglano naton, no? Kag ang duha ka blister sang Turbo Dietary Supplement for Men or pwede man ang 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Kung kumpleto na ina, isulod nyo lang sa sobre, no? Tapos sa gawas ang sobre, isulat ang mga masunod. Siyempre, ang promo title naton, Santo na Next FM, libu-libong papremyo. isulat man mga kabyanan ang kompleto nga pangalan, edad, address, permahan, proof of purchase, kag cellphone number. No? So suliton ko ha, kompleto nga pangalan, address, ang proof of purchase nga gingamit o kung ginsulod mo na sa sobre, ang contact number dapat nagagana man para hindi magugtas si katropang Ira. Kaya kung hindi ka mo matawagan, hula, hula sa iyo. Oh. So, make it sure nga masabat niyo dahil yun. Ha? Then, pirmahan. Then, ihulog ang inyong sining mga drop, sa mga drop boxes, mga katropa, ang inyong sining mga entries, pwede niyo ihulog diri sa broadcast center sang XFM Rojas. Ari kita sa bahin mga kabinan sang Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tisa, Rojas City. Okay? So, para hindi ka mo magtalang, pabutangan ko ganin na temporary signage sa Guao. No? Pwede man sa ihulog sa Jens Drug Store, dira sa Pontevedra Public Market, or RB Butika sa Panitan Public Market, sa Panitan kag Super K Drug Store, dira sa Poblacion, Ilaya, Panay Capiz. Magdaog sang 3,000 pesos kada weekly draw kag mas dalago ng mga papremyo sa grand draw. Okay, 50,000 pesos ang atong sining first prize, 30,000 pesos second prize kag 20,000 pesos sa third prize. Plus 5,000 pesos nga consolation prizes sa mga lucky winners naton. Papasakop na ha, kahit iyo, lapit na naman ng Friday. Mga katropa, so another draw na naman kita. Iba si ang ginainom mo na nga Santon Gold Coffee Mix, ang magdalas ang swerte sa imo, or ang sa Santon Plus Gold Premium D3, or ang Turbo Dietary Supplement for Men. So gali sa atong sining mga katropa, hindi na magpatumpik-tumpik. Oy, sakop na, intra na sa atong sining Santon na Next FM, libo-libong papremyo. Ini isa kapagpasalamat mga kabinan sang aton sining President and CEO Doc Remily Tuoy sa parayon niyong pagsuporta kag pagsakdag sa mga produkto mga kabinan sang Yes to Health Incorporated. Kag syempre sa padayon niyong pagpamati diri sa 106.5 XFM Rojas. Bullseye! Okay, Nonoy Aligano Week, no? Sa Nonoy Store!
2: Good morning!
1: Nag-upod man diri sa aton niya pala tuntunan. Okay? Kaya sino paged? Sinalin Pinikito Tabige, araman siya sa gihapon. Kag sumuman sa kay, ano oras ang hampang sang Adamson kag Curly Lodi Job? Tila ban-laban, second game gid na, no? Ang hampang anay. Dugo start sila, 4 o'clock for something. Diba? Okay. Okay, Teacher Eileen Arinque dira sa Barra Elementary School.
2: Good morning!
1: Kag pa-shoutout ko no kay Nita nga nagapamati sa bulsay samtang nagapanilhig. Okay, sige ha. Sige, panilhig mayo dyan ha. Okay, Adamson versus Curly. Let's go!
0: Yahoo!
1: Ate, mapa-ending ko to guro karon ay, no? Sa hampang. No, pa-ending. Oh, di ba? Piso. Pila ganun yung kwansang una sa ending? Piso. Igo, pila. Si tinta. No? Piso, igo, si tinta. Oh, 700. Ayan. Sa una, kataya-taya ka man sa ending, no? Basketball. Di ba? PBA. Oh, iga pa-ending na sa una sa... Ganun daw, eh. Masyado, gadaog.
0: Ayoy!
1: Oh, hindi ko maswerte sa mga taya-taya ba? Pag 6 p.m. ang start, balda. Hindi man Japon kalantaw.
0: Oh, no!
1: Naman ako, din ka naman, din naman ang destination mo mag 6 o'clock. Matyagan ko daw si Cinderella ka.
0: Ay!
1: Ryan Sina. Okay, sige. Alright. Check ko na report ni katropang Zaldi Aguihap Jr. Hindi panugyan mga kabinan sa aton sininga LTO. At attention sa mga... kauturan tada nga nagakuan nga nagagamit sang unauthorized plate sa mga salakyan ambot kung motor may araman no, diba? Motor ganun may araman di ba oh ti kuan na andam kamo kay ti pagabot sa bulan sang September may dakpanay oh ti madakpan ka ba ti laban-laban impound salakyan nyo diyan oh Nugay ka mo, bakal-bakal sa mga unauthorized plate daw. Eh, damo ginakuan, damo subong online. No? Doon dami pa ganin sa obra nila sa LTO. Ay, perte, ganyan. Pero mostly sa kita ko ni Gabalidya, no? Sa kuan? Yes, ang plaka sa mga salakyan, no? Okay, mga motor, subong dasig ng, kuan eh, dasig ng tagtaganay. Ambal ni Ryan, madigamo na ko sina. Digamo man. Ambal mo, ikaw ang bata sa balay nyo.
3: Ay!
1: Ambal mo, nagligad sa akon, Ryan Sina, igham pa lang kakurog na si misis mo. O, oh, nabalis ka daw, basi igham galing ni misis mo, ginakurog.
3: Ay!
1: Alo, o, ikaw. Daligid lang, standby, katurupang saldi, ha? Oras na ton, 8:51, ang ini nga oras, builong nga gradulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Bullseye!
1: Okay, check ta sa subong mga tinion ang report ni katropang Zaldi Agihap Jr.
2: Live report! Live report!
4: Katropang Jabel, nag-pangabay ni Gani Karon ang mga katapos atin sa mga land transportation na office upon LTO di man iya sa may siyudad sang Rojas sa mga motorista na nagagamit sang unauthorized plate na magdangok dira sila sininga talatapan agud malikawan ang posible apprehension ng matabo sa palabuton na September 1 sa aton sininga pagpakigangot sa kay sa Mr. Alan Aguirre ang admin age 6 kag evaluator sa aton sininga LTO Roja City din pakibahin niya sini nga matapos ang nangin pronouncement sa ila sining assistant secretary nga si assistant secretary Lacanislao katropan di Ben sumugod sa September 1 stricto na nila nga pagadakpon ining mga nagagamit sa unauthorized plate o kun ining mga temporary plate man sa ila sining mga sasakyan katropang Jobel kag para malikawan suno ini ay bukas ang talatapan sa aton sining LTO diri sa Roa City agud nga buligan ining aton sining mga motorista man nga makasecure sang ining ano man certification regarding sa sining ila sining ginagamit nga plate katropan Joven kay naibaluan man kay naintindihan suno diri sa aton sining LTO Roa City man nga may mga plate number sa gihapon nga wala pa nag-abot sa mga nagapanagiya sining mga motorsiklo upon mga salakyan man katropang Joven no kag ina karon ang ano man ang ginatutukan sa aton sining LTO kay para gid nga balikawan man sang aton sining mga motorista nga magkabaylasyon katropang Joven now sa kay Sir Aguirre nga may konsiderasyon man sila nga ihatag pero as much as possible kung sarang nga makapadulong nga daan ang mga motorista ta dira sa LTO ay mas mayo gid nga magpadulong na sila nga daan katropang Joven para maisyuhan na sila nga daan asang certification man kay stricto gid ang mandato magkaroon sa nila sining ahensya nga mandakop gid sa palabuton nga September 1 kag hindi nga daan basta-basta sunod diri ang multa kay madakpan ka nga nagausar sang unauthorized plate katropan Joven kay ang multa sina hindi magbubo sa 5,000 man no sa masakit-sakit na ang
1: 5,000 sus
4: to sa unauthorized plate sa katropang Joven. No, so may proseso dira nga ginasunod sa dire ang aton LTO para mabuligan mga motorista ta sa sinang mga wala sa gapon black plate kag nagagamit sa mga unauthorized plate nga magkadto lang sa talatapan sa LTO dalo nilang ila sininga ORCR kag kun second hand balagin sa wo mo lang ang motor katropang Joven mas mayo dalon man sa lo diri ang bid of sale no E parang ma-verify man siyang aton sini nga LP. Okay, man tinutuyo sinagid sining pagdumili na sa mga unauthorized plate. Katropadyobin nga malikawan bala nga magamit ining mga salakyan nga kung sa diin ginausar lang or ginahimo nga kasangkapan kung sa Tagalog ining mga unauthorized plate sa paghimo sang krimen. Idugang pasunod diri ining mga pagpamiki sang plaka nga ginahimo man sang iban sa katropang Jovel. Pabatian ta ni bla ang pahayag ni Mr. Alan Aguirre sang aton ini siyang ma-interview.
3: Morning, ano? About sila sa na-mention mo ay nakabato ng isang order or memorandum halin sa ating ASEC si Lacanlao, sa Marcos Lacanlao na muna ma-implement na hindi siya sa by September 1. So ang aton siya nang kuhaan ang mga advice sa aton ng mga motorista, ang una-una gina ako lang ilang plaka yung libas ang permanent, ang mga white plate pa na bala. Dapat makakuha sila sa LTO, makakuha sila, muna pwede nila i-check kung ilang siyang plaka, hindi siyang fake. Ang tawag na fake, mga improvised na siya nga wala siyang papeles o wala siyang naka-apply siyang replacement or duplicate plate. Amo na siya, sir.
5: Okay. Pero sir, may ginapangita ang gigitis na ang akin ang lang nila i-presentar para ma-verify na, sir.
3: Oo, sir. Sa ORCR, kita natin dala, ang may payment siya to. Pero sa mga time ng mga nagdugay na gimana, hindi na natin makita. Ang through system, pwede na naman sa ma-check kung naka-apply ang si client sa duplicate plate naman sa iyong plaka. Pwede pag ang atong sa premiere sila, mga katag ang LTO, na hindi din sa mga validation sa ano, sa atong improvised plate. Pag sa subong mayala, ang order memorandum, mga pwede na natin ma-renew anywhere sa ano nga district ang atong improvised plate.
5: Pero sir, ano
3: na? Basta ang atong nga pag ano, correspond ang authorization ato na ang authority to use improvised plate. Basta dapat may corresponding receipt nila siya. Napamatuod na nakabayad ang una apply si client sa iyang plaka nga na improvised nga magamit.
5: How about sir, sa ano sir? Sa mga ano na pala? Mungkin bakal nga si kanan sir. Anong matabo sila?
3: Mga yun lang, may mga case na dresamon sa ano sa opisina. Labang siyempre sa mga otorgi nagkakatabo.
5: Oh, yes.
3: Ang problema sila do ang hindi na natin ma-provide sa client, ang napangita kayo, siyempre sa kasa na lang na. Ang mostly mga plaka sa so, ba wala lang, ginagawa na. So, ang kung sila ma-apply na ginagawa sila sa duplicate plate. Ang
5: duplicate plate?
3: Oo, ato ng, sa second hand ng mga, ano, mga case.
5: Pero kung mag-apply sila, sir, anong kinangla nila? I-presentar din sa LTO, anong proseso ngayon mo on? May balayaran sila sila, sir?
3: Oo, may ara sa na proseso. Ang ORCR ara kag tapos ko na di ba kanila wala pa ma-transfer sila, i-support na nila ang ilang derm sale. Kag tapos may payment, kita sa may personal payment, mag sila para sa duplicate plate na ano, para makarelisan sila sa authority to use improvised plate, kag makapabal sila sa license improvised na plate na ginatag sa LTO. Ano ang corresponding size o ano ang color o ano ang specific na size nila.
5: Pero sir, kung may mga ano, ephemer, may mga ano kaya, magpakatigabla, no? Intindihan ta, ang ibang siniwa kay Baloy. Sir, may consideration man nga yata gaton LTO, sir?
3: Sa consideration, may alagi na eh, hindi naman. No? Pero dapat, aton yung mga motorista, kung ano, ano man sila, maintindihan nila ang part sang ano sang LTO o kumbaga give and take lang, bibihanay lang kay hindi mo na ako siguro pwede mo na alam mo naman for una nga pagpapansin na may consideration nga sige awarding pero dapat makalman sila ilaman lang kanon na so the next time na nandiyan nila nga dapat naging sila yan, no?
6: Okay.
3: Mind plan naging kami.
6: So, sa September 1 pa man siya patuman, as early as now, pwede na sila ka-busy at Vicente?
3: Pwede, anytime pwede. Na kayo, siyempre, kayo naman na, nakalaman siya sa media, sa TV, sa Facebook, kaya kanan, nagagawa naman ang ano, ng balita nga muna. Open yung opisina para sa ila.
6: Sure.
3: Kaya muna kung mapamangkot sila, para mabuling gawin naman sila kung ano ang mga kanilang lanong requirements para ma-provide ba sa sila ang mga dapat na kapan sa isang kamutulis pa.
6: Sir, pag-abot sa multa, sa mga violators, pilagi yan yung multa, sir, kung madakpan kasi ni?
3: Ang sasubong doon, wala dito sa ano, kay hindi pa naman maano, wala pa makami kaya-agis ang multa ko nga muna niya, ano? Ang sa-improvise sa, ano, sa pay, pero magaling na isang mabal na nakapila din ang ano. Sure. Pwede niya penalty.
6: Okay. Sir, speaking of plate, sir, may mga instances man nga nagkatabo nga may mga ginapaobra, sila lang improviso, tapos masilaw na, sir, hanggang kisa, nagkasilaw sa mata sa mga nagasunod sila, ng mga driver. So, isa man sa nga, ano ni, ginatutukan sa LTO, takay improvise to nila play pero wala nagakaigo o nagasalto sa standards ang mga motor na ito or sarakyan, sir.
3: Pwede kita to nila sila ma-prehend. Simple yun na para sa safety man sa ano sa mga sa aton nga mga motorista ang nagasunod, simple masilaw ang panila. Kaya mong gina mauna ang ginagapan natin sa ano ang safety na sa dagat para hindi na matabo pa ang mga mahimo ang matabo sa so, kami alam kita ang ato ng mga corresponding ng mga improvised plate na may specific man siya ng ano color ng gid white and black ang diba dapat
6: na okay sir so far sir ining pansulundan ta na ano ta ne na relay sa mga motorcycle dealer o dealer or mga car dealer, sir, kay siyempre sila gating concern kayo supposedly gani sila nang magproseso agad maka-release na sa plaka mga nagabakal sa mga vehicle sila, sir.
3: Oo, pagkabalok na ano pa lang sa inyo, sa ila inisa na ano, magkatun na sila sa region, ay dito na lang sa region ang mga brand nyo na-disciplinate na yun na bisan sa ano pa yung napatawag mo ina ang mga dealer naton pati ang ilang mga liaison kabalo na nila pagkabalog nila ko nga hindi na arason guro nga wala sila main form kay dapat sila ginawa una-una nga mga ano ang client kasi sila ang nakatuan una sila ginawa una nga sila ginawa una nga sila ginawa una makabalo dapat.
6: Okay. Sir, lastly na lang siguro, kasi may tugyan kang mensahe sa itong mga motorista. And of course, sa mga ano man, sa mga motorcycle dealer na itong diri sa Tapi, sir.
3: Oo, sige. Sa tanan, may good morning, Liwat. Siguro, hindi naman natin, ano, ang bago natin na laging mga ipatupad sa September 1. Ang advice ko na sa itong mga motorista, open nilang ang opisina ng LTO Rojas, pwede ka mo din pumakasama kung ano ang mga guidelines sa mga procedure or mga ano pang kinanglanon para para mapatupad ina ang ang ano ang aton niya pag apprehend hindi lang para sa pag-apprehend ina kay para man sa security sa mga unit. So, open lang nandiyan yung LTO, anytime, pwede ka mukha kanto, kung ka pamangkot, kayo mabuligin ang LTO para sa hindi sa tanan.
4: Nabatihan ka din si Mr. Alan Aguirre, ang evaluator sa nga itong sining LTO Rojas City. No? So, as early as now, sa mga nagagamit, sa mga temporary plate o kunining unauthorized plate, sarang na sila makapalapit gid sa aton sining LTO office man para mapa-verify lang ila sining mga plate number kun kumusta ng status sini kay base ara na bala sa region or ara na sa talatapan sang LTO kag waay nyo lang ma-claim kag of course kun huay pa ina sa region or sa aton dira nga LPO office ay sarang gid sila dira ma-issuean sang certification provided dala nila ang ORCR kag ang deed of sale man kun second hand nga ginbakal katrapanjo ben kay ginaano na mo gina-verify na din sang LPO man sa ila sining computer dira kag nag-apirma na kun inabala ang motorsiklo ang wala pa sa Gyapon sang plate number kay hindi basta-bastang multa katropanjo ben kay ang i-ticket sinasi mo abe inang illegal attachment o ba unauthorized plate so 5 mil gidi na ang multa man based sa aton man sining ginlantaw nga anuman listahan sang mga multa sang aton sining LPO sa Pion sang ila sining mga na apprehension man actually sa doon nga nag-i-share Aguirre first time man nga sila diri sa lokal mga pandakop sini katropanjo ben kay underpart nakaintindi sila nga may mga ano gidya may mga plate numbers nga sa topa tinuig na ang nakaligad pero wala sa Gyapon ma-issue sa nagapanagiya sang motor ng iban gani nga ginkuha ulugan nagkalaimpas lang pero wala sa Gyapon ang ila sini nga plate number kag sa ano nga daan may regulation no sa mga nagagamit bilang sa temporary plate hindi na pwede ang mga plate bilang masilaw katrobanjo ben kini instances abi makitaan kita plate number bla silveria tapos masinapan ka init ga reflect so ang kasunod niya sa lakyon kasilawan man
1: actually dabo galingin na bawal ang LTO katropang saldi mo no labi na ining mga plate number bilang kisa hindi mo makita kung ano nang daw kuan balaw oh blurred oh kita mo tong na dumduman mo tong kuan atong nakamunterong nagsakay ang budol-budol di ba diri sa may kuan no kita mo sa lakyan pero hindi mo makita ang plate number kay naka-blurred ang ano daw may case pagid balagin mo tangan niya pagid diyan daw sang frame nga may ano nga hindi makita so dapat amo na hindi lang ang mga hindi lang pukusan sang LTO di nga pangdakpon ining mga improvised plate nga ni no pati ining mga iban pagid nga mga violators ang kwan nga naga kwan agud nga hindi makita ining plate number sa mga salakyan.
4: Oh, actually apart na siya sing ginatawag nga kaysa sa ticket katrobanjo ben kita tani ara da nakabot ang illegal attachment of an authorized plate. Now so part siya so but silingon kung gin attach mo da nga or gin pitlan mo da kay para nga hindi mang invisible mo sini plate number so that's a violation. Kung gin tamper mo da that's a violation katrobanjo ben kaga dapat gani ang color lang gyud ya katrobanjo ben sang plate nimo is color white and black
1: black no? And white lang why na da sang black. Other color
4: why na sing other color katrobanjo ben that is why tanda ang isa to sang may motor pa ko sa nakakuha ko sa kasa after a week gin release akong temporary plate pero amo na yung akong plate number pero temporary plate lang siya kay gin process pa ang akong gin nga mangin plate mo katropanjo ben. Diba sang una ya ang plate ya magkuha ka sa kasa ano lang ng 000 mga mo na ang subong magkuha ka sa kasa tagaan ka na temporary plate after a week nga nakuha mo na amo na yung plate number once ma-release siya diba dako na dahil ng plaka mo katropanjo ben kag amo na dagko naman ang litra kag numero so ang plaka nga original subong nga gina-issue sang LTO, may QR code na katropanjo ben. So that is why kung magpandakop man ang aton sining LTO, ginascan man nila dang mo sining ano, nga QR da sang plate number mo, kay dira nila mabalaan kung ikaw gid man na nagapanagiya sina nga plate number.
1: Oh, lang taon da, for example, pangayuan ka sang ORCR.
4: Oo. Oh.
1: Pagkatapos na, kadtoan tong plate mo, kag-scan.
4: Scan, oh,
1: ano pero natistingan nyo na scan pero may aramang gani ko kaysa basi design lang na bla pag scan mo daw hindi man gani mabasa
4: may, pero ano Kaya may gin-try kahapon ni sir, kaya gin-istorya sa amin, kung gagana, di man. Kaya gagana, o, gin-istorya nito, isa ka-motor ko sa guha, ang gin-test drive na sa LPO, bla. So, gagana, katrapanjo din. No, ma-access din sila, sin nga, website man, gagawa ang pangalan, kung kasi no, nakaregister din na nga, plate number man, no? So, amo na gani, ang purpose na, nga man ginabutangan QR, eh para madali kaya ma-identify dahil kung sinong nag-ausar sina. Eh siyempre, may mga ginahimo nga daan nga ginakuha nila ang plate number sa amuning salakyan, isa, you know, sa, amo, sa isa ka salakyan, katrabanjo din. So which is nga hindi na ya ang authorized plate sa amo nang salakyan kay
1: pata. Hey, paano paano ka tropang saldi na kung faded na pares ang kilala ko di. Minyo ba tapos gid kay faded ng QR code sang plate, no? Ay paano na be? Bala mo kung kaisa ang QR code, ya, syempre ara man na sa guha kaysa magasgasan maano, kaysa sensitive man ang QR mo kung daw may mga kwan-kwan hindi na maka-detect.
4: Ara man sa registro mo, katrabanjo ben.
1: So that is kaya mo na gani dapat for example ano ka ano na ka kwan dapat magmatch ina eh di ba ang registro mo kagang plate oh di ba si bala ubra-ubra lang na o kung gin amo na kay damo gamon na picture man subong
4: oh ano gani na katrupan din ben kay di ba so pating plate subong pwede na order online
1: oh pwede na damo ng gani
4: oh amo ni sir amo na gani nga sa mga nagagamit ang authorized plate kadto ko mo sa PO kay para ma-verify kay dalon nyo with siya o RCR nyo kay importante na kay arada nakabutang ng mga plate number nyo mo katrabanyo din no kay gina-verify na dyan sa system the same as well sa mga nag-paid ng ila sinabi nga QR no so actually ang mga may QR na yan hindi yan dapat magkabalaka sina katrabanyo din o yaman ano naman naman isang to naman na ito isang LTO officer sa ano na ito mo CR or OR CR mo da o makita na so may naman na pag-question usually ang gina-question ng gina nagagamit sa temporary plate ako na notarized so kung may mga wala pa may issue Japan sa ila original nga plaka kag nagagamit kamo ya sang ano ni sang unauthorized plate kadto kamo sa LTO kamangkot ka mo, ano ang himuon nila, kaya ba si kibot ka mo, dakpo na lang ka mo sa Sitimbre 1, tapos ang multa, so, sarang na makabakal doon ka sa akong abugas, katropelyo ben, hey, kundi, kay, I think barato mo lang, tila mo lang ito pamangkot ko hapon, kaya sir, kung magpa-issue ka sa certification, isa ka gatos.
1: Bawa. Katropelyo ben. Pilagid lang na, pila-pila gamay. Hey.
4: Wala lang gamay. Siyempre, o sikan mo din na yung simpo, magpila na si LTO. Kay, dapat yun, siyempre po na sa eskwilahan, yung galaba na natin ang pila, yung kung
1: kaya, but kung sa iba niya mga LTO offices, pwede ka gyapon kakuha. So, may tatlo tadi, di ba? May Rojas, Dumalag, Kagpilar. O, tanan sila ka, pwede ka issue sang, kwan, sang certification.
4: Yes, pwede kit. Katripandyo din. Tambal ni Sir kahapon, ito, bisan diin naman lang subong pwede na kaya issue certification kay may system mo. So, once ma-verify na ya, through your ORCR da, kag bill of sale, kay ma-verify, ma-issuehan kay gid na ya, katropan nyo din. No? Kag gina-encourage mga ni sa LTO, ining mga nagbakal ba na sa second hand, katropan nyo din. Mas ma, yung assignment mo, ipa-transfer na nila sa ila mismo ngalan. So, pangitao nila ang ginbakla nila sina nga katropan nyo ben kay parang kay bala mo kinanglan na ang ano mo ang authorization man sang ginbaklan mo bala sa HPG katropan nyo ben nga ginabaligya mo ginang motor nga ginbakal mo na kay sa mo dedobsil kag sa apidabit mo sa ano bala notaryo nga ano kag gina mo ginasignify mo ginada kung pilang amount sang ginbakal mo katropan nyo ben, no? So, mas mayo as less na ipa-transfer nyo na kay siyempre, di ba, isa na nasa doging open mo nga ang mga motor dapat nga ginadriban nyo subong ginamaneho nyo nga binakal nyo ay dapat na sa inyo na, na mismo nakapangalan katropan nyo ben, kaya hindi malayo mag-abot mo na kay presenting plate o oh, spirit na ni subong so, basis sa pilakadlo, amo naman na ang ano ni ang pagpadakop sang mga nagamaneho sang motor, bihila motor, katropan Joven, no? So, among panawagan sa LTO tapang abay nila nga bukas gidang ila talatapan ang sininga LTO diri sa Pilar, ang LTO sa may Sigma, pwede gid siya nakakadto kag diri sa Roa City para sa pagpa-certify, no? Sining ila sini ginagamit karon yung mga unauthorized plate kag pagpa-verify man kay base nga ara naman ang ila plate sa region, pwede na nila makuha katropang Joven. So, maning balita na ton, nagikan sa Land Transportation Office diri sa siyudad sang Rojas para sa 106.5 XFM News, Zal de Aguiar Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Zal de Aguiar Jr. sa sining information nagikan dira sa LTO Rojas. Ginabuligan naton sa pag-disseminate mga kabinan sa information ining nasambitan niya nga talatapan, no, para hindi man mabutang sa alang-alang ang aton sining mga motorista. In particular those nga nagagamit mga katropa sang unauthorized plate. Malko dani damo na, mga kabiyanan, eh makin mo nga sobra 5,000 pesos kung madakpan ka.
0: Oh no!
1: Oh, ti budlay na iya pangitaon, makumadulaan ka sa isa kadlaw sang 5,000 pesos. Kila ka tropang Jason, okay lang ako ng dulang 5,000 pesos mo nga binakal mo bugas, gin grocery mo, okay lang, kay ti makita mo. Mambal ka hari ng 5,000 pesos ko, nagtigab ko. Oh. Pero inang 5,000 pesos mo makadto sa LTO, tili pa LTOs na.
0: Ayoy!
1: Oh, lipay LTO, sina ikaw gapang asubo. Oh, kaya ng 5 kyaw mo, mga katropa, wasi. Why, kagay may napuslan. Muna ganin, nugay ka mo sakdag na mabakal nyo ng mga, sa mga online-online da. Di ba? So, ang pinakadabes nyo, kanto ka mga daan sa LTO, kay once machambahan ka mo, no? Ti, para makol ka dyan bulsanyos na. Kag mangutang ka mo kay ti kun hindi ka bukabayad automatic, pwede nga i-impound mga kabyanan ang inyo sine nga mga salakyan.
0: Oh no!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? Umalis ka ng bahay mo, may ginadriban ka, pagpuli mo, lakad patakda ka. may kung lakad patakda kay ti way kay nagbayad to. Tapos malingin ang ulo mo. Lingin ulo mo kay ti kinanglan mo magbayad naman, no? So muna gani, pila man lang ko na balayran to, sagato sobra. Ti ipakuha nyo na, magkuha na kamo sang certification. And isa man sa mga dapat ubrahon mga kabinan, that's ang LTO. Dapat mag-coordinate man sila, no? Mga kabinan batok sa sining mga illegal nga naga manufacture sang sining mga unauthorized plate nga ni, no? Kay kun lang taon mo gani do maalang-alangan pa sa design ng iya ka LTO eh. Pakita kay ni katropang Jason, may mga ano-ano pa sila ginapang butang. Kun sa LTO gani iya do ka simple lang. No? So dapat pang kwan man nila ni okay tuntood man. Pwede kiniya magamit mo. Ha? Pwede kiniya magamit mga katropa ining mga unauthorized improvised nga mga plate pagabot sa pagobra sang krimen. Di ba? Ti knowing nga ti hindi man tanan ang adlaw nga ragid sa karsadahon naton ang mga katapo sang Land Transportation Office, Highway Patrol, kung sino man ang mga designated nila da. Di ba? So, hindi tanan-tanan, mabantayan na. Di ba lamang mga daan, tanda man yung mga kriminal. Di ba? So, pwede gin sila kagamit sang sining mga tampered o kunining mga unauthorized nga rin, pwede mabakal online. So, dapat, ang aton kapulisan, mga katropa, may araman sang kampanya, batok dira. No? Kaiti, padayon ni nga pagkasakdagon sa pila naton ka mga kauturan, labi na ining mga kuging nga mga kriminal.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh. So, ti mo na gani, ha? Nugay ka mo da, sakdag. Sang sining, mga, kung ano, mga improvised plate. No? Para nami, slakyan nyo. Oh. So, gagamit na sa mga kwan, eh. No? Mga, plate, halin sa ibang pungsod, o halin sa Australia, halin sa Muni, ginapang pilit. Dal ato sa Australia, slakyan mo! O, dala akong dito nga pungsod. Hindi nga rin sa Pilipinas, sa muna yung imo, dahil pambutang-butang sa mga salakyan mo, di ba? O, isa sa nasampulan, sina si Derek Ramsey, no? Di ba? Si Derek Ramsey, ano itong ginadrive niya? Ferrari? No? O, ito yung nakita to, tingin yung pound itong salakyan, problema niya ito karoon, hindi niya na tumabawi. O, kay questionable ito mga kabiyana ng mga papers o documents, sang sa itong na isa ka luxury vehicle o sports car, ha? No? Ito yung sabong naka-impound to.
0: Ayun!
1: O, konformado ay motor, rabi, alang-alang i-plastar ang plate, ha? Ka LTO, eh. Pero manami ila-design kay simple kag kita agad ang details. Daw kada administrasyon na lang abi kay tropang Jason daw nagalain-lain ang ano no. Galain-lain bla ang design sang plate. Oh, atong una ko nga salakyan, gakupas to. Gelap ta magdugay. Ayo, pati abi nga mga plate na ginarakitan pa mo.
0: Ayoy!
1: Oh, bal ni Melb, so, niya corruption gyapon, muna bulok kang sistema nila, muna damo aksidente, wala, alam, batas, trapiko. Oh, do layo man ang tirada mo, Melbs. Inistoryan ta di plate, anong labot sang plate sa aksidente?
0: Ayoy!
1: Di ba? Okay, sige. Ah. Sa atong sining pag-pangalagad mga katropa, standby. No, diri sa aton sini nga pala tuntunan. By the way, sa liwat, no, imbitar na aton diraho ang aton sini nga mga ka-riders sa Rojas, no, magpreparar na sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig. Ti preparahin na pagpadulong sa SM City Rojas sa palabuton nga September 5 to September 6. Experience the full lineup of Suzuki motorcycle. Halin sa underbone, backbone, hasta scooters, no? Plus, pwede nyo matistingan, matest drive ang all new Bergman 15, the ultimate blend of luxury intelligence. In partnership, with SMDI. Sa tag sa kapagbakal sa naman nga Suzuki motorcycle, ti maliban sa motor nga pwede nyo nga madala pa uli, may mga promos pa, no? Ang motor mo, free full tank gasoline.

0: Domingong adlaw, makaupod man ang mga kabarkada kag mga kilala sa pagmotor ining mga moto vloggers nga si Jawo, ako kon Jawo Moto Vlogs kag Carlo Salonga.
1: Wow!
0: So gani hindi magpaulihi ha mga katropa. Kita-kit sa SM City Rojas sa September 5 to 6. Ride ahead with Suzuki.
2: Bullseye.
0: Okay. Sige, maghahabyugan na kita sa pila na ton ka mga commercials diri sa ton sining pagpangalagad. Oras na ton, last 9:25 ang ining oras, buylog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
3: XFM.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: XFM.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala.

0: login ta galit mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: X.
7: X.
4: FM.
7: XFM.
8: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02 93 series of 2026. Drink responsibly.
9: Hala, ka-exciting!
10: We

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makalakodason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sang Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod-subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Mike Next! Kandali. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: X FM.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: X FM.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Pangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Hala! Ka-exciting!

0: Katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Tropa, kinakalipay ng mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
3: Endless Love.
2: Lunes, tubtob Biyernes, Last Jess, tubtob Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
4: Tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye! Alright, pabalik sa aton sering pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sering panatuntunan. Oras na aton, last 9:40. Sa gihapon na, nagatuto ka mo diri sa 106.5 XFM Rojas. Ang katropa mo. Okay, ang ining abahin, builugan ay mga kabian. Anya gradulong sa inyo, sang cease the pain. Atensyon sa mga katropa naton dira nga nagabatsyag sang pagpananakit din man nga parte sang lawas. Ginatrangkaso, no? Usab ginatrangkaso ka part na iya, no? Nagasakit gid ang kalawasan mo. Okay, say goodbye to pain, hello to life with cease the pain. Ang all-in-one relief nga sigurado badasig nga magkapadula sa inyong nabatsyagan nga sakit gibon nga parte sa inyong siling lawas. Ang soft gel capsule ang ginhimo agud nga makabulig sa badasig nga pagpaayo sang pananakit, may kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Mga properties nga ginapakigbatuan ang hilan at ubo, nasal congestion kag body pain. Testing eh, mga katropa, to feel the difference. Pinagi sa pag-inom sang cease the pain, mabatsyagan ang natural feeling approach kag mapahaganhagan ang cold and flu. Inabangon sa epektibo nga properties ang itingong mga puwersa sang paracetamol, dexamethorphan HBR kag piniriprin HCL. Mga ingredientes sang cease the pain nga naghatag sang relief nga komportable kag nagasuporta sa natural healing process sang lawas. Experience the difference of feeling better naturally with cease the pain. Babakal mga katropa sa mga suki naton yung mga butika, Mercury Drugstore, The Generics Pharmacy, Watson's Pharmacy, Southstar Drugstore, kag pwede babakal online, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop. Bullseye! Bullseye! Okay, sige, sa aton sining pag-pangalagad o mga komento sa plate. Na naman inyo plate, abi ka kaladlok ka, punas-punasan, kay nagkakapanas. Amo ganitong akon si Lingko, nagalubad. Ang tirada naman ni Noli Duwit, niya niya kalapad sang plaka. Oh, ang QR code daw bungit. Tadako, oh, ang malala, papi, dead na. Daw, daya naman ah. Ay, ang bot, sinasa gobyerno. Mo kondamo security features na Noli Duwit gamahal mang guro eh. Oh, di nila magpangita sang tsaktong ang mga manufacturers na ambal ko gani kung ikumpara mo na to sa manufacturers sang kwan ah barato patong sa LT sa baklan mo sa ano sa online ikumpara mo sa kwan guro sang LTO saging kuhaan nila nga manufacturers na. O, hindi gani, parehas na gani guro, no? Katropang Jason. Ahay, oo. Pero diri kita, anay, mga kabyanan, no? No? Suportado ko doon sa Malacanang, no? Ang posibilidad nga ibawal ang Facebook. Kagiban pagid nga mga online gaming platforms, no? Sa tunga, sang sineng asod-asod nga mga insidente, kung sa diin involved ang mga kabataan sa eskwelahan diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sino gani kay Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro panahon na para nga tun-an kun bala makapaayo sa aton nga pungsod ang social media platform nga Facebook o kung nagadugang lang ini sa pagpalapta sang fake news. Tiyam ng reaksyon sang kuana ni Castro matapos nga pahayag buhi man sang mga pahayag ang Cybercrime Investigation Coordinating Council o kanang CICC, no? Nga ginakonsidera man ang mga suggestion nga iban na lang ang Facebook sa Pilipinas kasunod sang mga kaso, no? Sang mga nga hindi maayo sa mga eskwelahan, no? So dire, bukas ko ng palasyo sa sining nasambitan nga idea nga ibawal ang anuman nga gaming or social media platform nga makaguba lang sa futuro sang kabataan kag sang pungsod. Labi na kung wala man ini nagapakita sang ginatawag naton accountability, no, kag mahinay mag-aksyon sa mga paghingyo sang gobyerno para sa proteksyon sang publiko, no? Tisyo no, diri nga ko na hindi man lang yan makabulig, no? Sa paghatag proteksyon sa mga kawataan, nga hindi na lang pagkuan eh. Hindi na lang pagsakdagon, mga kaabinan, ang ining mga social media platform. Tay pamangkot ada sa inyo, kamo pabor? Kapabor kamo nga iba ng Facebook? Sa inyo abi, no? Kamo maglantaw sa iban nga mga social media platform, nakabulig o kon nakahalit? Di ba? Ibawal ng PFB kag iban nga social media kay permisya nabira sa FB. Siya sa iya mga statement. No? Isang unang tao, hindi mo mabalaan mo. Subong niya. Pwede ka na birahon anytime. Anytime, may basher ka na kung daw bukot maya, diyan ginapanghala mo. Di ba ka tropang Jason, no? So, depende mong guro sa tao. Depende, guro ah. No? Sa aton sining mga kauturan. Bebe, kamo be, sa mga mahilig mag-Facebook na, pabor ka mo nga, iban. Pamangkota, nakabulig sa inyong Facebook, wala. No? So, case-to-case basis, di ba? Sa mga vlogger, ito, ako ganyan nga bulig Facebook eh. Naka-income sila mo, di ba?
1: Yahoo!
0: Sa mga damo utang, ito, hindi ganyan paborin. Iti, dira-gira pa, age kon, kung nagka-pinadungol, kahit sukot. O, kinadungol, kahit bayad.
1: Ayoy!
0: No, ako nagapating ati may nabulig, no? Pero sometimes we need sang ginatawag na ton na regulation, no? Although ati may regulation da si Meta nga ginabutang, no? In particular siguro sa mga kwan, sa mga iban nga mga media platforms, ini mga games, no? Tingaton man abi nga gobyerno, kung may matabo, hindi man mag-react. Di ba? Sa iba nga mga lugar may mga media platforms nga ban mo, ban si TikTok, no? Di ba? Katropang Jason, ban si Pornhub, ban ng basta may mga lugar nga mga kun dito yan di kayo maka-access. No? Pwede man diri sa aton sa pungsod Pilipinas. No? Kumbaga ilimit lang. For example, magpalapta da sang mga magpalapta dira sang kung ano-ano nga mga information, especially fake news. Di ba? Ay, kung problema ko kay Isaya, ang naginahalin sang fake news, gobyerno.
1: Ayoy!
0: si Antikler Blat, istingin nyo, kapila na lang sa magkakwan, iya haboy tinaga, tapos iya man dayon bawi sa uli. Tapos daw, hindi pa mag-ako.
1: Ayoy!
0: Di ba la? Sa madayaw ka man sa kay Meta, hindi mo mamaintindihan. Kakita gani sa dugo-dugo dad, bawal. Kakita sa sang mga daw naga kwanda, bawal. Pero lang tawa bla Facebook, mga naga bikini, mga naga pa kita sa mga igot-igot nila ng mga maitom ba? Ano ba yung magaling na bawal?
1: Ayaw!
0: Di ba? Ano ang punto di bista ko da mo? Di ba? Agree ka, katropang Jason? No? No, damo, maka, nagligad to gani ang damigin post ko bata ko, bla? Gasaot-saot. May kwan sinikwan niya nga daw, child kon ko, no? No, anong klase nga, gasaot-saot pa lang siya to. No, do damo, bala yung ginaano si Meta, pero lang tawab lang kung kaisa yung mga ginapang post da sang iban. No? Nga, ramang Japon, may mga ganyan matakedown da sa Facebook, may mga ganyan matakedown sa TikTok. Di ba? Isa malingin ka sa ulo kay Meta kay isa si Meta i-take down niya lang yung emo page nga way ka gani ya, way ka gani ginapa-justify pa lang tawa nyo aton page daw nga isa hasta subong way pakarecover nag-explicar ka hindi ka man niya pagpatihan kay ti para sa iya ito kunong kwento ay maluoy ka
2: Bullseye
0: pagin sa ligabi ni Meta sa AI lang mo
1: ayoy!
0: Oh, kamuda, pabor ka mo ha, sa mga katropa naton, no? Nga iba ng Facebook, ang iban pagid ng mga media platforms. Ayan ba na yun? Iban ko no ha. Oh, labi na tsakto ng katropang Jason. Iban eh, kung ikaw pirmi ginabirada. Eh, siyempre, iban kay hindi pabor sa imo. Depende sa interes ha. Oh, di pinakakontra mo sinili mga vlogger, di ba? Mga content creators. Oh, nga nag-income na mga kabinan sakay meta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tikaluluoy kay Gid Sinidi. Mga kabinan ko na no. Ito yung mga sila sa another platform. Nga birahon ka naman eh. Di ba? So, pero sa muna gani buhi man tao yung mga gani Facebook. Di ba? Mas malinong ganing kabuhi mo kay ti, ha? Mabalaan mo lang balita sa isa ka tao kung hindi ka kung eh, mahilig ka sa chismis. Di ba? Pero subong yan, sa Facebook ka naging na-chismis. Amo nang masakit sa kamaturan mga kaabyana, no?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tika mo dah, ha? Sa inyo abida nga, kwan? Sa inyo abida nga pag-determinar? Sa inyo nga pagpulupanumdom? Ha? Iba no kung hindi. Abe. May nabilin pa ba na? 951 diri sa aton sa ninyo pag pangalagad ho. Comment lang ah, no? Ang iba na gahuya-huya na naman ho. Sa mga keyboard, keyboard warriors.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Way nga nagahulat ko sa mga message ninyo, no? Sako ka muna sa message nyo. By the way ha, maliban sa aton sa ninyo santo na next sa family bulibong papremyo, may isa pagin kita ka promo diri ha, ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Hoy, no, every Friday man ang kwan sinyo ang aton sining weekly draw. Mahapos lang magpasakop sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo, mga kaabyanan, pangita lang kabuda sang Tansan sang Gold Eagle Beer 320 ml o kon Tansan sang Gold Eagle King. Isulod ang obrahon nyo, isulod lang ang isa katansan sang Gold Eagle Beer sa isa kaputi nga sobre. Then sa guwa sang sobre, isulat ang promo title Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Isulat man ang kompleto nga pangalan, edad. Kay ti bawal ni sa mga minor magintra, no? Edad, kompleto nga address, cellphone number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Atensyon sa mga katropa naton, may mga designated lang kita nga mga suki nga tindahan ha. So kung dira ka mo sa may area sang baybay, pwede nyo isulat, no, ang Nini Chris Store. Ngayara da na hamtang sa may Sitio San Juan, Barangay Baybay, Rojas City, sa unahan lang na sang waiting shed nga may design da nga bulak-bulak bla ante sang Barangay Hall. Ara dira ang Nini Chris Store. Pwede man sulat ninyo ang Totski Store. Ngayara na hamtang sa may beachfront going to Kulasi nga dalan. Ginapatungan ni na dyan sang Coco Biranda kag Almax Grill ho. Pwede nyo na isulat kag pwede nyo madaihulog ang inyo sining mga entries. Ang Monsali Store, ngayara naman na hamtang sa tabok sang People's Park nga landmark sa may waiting shed. Ara na da. Or ang Panings Karinderia. No, ang Panings Karinderia, ara na dyan sa Arnaldo Boulevard ante sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung halin ka sa city proper, ara na siya sa left side sang karsada. Kay Maripaning kagay pa rin Nunoy da, no, Alarcon. Amin na dahil mga pagkaon. Paghulog yung entry, pamahaw na lang kamuda, ah.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, or pwede nyo man ang ihulog, pwede nyo man na, kung diri ka mo yung mahulog sa station, pwede nyo man na ihulog, mga kabinan, ang suking tindahan, di nyo na pagbutangan, i-care off nyo na lang sa XFM Rojas. Okay, muna lang ibutang nyo da, no? XFM Rojas, mga kaabyanan. Okay? So, bantayan, syempre, ang aton nga grand draw every Friday. Kung sa diin, may isa kita ka-winner sang 5,000 pesos.
1: Wow!
0: Grabe, no? 5,000 pesos. No? Actually, ginapanagtag na aton di every Friday. 8,000 pesos, may 3,000 pesos sa Santo na Rex FM, libu-libong pa-premyo. May 5,000 pesos naman sa nagpasakop sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Oh, panguliktad na dasang Tansan. Ah, padamuang inyo mga entries. Eh basika mo naman ang magdaog mga katropa, no? So maliban sa cash prize sa Grand Draw, bantayan nyo mga kabinan kay pwede madagaan ang pila ka mga home appliances, gadgets, grocery package, kag cash. Oh, gani pasakop na ha sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo 2026. The more entries you have, the more chances of winning.
1: Yahoo!
2: Bullseye! Bullseye!

0: Okay, daw lang alang kay Chempota, no? Dari sa aton sa nga pagpangalagad, mga kabinan, sa aton sa nga palatuntunan. Standby na kamo sa aton sa nga drama, Endless Love. Susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad. Ako ang inyo anchorman. Katropang Joven Anisco. Kagani pala tuntunan, Bullseye. Dirigid lamang sa 106.5 XFM Rojas. Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Oras, last 9.56. Ang ining oras, ang bulog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
2: XFM. XFM.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLuenario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: XFM.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Dari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: sinawong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo pagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Ano?
1: Oo, Tay. Wala ko nung makatalupangod si Matt. Nagpadulong na sa yanam tangan ng mga bagis. Padayan ko na siya. Nagpanguha sa Laragway sa idalom sang dagat. Tumtum nga. Gingkagat sa isa kabagis ang tubo na nagaangot sa oxygen tank. Kagsababa ni Matt. Kaginto na ang sangya pagkalumos, Tay.
0: Makaluluoy ba si Matt?
1: Naluoy kuya kay Wilma, Tay. Wala untat ang iya, hindi.
0: Kulabusin na. Alalayan natin siya.

0: at ng helikopter na ginkargahan sang lungon ni Matt. Oy, Wilma!
1: China! Si Matt! Si Matt!
0: Ato na siya, Wilma. Gindala na nila siya.
1: Kasakit. Sa isa ng kapisog. Nawasa ka nga mong ginbalay ng mga hantom ni Matt. Wala ginag kumaguna-una ang mata po ini. Wala gin siya ngayon.
0: Wilma.
1: Shine. Maluoy ka. Paligya ako. Hindi ako pagpapayi. Hindi ako makahibala sa buhatan ko.
0: Oo, Wilma. Ari lang ako. Hindi ako magpalayo sa luyo mo. Hindi ko ikaw pagpabayan. Hindi.

sa natabo kay Wilma kag Matt. Dunadulaan na ako sang gana nga magpakasal kay Chris. Naadlog ako. Nang natabo kay Wilma, matabo man sa akong sa pila kaadlaw. Wala man lang siya sang nahimo. Bisa ng pamilya ni Matt, wala man lang gana nagkomunikar sa iya. Bahala na. Istoryahon ko si Chris. Hindi na ako magpakasal sa iya. Wala ko pangandaan makilala ang mga ginikanan niya. Paano kung hindi kali gustong pamilya niya sa akon? Kawala ko man ginapangayo. Basi kung may malain ni matabo kay Chris, tag-iitsapwera man ako sa iya pamilya. Bahala na. Hindi ko yan magpamana sang isa ka estranghero.

0: nanay?
1: Oo. Mangumpara kami sa mga kinahanglanon dire sa pataha.
0: Ote, si manang siya niya?
2: Mabilin siya dire. Hindi ninyo siya pagpabayi ha. Base kung magdamo karon ang customer sa patahan, buligan gid ninyo ha.
0: Oo, tay ah. Buligan naman siya.

0: pinatuyo na ko, ah. Kagapoy isang parik-parik diri ka ina sa patahan. Tutal, laka na nagakaon sa mo sininga oras ang gabi. Palisensya na lang ko kay Manang siya na. Papauway na ko. Pasikontento na lang sila ni nanay kag tatay mapaligat sang gabi sa banwa. Kay last years na sang gabi, oh. Wala pa sila makabalik diri sa isla. Ay! Husto! Pasi ko nagulat pa sila sang supplier sa mga lamas kag utanon. Matulog na ko, ah.
1: Hindi mo ini mabuhat sa akon, Shen. Hindi mo na mahimo nga bawian ang kasugtan naton. Akon ka. Mangin asawa ko ikaw. Mangin asawa ko ikaw.
2: Oh, teritoryo ko ini. Gani mahimo ko kung ano marang gusto ko.
1: Tungod kay Thunder, hindi pala. Hindi pala.
2: Abyan ko lang siya.
1: Hindi ko mapasugtan na magpalayo ka sa akon, Shen. Hindi!
2: Ang butkon ko! Masakit! Ginasakitan ako!
1: Wala ako naghulat sa malawig! Para lang itsaperaw, no? Gani... Gani ka! Gani ka!
2: Hoy! Ano buhatin mo?
1: Mangin akon ka, Shen! Mangin akon ka!
2: Inabutong niya ako! Gusto niya nga magupod ako sa iya! Puyi ako! Puyi ako!
1: Mangin akon ka! Mangin akon ka!
2: Tapahan! Tapunan niyang bakba ko! Kinapuyosan niya ako sa paglakat! Kandari kami nag-aagi sa madilom ng bahin! Napagwagan niya ako sa kalanan!
1: Nagapaumod lang ako sa sunod sa pila kapulan! Apang hindi na subong! Mangin akong kasubong ng gabi. Kag hindi ka na makabalibad pa!
2: Agay! Kasakit yung tiil ko. Nakasandad. Kanabili ng isa ko katsinelas. Kasakit yung tiil ko. Na makatapok sa magagbay ng mga shells. Sa diin bala niya ako dalon. Sa diin.

0: Adto.
1: May balaan mo ginakaroon.
0: Hindi. Nagkapadulong kami sa piyak ng bahay sa isla. Dito sa payag ni Thunder. Kamay pa nga tulong siya dito. Kamay pa. Diyos ko. Hindi man ako pupabay eh. Bulikin ako.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, dako gid ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito nga kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Okay, si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain,
14: ang sakit.
2: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever,
2: acute pain.
14: Kahit ano pang pain,
2: basta pain. Mag-assist the pain.
14: Karang pain,
2: fast and safe.
14: Assist
2: the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Go!

Abutan ko na sa sakayan ng mga sako nga nasudlan sa akong hulik ng mga isda. Mas Diyos ni Diyan nagres ang gabi, hmm? Kabay pa nga may nag-abot naman yung mga turista para maubos ang unod sa sako ko ngayon. Itulod ko na pahigad ang sakayan.

0: Diyos ko! Rin niya ako ginala sa payagid, Ander!
1: Ginako!
0: Nung tiklod niya ako, nakahigda ako sa salog. Chris, palihog! Hindi! Hindi ako mag-hap! Sapat ka! Sapat!

0: Nakabati ako sa singgit ah. Kagdira na galing si payag ko. Ang akon baktin, nagaturawi. Buts lingon, may ibang nga tao dira. Madali-dali ako.
1: Hindi ako paghalok eh.
0: Wala sa mga makapugo. Mamilakon ka.
1: Hindi! Hindi!
0: Ang wala sa nguya nga, Chris. Pinapirsa niya si Shine. Animal ka. Makuha ako sa 2 kabilog, alimango. Piliyon kong mabaskog ang kagat. Pagpakamangon ko sa buli niya samtang nagasampaw siya kay Shine. Karuna! Karuna!

0: Magsakay ka na sa sakayan! Dali!
1: Oh! Oh!
0: Masakay man ako!
1: Dandar! Dasiga! Basi kong maabtan niya kita!
0: Luwas kita sa dagat, Shine! Mabugsay ako! Hindi ka magkagdok! Ari ako! Hindi ko ikaw papabayaan! Hindi, Shine!

0: Malayo na kita. Hindi na natin makita ang hunasan.
1: Tander.
0: Shain, hindi ka mag-ibig. Luwas ka na. Wala na sang iba niya makapanakit sa imo.

0: kalayhan. Nabalaho ba nang natabok kay Chris?
1: Mapahigad na kita. Base kung nakaabot na sila ni nanay, pag matingala silang nawala ako. Base kung ginapangita na nila ako eh. Kinahanglan na makaibalo sila sa natabo.
2: Amugali nga dali-dali siya nga nagbiyad rin sa isla. Kaya may salagali siya?
1: Oo, tay. Nalok siya nga pasakaan ko sang kaso. Inhandom niya ako nga lugusun eh. Maayo lang, kinabtan kami ni Dander. Kaginbuligan niya ako, tay.
3: Nay! Tay!
2: Nga, Sandra?
3: May mga German niya nag-abot sa hotel nila ni Manang Wilma.
2: Ha? Ute, ano kung may mga German? Nawala ka po imo iya maanad niya nagpagwapasulod sa Drisaton?
3: Pero nakita ko nga nagkahibisi ng Wilma nga nagkapakigambal sa ila.
2: Ano?
4: Ay, Lauro, karika ah. Mamusisa kita.
2: Ibili nato ng kalanan?
4: Pari man si Sandra. Sila nga na'y mabantay sang kaha eh. Samtang wala pa si Shine na nagpangumpra siya sa banwa.
2: Sus! Prindado gali ang hotel nga ginapanag-iyahan ni Matt nga bana ni Wilma. Kagtungod pila kabulan na sila nga wala makabayad, ginbutong na inis ang bangko. Gani ang pobre nga Wilma. Wala na sa may mahimo kundi maglayas kaupon sa iya pamilya. Mga bayo lang nila kag mga personal na gamit ang dala. Ginbutang niya sa alang-alang si Wilma kag pamilya sini. Ote, ano nang masiling mo? Mauswag ang kabuhi isang Pinay kung makapamana, Fariner? O kung manggaranon nga Pinoy?
4: Ay, nagsalamat tuod ako, Lauro. Abi, patawara lang ako ah. Ano kay nahisa ako kay Wilma? Ani ginatulod ko si Shine nga magpamana kay Chris. Nga sapat nang ilisang patasan.
1: Tay, malakat-anay ako ah. Kantuan ko lang si Dander. Total, ari man kamudrin ni nanay. Buligan ko to si anay sa iya seafood stand ah. Kay sigurado nga masakog siya subong. Hindi sila makarapal sang partner niya sa ilang mga customer.
2: Ah, sige. Kami na lang ni nanay mong bahala dire ah.
1: Salamat, tay.
5: Kinanglan niya may bonus ako, ha?
1: Oh, nga naman.
5: Aba, 3 bulan pa lang nakapasar na ako mo.
1: Ano ba lang bonus ang gusto mo?
5: Ikaw.
1: Ako na naman. Abi ko gano'y anay kung nakaluwas na kuya kay Chris. Pero salbahi ka, ha? Gindala mo ko sa tungasang lawod. Abi ko anay kung ikaw mangin bantay ko pagtagpangapin. Galiki, ikaw mo nang masalakay. Kagsobra ka pa ya kay Chris.
5: Hindi lang ako gusto nga mausik ang Tion Shen. Pag hindi man ako gusto nga may hinursulan pagkatapos, apang nabatyagan mo kung ano ko ikaw kapalang ka. Kari ka gani?
1: Uy! Customer! Yes, ma'am?
6: Alimango, nos gusto ng paliho.
1: Yes, ma'am. 20 minutes.
6: Okay.
5: Istorbo.
1: Sirbihin na sang tubig at plato.
5: Si partner ang sugua. Boss ako din, no?
1: Gali.
5: Oy. Anong baton mo?
1: Makuha sang alimango sa aquarium.

0: Ang italikod siya? Ari mo ay, makuot ako doon isang alimango sa aquarium. Aring kimpito. Nan, piliyon ko ang dakbo ng alimango. Na, ari na. Karon, ipalapit ko ang tagat sa buli niya. Ari mo ay.
1: Agay! Ano to? Ano to? Hindi! Hindi pa kalitan mo ako sa alimango sa buli! Agay!
0: Kalong sa iyo mo!
1: Kwa!

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa Antakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sistapain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Go!

0: katropa, diri natapos ang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagatun man ginhatagan sang tabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: May isa kaparaiso.
0: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas last just 43 na sa aga. Kag ining oras ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: mga siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas, Mayong Aga, Pilipinas. Nagaplag na platuntunan Sentro.
1: Sentro.
0: Kaya lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo.
2: Exciting.
0: Adlaw kita karon sang Miyerkules. Petsa 26 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Ano po sa buong aga, mangin ko po din YouTube to, balas 12:00 sa Udto. Ang inyo talus nga alaga din yung anchorwoman, katropang Christine Dayan Ropa.
1: Sentro!
0: Ang maghatag sang ligwa, maghatag sang mga panugdaon. No? May kanta na sa planaton, rin ka mga nagapanguna man, ng mga balita.
1: Sentro!
0: Dapat ninyo may baluan sa subong nga mga tinion. And of course, sa dugang pagin mga importante mga balita halin sa atos nga patrol.
1: Sentro.
0: With katropang Elmer Diretso SMR and katropang Zaldi Aguihap Jr.
1: Sentro.
0: Tutukan lang man mga katropa sa pinagi man sila nga pagpadayon man sa pagmonitor sang kalinong kagkatawhay. Rima niya sa atos nga bugos nga probinsya.
1: Sentro.
0: And of course, nagapalagi lang kita mga katropa sa lilisuan sa inyo dirang radyo. Dira lang gid sa 106.5 MHz.
1: Sentro.
0: Mas mga katropa naton subong naka-fixed radio na sang XFM Rojas. Good morning.
1: Sentro.
0: Patian man kita dira. And of course, nagapalagi naman kita on air. Gag sa inyo dirang mga screens sa atos nga live streaming sa XFM Rojas 106.5. Backup page and of course sa atos nga YouTube channel sa 106.5 XFM Rojas City Capiz.
1: Wow!
0: Sa mga bag-ulang nagabot, sa mga bag-ulang nakasulod sa atos nga live streaming. Oy, katropa, don't forget ha, to like and follow na sa atos nga official Facebook page. And of course, pakidalasan naman ang atos nga YouTube channel. Ara naka-pinned comment na mga katropa sa atos nga live stream. Para at least, no, i-power subscribe na kag don't forget to click the notification bell. Para sa pananglitan nga adlaw at may mga nag-apply diri nga mga live stream. Particular mga public affairs naton and of course mga entertainment program kag iban pa dasig lang no dasig lang naton one click lang mga katropa.
1: Wow!
0: And of course good morning na sa mga katropa pips naton dress may bahin sa Chidora Arsena Trade Center. Dress may utanan section sa fish section sa meat section sa prutasan section pagid seafood section kag iban pa good morning.
1: Wow!
0: Dira sa may utanan ho kay katropang Rosalinda Antonio nagapulupamati gid subong.
1: Sentro.
0: Sa may seafood section naman kay katropang Wendell Dolor. Good morning.
1: Sentro.
0: And si iba pa naton rin ang mga katropang nagamonitor man subong nga aga. O dira man sa may bahay sang Burgos sa Talipapa. Good morning gid.
1: Sentro.
0: O dira sa may Injap Supermart sa Mang Tinapay. At sa Matcom dira good morning. Happy, happy Wednesday. Happy midweek. Saton dira ang mga katropa.
1: Wow!
0: Speaking of midweek, kumusta na? Kumusta na?
3: Aray ko!
0: Napapa-aray ka na lang ba?
3: Wow!
0: Gamay na lang, gamay na lang gid nganto. Mga katropa, petsa 30 na naman.
2: Ayoy!
0: Mga apat pa katulog ah.
3: Aray ko!
0: Ano guys, good morning man sa tondring nga mga katropo dira sa may bahin sang LTO Rojas City kay katropang Sharon amigo ng katutok nagamonitor gid subong aga and of course dira sa may ay Karinderia sa katropa naton dira nagakaon sa mga servers naton dira kay auntie kay angkol o katropang Elmer Diretso Estimar may pariente kagali dira ho. Namangkot gid to si auntie kahapon. Ma'am, ang diretso da ang apelido sa inyo station.
2: Ayoy!
0: Bako katgwapo na tisuyon pa. Nga kaupdana namon sobra. Nagapangilala sa ngiyas ni nga pariente.
2: Exciting!
0: And of course, aton dirang mga katropa sa may bahin sa Pueblo Terminal, sa mga drivers dira, sa mga konduktor, sa mga pasahero, sa mga nagahulat sa waiting area. Good morning, good morning, good mga katropa. Wow, mainit ang ato sa panyempo subong. Ganyan sa mga katropa naton dira. Saan man kamong sulok sang kalibutan, stay hydrated. mga katropa.
1: Wow! Sentro!
0: And of course, ato din mga katropa pips sa comment section mayong aga gid bawo nagapanguna na subong si katropang Jocel Balasa Barogo.
1: Wow!
0: Okay, naka-monitor na gid sa ato siya pagpalayag. Good morning. Okay, katropang Eric Bering, kagkay tayo mo, Sok Bering, dira sa may Hamul Awon Panay. Good morning!
2: Exciting!
0: Exciting morning man, kay katropang Kenneth Pasete. Oh, nagapamati na ko na dira sa may Poblasyon Norte, Sigma. And of course, shout out gid ko sa palangga niya. Kay katropang Aira, halong kagid, permi.
2: Exciting!
0: Kay katropang Lisa Digala, good morning man, dira sa may Banwasang Pontevedra. Sa Digala and Divino family nga naka-monitor naman, good morning. And of course, kay katropang Senalyn Finiquito Tabigan ang kapahighlight naman kag nakapa-followers, good morning. Shout out man kay Senalyn, aray na, katropang Kenneth, ha? Na-mention ko na si Mama. Kay katropang Monroy Ayayo, good morning. Sa may din, ganini si katropang Monroy, milibili, no? Correct me if I'm wrong lang, katropang Monroy. Alam nyo ang inyong mga barangay. Ginalagpat-lagpat ko lang. Hindi ko kabalo kung tsaktok kung ginwa ka. Basta correct me if I'm wrong ah. Okay, katropang Lloyd D. Navalo sila sa may Bacolod. Good morning, Git. Ito daw masubo si katropang Lloyd daw. Good AM, katropang Tin. Of how you will always be here next to me. To wipe away my tears.
3: Oh no!
0: Like a rose na naman eh. Sige, good morning na dira sa imo, katropang Lloyda. Sabay pa nga manami ang tulog mo.
2: Exciting!
0: Okay, katropang Doy Arthur, adres sa may West Villa Flores, Mayon Capiz. Good morning, guys. Why gid nagkasumpo no si katropang Doy Arthur, adlaw-adlaw gid naka-monitor. Okay, katropang Greg's Steven. Kumusta ko no kami kasi Manwa. I'm good ano kasi Manwa. Good morning lang dira sa imo. Shout out lo lang Ma'am Tin sa mga katropa, friends. Happy blessed Wednesday. God bless everyone.
2: Yahoo!
0: Katropang Sheila May, Daria Acurel Vasquez, good morning, mandra sa imo, ma'am. And of course, katropang Lynn Desyembre. Kamusta? Pag-reach sa Desyembre family sa Kadyo Panitan. Kaga Mamanita Desyembre nga nagapamati na sa imo. Salamat, Gido. Thank you, kay Ma'am Lynn, ha? Daway ka pa kalusot, subong nga si Mana, ha? Siguro ginatipon-tipo niya gidi yung mga entries mo.
3: Wow!
0: Sana all na lang tayo. And of course, katropang Joanne Bofill, good morning. And kay katropang Rafael Digno, mayong morning dira sa imo, tol. Kumusta ka da?
2: Exciting!
0: Ay, anyway, sa mga katropa na tundak nga nakasulod ng status nga Facebook Live, i-power share na nga to nga mga programa subong aga. Gusto nga mas madamo pagid kita. Okay, more tayo, masaya ang lahat.
3: Ayun.
0: Dinakadlaw gid ko sining kwanho. Sining transparent nga uniform. Tikon kamo abi mga katropa, pasugot kamo. Nga sa subong mga nagakinahabo. No, sa mga bulutuan, sugot ka mo nga muni na lang ang uniform, katropang Jason. Abi ko gani, ang bag lang ang ginapa-transparent. Di nga man, pati ang uniform na to, to gining si katropang Pilyong Gerald. Vlogger na isa. Kita na to niya post bala. O di naman, kuta sa mga katropa, at isugot man ka mo nga muni ang bago na to nga uniform sa school. Transparent na ang lahat. Tihambal to ni katropang Menyas Leonardo. Pwede ah. Pati ang underwear kag bra, transparent na lang man.
4: Aray ko.
0: Ti lugi ko na ang babayi. Sinihambal ni katropang Remark di ita.
4: Oo,
0: gede. Ang inyo ya. Si dalom lang inyong tabunan ng sa babayi ya. Duhagi dyan. Hindi na pwede. Hindi.
3: Ayoy!
0: Hambal ni katropang Doy, Dudoy Tupas Dumali. Pwede, okay man, daw pwede, daw hindi. Kung kay katropa nga, raman niya, sugot sa kono. Kaibay naman siya kay eskwila. Ay, ambot na lang. Kari pagid ang Facebook ban pagid nga statement to.
1: Sentro.
0: Ano na lang tasinikon, tanan na lang iban. Tanan na lang baguhon, kayuhon. Kakaso. Okay lang. Wala man kami, guys. Kula, mugid katropang Jason. Mugid ka mo ni katropang Ira ba?
4: Aray ko.
0: Gito, da may estudyante, no? Kung muna na ang kwan. Siguro, matabo lang na kung adik na gid ang presidente.
2: Ayoy!
0: Sugot ko ka tropang teen, kaso mga bata nga tambok, hindi gid pwede sila. Nga, manhaw!
2: Ayoy!
0: Pang pro sexy lang na ha? Pang pro niwang lang na ha? Katropang Lindy siyempre. Dugangan pa, busy ubra. Busy gitsa ko nung ubra entry niya. Sige, sige. Pero advantage man sina mga katropa sa sining nga transparent if ever ha? Nga hindi kasi nang mabasa ula.
2: Ayoy!
0: ang mabasa na lang disi mo, ang imo tiil eh, syempre, kag ang ulo mo.
2: Ayoy!
0: Sinuman nga... nga matino ang maduso sina man.
1: Sentro!
0: Walain, nagid ulo eh. Ibound na lang, iban na lang tanan, hindi lang pag-iban. Akon ba na nga gwapo? Bo, gwapo ba ta sa...
2: Ayoy!
0: Ara ka naman niya ka, Ma'am Lynn ka. Piling ko ka type-type na si Ma'am Lynn, ginakilig-kilig na sa... Hindi sa nao.
2: Ayoy!
0: Anyways, mga katropa, idanay nga programa ang builugin kang didulong sa inyo. Ang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang premium D3 coffee mix. Yes, mga katropa, pangapin ha! Gusto din may kape ka na may isang taon kag vitamin D3 cup.
2: Yahoo!
0: Mga katropa, ang premium D3 coffee mix ang may mangustin nga makabulig gid nawo na mabukol-bukol sa aton lawas tungod sa anti-tumor properties ini.
1: Sentro.
0: And mayaraman ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man katropa, good nga mapabakod ang ato sing immune system kag resistansya. So ang pinaka-paborito gid sa tanan mga katropa, isa man ako, paborito ko gid niyang iyas nga angkon nga katamis. Kay bangod ini ang gin patamis ang stevia glycosides nga nagabulig man control sa aton nga blood sugar level sa lawas. So gani is mga katropa naton dira nga may sintomas na or even may balatian na gid nga diabetes kag karon nagakadlok na nagakabalaka na nga magpangate. Oy katropa, don't worry, ayaw na magkabalaka, bangudari ang premium D3 coffee mix nga ginhimo para sa inyo. Yes, and ini ginakabigid ni nga bilang diabetic friendly nga klase sang coffee mix. Gani subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits.
2: Yahoo!
0: Oh, sarang nyo gini nga mag-to-cart na kag ma-place order mga katropa sa aton rin nga Shopee kag TikTok siya pa. And of course, available naman ini sa aton nga mga leading drug stores sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, kag sa Grace Pharmacy. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Balto ni katropang Kenneth, hindi ko magpasugot, Ma'am Tin, nga iban ang Facebook. Kay hindi ko na makita ang palangga ko, nga si Miss I, nga gwapa-gwapa.
2: Ayoy!
0: Tikol pa, ay sa Facebook, may YouTube man if ever, eh, katropang Kenneth. Kaso, tibalaan mo connected ang Facebook kag Messenger mo. Okay, kung wala na ang Facebook, wala naman matik ang kwan, ang Messenger. Tikon inatanan maban, balda kita tanan.
2: Ayoy!
0: Di man takachat sa kwan, sa YouTube. Nakomment ka to.
3: Mahiya naman kayo!
0: Install na lang Telegram or whatsoever, WhatsApp, nanupada ang mga pwede kita ka-chat.
5: Ayoy!
0: Pero kalaing gid yan, oh. Daw, balaan nyo, ang Facebook, part na nasang everyday life tamo. Kulang ang araw mo kung hindi ka nag-scroll. Di ba lang? I will miss you, katropa, if the FB is banned. Ahay, nalanggid. Centro! Anyways, mga katropa naton, diray, labi na sa mga motorcycle riders nato. Kag mga mahiligid, no, sa motorsiklo, ano pang ginahulat ninyo? O, ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig? Wow! Oy, mga katropa, sugod na sa SM City, Roja City, subong nga September 5, tubtub September 6. And of course, experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Oh, halin sa underbone, sa backbone, hasta sa ilas ni nga scooters. Ah, mga katropa plus, pwede nyo pa matestingan ang all-new Bergman 15, ang ultimate blend of luxury and intelligence. Ini ang in partnership with the SMDI. Gani mga katropa, saranggid ka mo nga makabakal sa anuman nga motorcycle Suzuki. Kagi pauli ang mga panalong promo. Wow! May pa free full tank gasoline pa na, exclusive Suzuki merch, helmet kag Suzuki jacket. May free 5 kilos nga rice, grocery, bundle of joy kag torch lamp. Plus mga katropa, may lifetime free service pa, may 2% discount, spare parts discount, and free 3-year LTO. Wow! Oy, for as low as 4,500 nga down payment, sarang ka na gid mga katropa, nga kun katropa, nga maka-avail sang highest savings up to 30,000 pesos. Yahoo! Di ano pang ginahulat ninyo dira? Ayaw na magpabaya-baya dira katropa sa September 6 adlaw sang Domingo. Di makaupod ta pa dira ang pilaman ka mga kabarkada naton sa pagmomotor. Mga sikat subong moto vlogger, so kilala nyo si Jawo Moto Vlog. Si Carlos Alonga. Ayan lang naman ang bibisita sa SM Roja City, mga katropa. Wow! Gani ayaw na magpaulihi pa. Kita-kits kita dira sa SM City, Roja, subong at September, September 5 to September 6. Ride ahead with Suzuki.
5: Yahoo!
1: Centro!
0: And of course, mga katropa, sa ato dring mga balita, dring sa ato sa pagpangalagad. Oy, ang atos nga LGU e-visa, no? May ginpakigbahin nga maayong nga balita sa tontanan. Titutukan ta na with katropang Elmer and Zaldi. Diri sa atos nga pagpangalagad. Dugang update development, may kang tanan sa Lukpanay to, ho. Sa bahin sang Barangay Kulilang President Rojas, tutukan man mga katropa. Kagdugang pagid nga balita, townhouse igatukod sa Banwa sang Sigma. Dugang pang mga balita mga katropa, tutukan sa tons ni nga pagpanumbalik. Tinitanan pagataga nato sa ligwa, dili lang magdugay. So this time mag-abuse ko tanay sa pilaman kami importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: Centro.
6: XFM.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan.
5: dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag kumis sa akin, sabi niya, 10 plus gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng 10 plus gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok na sa akin yung 10 plus gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng 10 plus gold.
9: 10 plus gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
9: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
10: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
11: Ako si Angie.
12: May bukol ako sa breast ko.
11: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
12: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
11: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
12: Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
9: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald. Bag-o ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape.
14: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
17: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
20: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
19: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare! Psst. Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
23: Santon Plus Herbal Soap.
24: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
23: Santon Plus Herbal Soap.
25: Nanamigin!
23: Santon Plus Herbal Soap.
26: Chronic pain?
27: Ang sakit.
26: Mag-assist pain.
27: Muscle fever.
26: Acute pain.
27: Kahit ano pang pain.
26: Basta pain.
27: Mag-assist pain.
26: Pangkalang pain.
27: Fast and safe.
26: Assist the pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Assist the pain.
19: Mabibili sa mga butika.
6: X-F-M. X-F-M.
28: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
6: X-F-M.
29: FM. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDACFRR permit number 02938. So 2026, break first possible.
19: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Sentro.
1: Alright, pabalik diri sa Platuntunan Sentro. Kags gapon ka po din nyo, lagad katropang Christine Dayanrop. Gaga, ini dani nga bahin mga katropa, ang builugid yung ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Gani ko na ko sa inyo mga katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa. Bikas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas.
0: Sentro.
1: Nagasuporta man sa aton nga resistansya, nagapadugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
0: Yahoo!
1: Available na mga katropang Santon Plus Herbal Capsule sa aton diri nga mga leading drug stores, tira sa May Mercury Drug Store sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store kag sa Grace Pharmacy.
0: Sentro.
1: And sarang yung gid nga mad to cart na mga katropa kag ma-place order ha sa idra nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Yahoo!
1: All right, this time lagat-lagat tunta ang atos nga patrol. Unahon tagadanay guro si katropang Zaldi Agiap Jr. May kang tanan sa sininga townhouse o nga igatukod mga katropa.
0: Sentro.
1: Sa may banwasang Sigma.
0: Wow!
1: At ito nang ibaloon kung ano ang function man sini mga katropa. Kag ka importante makabig man sa ato sa mga sigmahanon, no? Nga mga katropa nga nagamonitor man subong sa atong sige pagpanglagat.
0: Sentro.
1: Alright, sa sininga balita katropang Zaldi.
2: Live report. Report.
3: Katropang Christine, igatukod gani sa bahin sang barangay Mianay sa banwa sang Sigma ining isa ka townhouse man kung sa diin may ara sang 273 ka mga units in partnership ini sa tunga sang LGU Sigma Pag-ibig kag subong man sining mga private developer nga amuni ang magatukod sang nasambitan man nga proyekto sa aton sining pagpakigangot man kay Mayor Dante Rizal Islabon ang alkalde sang banwa sang Sigma. Ang among proyekto nga igatukod dira sa nasambit nga banwa or sa nasambit nga lugar ang bunga man sang natabo nga paghinun-anon sa tunga sang LGU sang pag-ibig kag subong man sining mga developers nga amoni ang Alta Birds Realty and Development Corporation nga katropang Christine kag ining HSBC Upright Builders Incorporated nga kung sa diin ining nasambit ng mga developers amoni sila ang nag-purchase sang duta dira sa may barangay Mianay nga pagatuguran or pagatukuran sining townhouse. Ining townhouse ni katropang Christine amoni siya ang kumbaga pabahay bla, no? Pero syempre ang makaabil sini amo ang mga members sang Pag-ibig kay man mag-a-apply kasi ni sang housing loan sa through Pag-ibig mo katropang Christine. And right now suno sa aton nakuhang impormasyon may ara na sang masobra 1,000 ka mga aplikante dira sa may LGU Sigma nga luyag magkabalay kay man tinutuyo man sang nasambit nga programa nga makaangkon sang balay ang mga wala karon sang ginaistaran or mga nagalumon lang anay dira sa mga barangay man sa banwasang Sigma katropang Christine kag ang pagatukuran sini ang ideal bangod nga wala ini ginabaha, no? Although may baluan ta sa Sigma kun magulan todo perti na da magbaha mo pero gintukod ini or igatukod ini ya I mean dira sa lugar kung sa diin wala sang baha katropang Christine. And ang pagatukuran sini nga duta ang nagalapad sang more or less 2 ka ektarya or masobra pa katropang Christine. Ang balay nga igatukod na two-story ini siya and then may mga karsada man, may solar system sila dang itukod man katropang Christine. Kag the moment nga umpisahan na ang pagtukod sini, ang pagakwaon yung mga trabahador nagikan gid sa banwas ang Sigma. So kumbaga it's a win-win situation para sa LGU, para sa sining developers, kag of course sa aton man sini nga pag-ibig, kay syempre ang ma-funding sa pagtukod sini katrobang Christine amo ang pag-ibig, no? And then amo na nga saran dala dayon maka-apply sang housing loan ang aton sini nga mga pag-ibig members man. Now suno kay Mayor Dante, supposedly sa tuanay kung matandaan naton may project kung tani da ang DSOD, no? O galing wala to mapurso bala kay may mga kulang nga requirements nga wala na produce katropang Christine, which is nga itukod man tani da sa isa ka barangay sa Banwas ang Sigma. However, why to madayon? So gani maayo lang kay nakita ay sunod rin si Mayor kag ining mga developers kag naistoryahan na ini. Kay man ang isa sa mga developer diri amo si Mr. Hats Altabas sang HSBC katropang Christine, and then ang Altabirds naman amo ni si Mr. JB Bermejo, which is nga kilala man ating developer sa Roja City. And ang ano man ang pag-avail sini open sa hindi lang sa mga taga Sigma, pero priority sunod dire sa alkalde ang mga taga Banwas ang Sigma katropang Christine. Kag hindi lang ni dira sa Mianay ang plano nga tukuran sini katropang Christine kay ginalantaw pa nila ang possible places man or spaces dira sa nasakupan sa ila Banwa nga posible tukuran sini ilabi na ining mga lugar man nga wala ginabaha. So kahapon tong adlaw ginpatigayon na ining groundbreaking kag of course suno to sa aton nga nakuha nga information once nga mag-abot na ang funding nagikan sa pag-ibig, umpisahan na ang pagtukod sang among townhouse katropang Christine. Una bala pamatian tani kabahin sang pahayag ni Mayor Dante Rizal Islabon.
0: Sentro. Sentro.
4: Una mayong ugto sa inyo tanan kay sa inyo mga listeners, mayong ugto. Ining programa sang first term pa nakon ining nga handom. Kung natandaan ninyo nga nagkadto kita sa Manila, nagmowa kita sa DSOD, ining project sang aton pinalangga nga presidente Bongbong Marcos, pero may ara lang nga gamay nga problema. So nagpangita kita sang idea, pangita kita sa mga tawo nga may tagipusoon nga willing mag-invest diri sa Banwas ang Sigma. Ini ang nakita naton amo ni si JB Bermejo kag si Hats Altabas nga nag-willing mag-invest sa sining proyekto. So ang part naton sa munisipyo, nagpatigayon kita nga ma-process ang tanan yung mga requirements sa kinanglan nila. Kag maayo man kay nag-suporta man ang pag-ibig DSOD kag pati yung TESDA, full support sila sa sininga programa kay ini tanan para ini sa mga tawo. So kung nakita ninyo ang design, ang background sa design, two-story building ini, 30 years to pay, may ara nga kaugalingon nga garahe bawat unit. Kag ang location, wala kita diri ginabaan sa barangay Mianay.
5: Okay.
4: Ito lang yung taga Sigma. Pero ang kapati ako sini, open ina. Of course, ang aton nga developer, open ina sa tanan. Pero ang hambalang na konsela, kung pwede priority lang naton ang mga Sigmahanon, kaya kung kapati ako, sold out na ini sa mga Sigmahanon pa lang. 200 plus nga units sa mga employees sa opisina, ang katapo sa mga PNP, Bureau of Fire, kang mga maestro, kang maestra, kag sa tanan niya makalusot sa mga interview sa pag-ibig. So, ina tanan open. Kag may ara pakita nga plano naman sa iba naman yung barangay, duplicate man kung ano ang ginobra naton dere sa barangay Mianay, paghimo naton sa iban nga mga barangay, kag kung sino man ang may ara nga duta nga willing mag-join venture sa day Hatch Altabas kag kay JB Bermejo.
5: Ang duta, Mayor, nga tukuran sini kay sino gini property?
4: Hindi ko makuha kung sino ang kuhan sini. May tag-iya sini, parang mga pamilya, mga rentyo ang pamilya sini. So, nabakal sang Alta Berg. So, amo na ang rason nga kagaya naging mention ako ng municipal assessor naton at the same time ang aton nga municipal administrator kay siya ang nagpatigayon sa sining mga kuan ini matigayon ini ang property mabakal sa Alta Berg at the same time ari kita dirianda nga mga factors ini ang ila ipag-develop.
1: How about
4: naman sa di kalidad ina kay syempre ang kontraktor naton may liability man ina sila developer ang kontraktor kag syempre ina ang aton nga building official sa Banwasan Sigma mag-monitor man siya mga ilang mga pag-ubra diri.
5: Okay, Mayor.
4: Pagkabati ko daw mga less than 1M and then 30 years to pay. So, mamag-an kagayo ini para sa mga pumuluyo sa Sigma. Ang paghinala na akong kagay na sa kay JB, ma-start sila as soon as possible. Kay mintras mainit pa ang aton de Banwa, mas manami madasig ang pag-construct.
5: So matabo si ni Mayor, i-develop na ni Subong ini nga property, tukuran sini mga two-story units kag nakadepende na sa mga gusto mag-apply ang pagpili isang kuano nga unit inaluyag.
4: Oo, kag ina welcome na ina siguro sa developer naton ang tanan niyang applicants kay hindi man tanan nga mag-apply kwalipikado nga maka-avail siyang loan through

0: ina mahambal pero ako kapati ako nga ginasako ini nila ginasako ini ay ang hambal ta na ko namo ni maayo nga pampaskwa sa mga sigmanon nga wala sang balay nagalumon lang sa ilang mga pamilya kag isa pa ini ang ginatawag nato na mata mahambal nato nga affordable nga balay kag mapabugal mo nga imo nga ginti makasan.
1: Okay, reaction mo lang no. Based na kay
0: kita sa kay Hatch Altabas sa subo siya ang statement niya nga at least madamo sa mga sigmanon nga makabenepisyo sa sining mga projects.
2: Sentro.
3: Ore ta batay ni si Mayor Dante Rizal Islabon, katropang Christine. So sa mga willing yung mag-apply, although may nauna na ito nga naka-ano ah, kay di ba sa Totani may project ang DSOD. So, again forward na lang ni Katropang Christine para sa sininga project or sa sininga joint venture. Kag, pero sa willing mag-apply ah, kay siyempre sa libo ito nga nag-apply, hindi man ito tanan siguro maano, makasulod.
4: Oh, may interview pa.
3: Okay, may interview pa na. Bala mo sa ano ne, sa housing loan, ako based on my experience, ginahibalo na the income mo. Dapat pero first and foremost, pag ibig member kaya. Katropang Christine, ginahibalo income mo. Ano pa? Mang kung ano gid black may capacity gid magbayad na so ginahibalo gid na da. Tapos may terms na either 30 years, 25 years, 20 years, 15 years, 10 years. Katropang Christine, ha? Ang na imo sining term sang pagbayad depende si mo kung sa din mo masarangan kay ko mag 30 years madubo-dubo tuod ang bulanan mo sina
4: mga pilabi katropang
3: mga siguro depende sa price sang balay. Bala mo ang pag-ibig for example amo niyo nga two story ang price ni siguro katropang Christine hindi mag more or less 1M gidya sobra gani siguro may interest pa na. I think subong ang sa housing loan, ang interest is 4.5% per annum. But sila yung per year. Katropang Christine. So, all in all, siguro, ang ipahulam sinasangin mo sa pag-ibig man, mga, let's say for example, ang balay magadalagan, 1.4 million. Ano na, ibasin na dayon si mo income.
4: Okay.
3: Basi may pa chance sa let's say for example income ka 35,000 per month. May chance sa imo sininga term i 30 years mo. So pwede na siguro kung ang balor gid sang balay kay may ano pa na dala na sang ano ah sang repair bala katropang Christine mandated gina yang dalon gina sa pagloan mo inang repair and ano tawag sinagani nila ng ang patahumon pagid bala no
4: renovate
3: renovate na renovation na mandated siya so more or less for example 1.4 million ang balay ang balor plus ang interest mga draman let's say pag dalaga na bitan ng tanan for 30 years si mo bayaran 1.7 ang ipahulam sang pag-ibig si mo siguro 1.5 man kay ang nabilin da dayon may posibilidad na nga ikaw ang magbayad sina as the deposit katropang Christine or the reservation ah no pero depende gyud sa pag-ibig kung i-cover nila tanan depende sila assessment or evaluation sa imo sining ano ni income oh kay bala mo di ba kita na batian man to nag-apply na may mga fire officer mga maestra no which is nga afford aka-afford gid bla. Pero bisan inang mga ano lang, mga minimum wage earner, kayang-kaya gid ah. Kay
4: hindi naka-base man abi sa position eh.
3: Oh, kag isa pa ining itukod nga ano ni nga townhouse hindi man sa sang malapad gid. No, okay. Siguro ang isa ka balay nagalapad lang siya sang 60 square meter ang floor area ya or lot area niya.
4: Amo na nga ba second floor?
3: Oh, amo na na. Kay two story. Duha ka kwarto sa ibabaw. CR sa dalom, hagdanan.
4: Okay.
3: Sala, lapad sala ni. Kag ang nami sa developer nga ini, naka tiles. I don't know kung nakakadto na di sa ibang nga developer de or sa developer katropang Christine. Okay pa na yung tiles siya, magbakal ka. Or mag-avail ka. Ikaw pa mapatiles, no? And then sa dugang

0: pa sining information gin pamangkot naman ni ang developer mismo, ang Alta Birds, no, in person of Mr. JB Bermejo, party sa ila sini pag-construct sini ano mangin ano kadugay saan o ginya umpisahan, no, yari bala pabatian taman ang sabat sa aton sang developer nga si Mr. JB Bermejo.
1: Sentro Malinag, palapit kita di kay Mayor, kay tuwod man sa iya, tigipusoon nga magbulig sa aton na tigayon ining project. Bali, ining project is purely private. Tapos socialized housing siya under 4PH, kag pag-ibig ang ma-finance man sa aton. Ang mga features ina isang balay is that two-story siya, tapos two bedrooms. Tapos at the same time, individually ang kada balay may parking lot gid nga iya. Tapos ang aton mga karsada sini, way ganubo sa 8 meters ang mga kalaparon. Tapos fully developed man siya. Tapos may community facility nga dira ma-house ang aton solar system. Nga dira muna siya dahil ang ma-power sa tanan nga street lights kay kung kisa sa mga subdivision na tinudloan ay na kung sino na mabayad sa kurente sa mga street lights. So ang aton gunti ngayon nga magiging beacon siya sa community nga dira man mabutang lang aton mga training facilities ang aton mga sa test data nga partner dabi na dira sila matudlo at the same time mapower sa aton street lights.
2: Okay sir,
1: sa pagka friendly sa munisipyo sa aton, no, kay sa as a developer especially sa socialized housing, why gid may mahimo ang developer kung ang initiative hindi pa pareho sa vision sa developer kag ang munisipyo or ang LGU. So ginatigayon ko man nga tani sa iban nga mga munisipyo kung nga may luyag na palapit man kita sila sa ila eventually.
3: Sir, may target date?
1: First, maubos sa tanan, no? Kay inisya i-fundingan man ang development niya sini isang pag-ibig man mismo. So bali ang utangan natin ini sila kay kita sa Alta Berg, accredited developer banta sa isang pag-ibig. So ang amon lang ginahulat actually is from the should ang mga permitting, ang mga kwan, kay parehas ang magpay mo kabalay nga may mga plano nga kinanlan ni approve parehas nila sa subdivision nga do may building plans. So after sila kag sa mga ECC na to ug mga kwan, na start na kita dayon pag hopefully ma-approve man sang pag-ibig ang aton sang loan nga gina-request eh, para ma-umpisahan ta na dayon.
3: Ang price sir compare sa mga subdivision, it is lower, no?
1: Ang aton sang dishud may ara siya sang price ceiling. Yes. So waay man kami da hindi naman ta nang makapataas padira. Kag garantisado nga ina siya, I think is no down payment na siya ang kwan. Ang sa ang ma-avail sila siya.
2: Sir, pwede mo ibaluan ano naging counterpart sa LGU Singbag? May ano man, may idea ba ng iba ng mga munisipyo nga luyag ba man diya patukod sa mga kasubos na siya?
1: Actually, naging open na sila kag tuwag kay kilala naman kami ni Mayor Dante doon nagpa-adot sa aton nga doon kinanlan gid sang sigmahanon sang maayo nga lugar nga mataas. Actually ang aton location is sa babaw na sa sang hill. So elevated siya kay ang usually ang problema sang sigma may mga certain places nga manubo bala siya. So gid sang aton man sang assessor binudigan kita nila nga maka-acquire kita bisang buta nga elevated siya.
2: Kung kita subong sir more or less ano ni gid maumpisa ng pagdevelop sa ning area.
1: Ang pareyos ang tanan ng mga kwan guro, mga application to sa gobyerno. May mga certain timelines na sila na nga hindi taman sigurado kung saan o mga kwan. Pero excited na yun kami nga makastart. Kaga sa subong, at the same time, gina-apply na kita sa mga building permits sa nga itong mga community facility sa munisipyo mismo. May gina-assume na lang natin nga approve na niya ang subdivision, pero ginsalang tanaang tanan nga mga pwede isalang na kay para pag-approve sa disyod or sa kwan sa ECC na ton, okay na dahil tanan.
2: Sir, sino pagkabalo? Sino ang qualified para maka-apply sa Singhouse?
1: Actually, yung mga mayara sila listahan sa mga beneficiaries.
0: Oo.
1: Oh. Gin-con bala nila. Oo, gin-submit. Kaya pag-ibig man sila, mayara na sila sa CIBI. Okay, of course, pag-ibig, gusto man nila, mabayaran sila kay para makabulig naman sila luwat sa iba niya beneficiary. Yeah.
0: So, ang alta, ipamtang sa munsipyo sa mga luyag man niya mag-apply sa housing.
1: Hmm. Kag mayara na sila listang ito, 1,000 plus gani. Actually, pero nga ito,
0: applicants pa lang to.
1: Applicants pero nga ito, units mo lang ni 200 plus mo lang ni gani, actually.
2: Mm. Phase 1, sir, wala na plano nga madugangan eh?
1: Sa ibang, nga man, idea ni Mayor Dante na do-clusterize siya. Ah. Na do, hindi siya isa lang kalugar kag tinapok. So baga do, example sa kung 40 kabalay, 40 ka barangay, mayara, lima abi nga magaluluyuhay. So, mangita kita sa do ideal na sa tuwa bala sila. Do clusterized, do baga. Kaya para hindi man sila mismo mapalayo sila mga ginhalinan niya balay kag barangay.
3: So, inyo office?
1: Pati na makakita man kami doon sa Sigma sa do gamay nga lugar nga himuunta sa satellite office.
0: Sige. Last siguro, sir, basi ano, may mensahe ka sa mga willing or applicants sa sining aton diring proyekto sa Sigma.
1: Yeah, sa aton mga target TED beneficiaries na posible na gusto nila magkabalay, ipalista nyo lang guro ang inyong ngalan dito sa munisipyo. May arap man kami ito guro ihati, bilin nga point person para mapakita ta kay Mayor na Mayor, kulang bagay na aton housing na wakan. Dapat siguro madugang bagay kita kung para ma-ideahan kung din kita nga barangay naman masunod sa aton project.
0: Sentro. Alright, nabatian man na katropang Christine si Mr. JB Bermejo sang Alta Birds Realty and the Development Incorporated, no? So ayo gid nga proyekto. So sa mga banwada ba si willing man kamo makig partner sa ila? Okay, total accredited ni sila yasang pag-ibig. So pwede gid ka istorya kay sila man niya mabakal kaduta mo. Katropang Christine. Kumbaga partnership lang gid ang papel sang LGU kag ang amoy mangita sang beneficiaryo da or kung sinong willing da nga mag-apply kag magluyag magkabalay katropang Kristino. So sa temprano no sa mga katuturan invest na. Okay, siyempre lang gid ya kung may kaugalingong kanimo nga balay kaysa nagarinta ka or nagalumon ka katropang Kristino.
4: Kaysa ipaubra mo pa.
0: Oo. Mm-hmm. Ako gani sa tomba ko luti lang ba akong baklon. Galing maamo man Japon, magasto ko sa materials. Mas madoble Japon. Ang siyempre, ang ano lang ang disbintaha kay kung anong luyag mo nga disenyo hindi masunod, no? Pero pwede man eh kay amo na gani, bako gina mandated to ang renovation kag ano, kay kung gusto mo man niya ipa-renovate, pwede man niya. Kay man may nakatitulo na sa imo ya, katropang okay. Christine, no? So amo na balita nagikan sa banwa sang Sigma. Para sa 106.5 XFM News, Zalde Aguiab Jr., ang katropa mo. Live report.
4: Sentro. Alright, thank you guys sa sining na balita, katropang Zalde Aguiab Jr. Sentro. Oras, alas 11.39 na sa aga. Kagani nga oras, ang builugid na ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday. At Casino Plus, win every Wednesday. Sentro. Actually, ini nga townhouse, no? Nami ini nga klase sa mga proyekto man mga katropa. Labi na sa mga empleyado, no? Sa mga mga trabahador, no? Nga hindi afford nga maka gastos, no? Sang bilogid, no? Kag hindi ka afford nga makabakal sang lote, sang balay, kag even makapaubra, no? Mga katropa. Sentro. Isa mga kangay sini nga inisyatibo thumbs up tadi ah no kay Mayor Dante Islabon. Sentro. Kagkaswerte sa mga taga barangay taga banwas ang Sigma eh. Sentro. No? Kaya rada sila na igatukot ang ini nga townhouse. Oh, di knowing pa nga kwan di minaganigin secure gid sang LGU sang developer no sang contractor nga dira sa may pinakamataas nga portion kag sindi balahaon nga barangay ipamtang ini nga townhouse no no, kay nakaroon ang number one man no nga problem sang banwa which is baha
5: Sentro.
4: Pero don't worry ah no kay diri kay Mayor Dante no kag kay Sir JB Bermejo safe na safe dira hindi ka mo dira maabutan no kay ina located sa pinakamataas nga portion sang banwa mga katropa
5: Sentro.
4: So kun mga kangay sininga kun miyembro ka malang tuod sang pag-ibig no why not coconut no mga katropa
5: Sentro.
4: Grab it na kung may opportunity or kung may pwede pa no kay syempre sige man gapon paday nang ilas nga pagbaton mga katropa eh no. Oh, although nga 200 plus or 256 to be specific ka mga units lamang ang ilas ni nga igatuko dira. Oh, malay nyo, ikaw ang ika 256.
5: Sentro.
4: No? Kay gina has-has pa na, gina interview pa na sang pag-ibig mga katropa.
5: Sentro.
4: No? Depende sa pag-ibig, no? Kung maluyagan kanila.
5: Sentro.
4: No? Afford mo gid no nga mabayaran ang iningiga pahulam nila sa imo nga kwarta gusto nga magkabalay ka pa lang subong niya mga katropa inayang dapat naton nga gina invest enti ano mahulat ka pa yasang kun pila pa katuig para lang makabalay
5: Sentro.
4: Kung mga wala lang ko nagpobra balay ma investment ko di ka
6: ayoy
4: kaya nga ako niya atop na lang kulang. atop, bintana, pertahan, o ang pagpa-flooring pasangkan sang salog.
5: Sentro.
4: Kusina pa kag balkon ko. Ay, sus, grabe to, no? Ang kwan, ang panumdumon mo once nga makapaubra ka sang balay. pero iniya, automatic, ara na. No, maulat ka na lang kung saan umahuman ni. Eh. Oh, nabatean ta pa, naka-tiles pa. Ay, sana all na lang eh.
5: Sentro!
4: Compare mo sa iban nga mga subdivision, di? Sa iban nga mga townhouse, no? Nga ginatukod o kung gintukod.
5: Sentro!
4: Di mas maayon eh, no? Nga klase sang proyekto man mga katropa. Di sa mga katropa na tunda, padulong lang, no? Sa mga luyag mag-avail, padulong lang dire sa may LGU Sigma.
5: Sentro!
4: Pananglitan yung gusto nyo, gid. Ah, no? Kay sayang.
5: Sentro!
4: Lalo na kung, kwan, kung kinanglan nyo, gid. O, sa mga manami dire, ang mga kwan, eh, no? Ang mga nagalumon. O, ang mga wala, gid, sang balay.
5: Sentro!
4: Hindi ako, way man ko galumon.
6: Ayoy!
4: pero kung mahuman to akon nga balay daw kwan man to kag story. Anyways, thank you gid sa mga katropa nato na nga nagpakigbahin nagupod sa ato sa pagpangalaga. Subong nga aga adlaw sang Miyerkules. Pecha 26 sa bulan sang Agosto tuig 2026.
5: Sentro.
4: Anyway sa mga latecomers na tondre ko si katropang Noli Duet, good morning, good shout out dira sa imo call. Wow! Okay call, okay ka lang da call.
6: Exciting.
4: Daw na ano naman ta sang lumpia ba?
6: Oh no.
4: Si katropang Zyron Orda sa Giha, dira sa may Robinson so nagalantaw sa kuno ba? Gadit-dit ka da. Gadit-dit si katropang Zyron. Kay Ma'am Maria Gabia Bermejo, good morning. Ano na ang plastada na tonda, ma'am? Ano na ang sud-ano na tonda? Kay katropang Ernesto Alvarez, kay katropang paring Felicissimo. Good morning na dira sa inyo. Or anyways ang atos ning pambato sa Miss World Philippines mga katropa ba padayon nga nagapamayagpag mga katropa international. Wow! Ang atos ning pambato nga si proud Kapisnon man, proud Rojasnon nga si Miss Asia Rose Simpson mga katropa. Oy, nalakip sa finalist sang Miss World Talent Competition. Wow! No doubt, no? Kay ang talent niya sini daw dancing to eh. Ah, mga katropa. Pero sa pagkabalok ko, mayad man isa magkanta mo. Very talented gid. Mga klase sang beauty queen man. Meaning si Miss Asia Rose Simpson. Kung tandaan nyo na interview tani. Daw Mama Mary ang nawong. Wow! In-greet pa kita sini mga katropa. Ini siya ang nakasulod, no? Isa sa mga 23 finalists. Halin sa masobra, isa kagatos ng mga delegado, mga katropa. Tiin siya nag-compete sa finals ng Miss World Talent Competition sa Vietnam. Ani, subong mga katropa, nagapangabaygin ni siya sang prayers man halin sa ato. Kag-support. Siyempre, aside sa ang Pilipinas, gidiyas niya ginarepresentar, pero taga-diri, gidiyas sa aton mo. Locally, Rojas nun, nagahiligay nun man yung mga katropa. Wow!
5: Centro.
4: Iwaton mga katropa ang Miss World 2026 Coronation Night sa September 5. So ganito tukan tagid niya. Suportahan ta ang sariling atin. Ang sarili naton nga bugal sang Rojas kag probinsya sang Capiz.
5: Yahoo!
4: Oy, partner na nato sa technical katropang Jason Anonoy. Kag sa patrol katropang Zoldy Agihap Jr.
5: Centro.
4: Kag boss naman nga adlaw same time, same anchor. Online niya alaga din yung anchor woman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Roa City Capiz ang katropa mo.
6: Exciting!
4: Aras 11:47 na, kagini nga oras ang ginadulong sa inyo sang M. Luwillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Centro
7: X
8: X
7: FM
8: X FM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Suntone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: XFM. 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
5: XFM. XFM.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Suntone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Suntone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
11: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
13: XFM.
14: A Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas.

0: Exciting!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: XFM.
3: Sample Plus Go.
4: Italita, expose at kontrobersya. Tututukan mga isyong pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan. Tamaan ang tatamaan sa Bullseye. Kasama ang inyong katropa, George Bandola. Alas 6:30 hanggang alas 8 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga isyu at usaping trending, hihimayin, uusisain at pag-uusapan. Walang patumpik-tumpik, diretsahan sa komentaryo, maanghang na banat pero balanse at tapat. Opinyon ng taong bayan, pakikinggan. Samahan pa ng serbisyo publiko. Sentro. Kasama si Katropang Barrio Beras, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh, no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Balagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna'y medya hanggang alas 3:30 ng hapon, dito sa inyong katropa, 99.5 X-FM. Mula sa inyong XFM Network. XFM Network. Nasa bayan sumasahin papawid sa mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa Mega Manila. Pakinggan ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na napapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. XFM News Nationwide. Kasama ang inyong mga katropa, Barrio Beras at Brian De Paz. Tuwing alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. XFM News Nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. XFM.
3: Mga katropa,

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Attorney Ligutan naglabas ng counter-manifestation sa viral Facebook post kaugnay ng misleading questions sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na manatiling impartial. Magkabilang panig, binalaan ng 30,000 pesos na multa sa pagtalakay ng merito ng kaso sa publiko.
0: VP Sara hinamo ng prosecution na patunayan ang aligasyong gamit ang ebidensya, hindi insulto at espekulasyon.
2: Commission on Audit iminukahing baguhin ang rules sa confidential at intelligence funds.
0: China tinangkang mag-recruit ng mga DND workers para makuha ng sensitive information sa bansa.
2: Death toll sa mga bagyo at pinalakas na habagat umabot na sa 31.
0: Palitang extra katropa, Yes to Health Incorporated. At ang iyong XFM 99.5 Mega Manila, makikisa sa Makati City Government Job Fair bukas.
2: Sa balitang regional, police captain at corporal inireklamo matapos molestya inumano ang dalawang intern sa loob mismo ng police station sa Cagayan de Oro City.
0: Balitang international, Japan, binigyang diin ang kahalagahan ng ICC sa pagpapatupad ng bata.
2: Sa balitang showbiz, Zara Mina inaming na link lang kay Manny Pacquiao.
0: At sa sports, Ruben Gonzalez. Paunahan po ang Philippine team sa Pickleball World Cup.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, August 26 tayo, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo napapakinggan sa pamamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako po si Brian De Paul.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita, naglabas ng counter-manifestation si Attorney Amando Ligutan sa pag-uumpisa ng impeachment trial ngayon pong araw kaugnay na naging pagtutol ng defense team sa kanyang viral Facebook post tungkol sa misleading questions. Sa day 19 na impeachment trial, mga katropa, sinabi po ni Ligutan na hindi personal ang kanyang post at hindi ito nakatuon sa alinmang member ng defense team. Anya, ang kanyang post ay tungkol sa mga patakaran sa batas at cross-examination na dapat sundin ng lahat.
3: But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. My teacher's instinct kicked in.
0: Iginit din ni Attorney Ligutan, mga katropa, na hindi niya layuning pangalanan o kaya daw po ipahiya ang sinuman sa defense team ni VP Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na maging impartial. Nagbabala rin sa magkabilang panig ng 30,000 pesos na multa kung tatalakayin ang merito ng kaso sa publiko. Narito ang report.
1: Live
4: Nagpaalaala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero sa mga senator judges na manatiling impartial at patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, nagbabala si Escudero sa magkabilang panig na maaaring patawan ng hanggang 30,000 pesos na multa ang ikalawa at bawat sunod na paglabag sa Rule Number 18 na naglilimita sa publikong pagtalakay sa merito ng kaso. Sa unang paglabag, matinding reprimand at admonition ang ipapataw bilang final warning. Para naman sa mga abogado, maaari ring i-refer ang paglabag sa Integrated Bar of the Philippines at Supreme Court para sa posibleng disciplinary action. Binigyan din ni Escudero na mahigpit ng ipatutupad ang Rule Number 18 upang maiwasan ang trial by publicity at manatili ang patas na paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinamon po ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, ang mga prosecution at member ng Kongresong patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya gamit ang ebidensya at hindi raw sa pamamagitan ng insulto, espekulasyon o kay political theatrics. Sa pahayag nitong 26 ng Agosto, iginit ni Duterte na walang sapat na ebidensya ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya at hindi rin dapat ginagamit ang paglilitis para sa pangalapan ng ebidensya. Sinabi po ni Duterte na hindi umano nagpapatunay sa isang kaso ang pagtawag na insulto sa mga testigo o sa kanya. Samantala, binitigos din ni VP Duterte ang administrasyon dahil anya sa halip na tugunan ang baha at kahirapan sa bansa, mas prioridad umano nito ang impeachment, paghahati sa 2027 national budget at ang mahakbang para mapanatili sa pwesto ang mga kaalyado nito.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Magmumungkahi ang Commission on Audit ng mga pagbabago sa rules na sumasaklaw sa paggamit ng confidential at intelligence funds kasunod ng mga isyong lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay COA Commissioner Douglas Michael Malilin, nakita ng ahensya ang ilang kakulangan sa Joint Circular Number 2015-01 na kailangang ayusin. Kabilang dito ang paggamit ng aliases sa acknowledgement receipts, patunay na nagkaroon ng totoong operasyon, mga dokumentong kailangan sa pagbili ng gamit ang confidential funds at saklaw ng audit ng COA. Susuriin din ng COA ang mga requirement sa security clearances ng mga auditor at mga koordinasyon sa pagitan ng state auditors at mga unit na umahawak ng confidential at intelligence funds. Sinabi ni Malilin na nakikipag-ugnayan ng COA sa iba pang ahensya na naglabas ng joint circular upang pag-aralan ang mga kinakailangang pagbabago.
1: XFM News Nationwide.
0: Maaaring magsilbing malinaw at matibay na ebidensya, mga katropa, para sa conviction ni VP Sara Duterte sa impeachment trial ang naging testimonya ng dalawang COA auditors. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni political analyst Attorney Michael Yusinko na mahalaga naman ang naging testimonya ni na former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta at ni OBP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, dahil nagbibigay po ito ng detalye sa muna'y maling paggamit ng confidential funds at maaaring magamit sa pagtukoy ng posibleng criminal liability.
5: As far as the impeachment trial is concerned, para sa akin, yung COA auditors, yung dalawa, yun na yung clear and convincing evidence, no, to support conviction. At least on that ground, yung testimonya ni Acosta at ni
6: Ortonio
5: kahapon, ni Ortonio, ang halaga nila para sa akin is that they provide a clear picture of criminal liability.
6: Pero
5: nung tatlo, no, si OVP, si VP, yung dalawang opisyales. So that is now a matter for the ombudsman to consider.
0: Tungkol naman, mga katropa, kay Colonel Raymond Lachica, sinabi po ni Yusinko na mahalaga ang ganyang testimonya kung pag-uusapan ang criminal aspect ng issue. Pero maaari hindi na kailangan pa sa impeachment trial dahil ang pauna yung kailangan patunayan dito ay ang misuse ng confidential funds. Dagdag po niya maaaring maging pangunang testigo pa si La Chica sa magiging kaso sa Ombudsman at Sandigan Bayan kung sakaling magsampa ng kakulang reklamo.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanguna ang 1st District ng Leyte sa may pinakamalaking nakuhang pondo mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa unang tatlong taon ng Administrasyong Marcos. Batay sa budget records na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism, umabot sa 57 billion pesos ang infrastructure spending sa distrito mula 2023 hanggang 2025 ng kinakatawan ni House Speaker Martin Romualdez. Mas mataas ito sa 51 billion pesos na natanggap ng 1st District ng Davao City mula 2020 hanggang 2022 ng kinatawan naman ni Paulo Pulong Duterte sa mga huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa 2026 budget na natili ring pinakamalaki ang alokasyon ng 1st District ng Leyte sa lahat ng legislative districts na nasa 6 billion pesos batay sa dokumentong ibinigay ng DPWH sa PCIJ. Ipinapakita umano ng mga pagbabago sa alokasyon ng posibilidad na may impluwensya ang political power sa distribusyon ng infrastructure funds bukod sa aktual na pangangailangan ng mga distrito.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang kanyang naunang pahayag na wala siyang alam sa magit 40 billion pesos na flood control projects na muna ipinatupad sa lalawigan niya mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Fernando, wala sa kanya ang kumpleto at eksaktong datos nang siya ay interviewin at nakaramdam din umano siya ng pressure dahil sunod-sunod ang mga tanong. Ikinit po ng gobernador na walang direktang control ang provincial government sa 41 billion pesos na project dahil ang mga ito ay pinunduhan, pinlano at pinatupad ng national government agencies kabilang po ang DPWH. Sinabi rin niya mga katropa na dapat na ipag-ugnayan ang DPWH sa provincial government bago magsagawa ng mga proyekto, lalo na't matapos matuklasan ng mga ghost plant control projects dyan sa 1st District ng Bulacan. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na isinusulong na kasama ang Asian Development Bank ang feasibility study para naman sa Manila Bay Coastal Defense Dike Project na sasakop sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling pinagtibay ng mga miyembro ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang pangako na unahin ang kapakanan ng publiko, maging responsable sa paggamit ng pondo ng bayan at isulong ang transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Sa commitment ceremony, muling nangako ang mga alkalde na itataguyod ang rule of law, citizen participation at integridad sa pamahala. Ayon kay Baguio Mayor Benjamin Magalong, hindi madali ang pagsusulong ng good governance, lalo na dahil tila mas malakas ang mga umaabuso sa kapangyarihan kaysa sa mga gumagawa ng tama. Kabilang sa mga programa ng grupo ang Report Infra, kung saan maaaring i-report ng publiko ang mga hinihinalang ghost, overpriced at substandard infrastructure projects. Matatanda na itinatag noong August o Agosto 2023, binubuo ang M4GG ng mahigit 100 local chief executives mula sa iba't ibang partido at rehiyon na nagsusulong ng transparent, accountable at people-centered governance.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na ilang empleyado pala ng Department of National Defense ang nire-recruit umano ng China para maging magbahagi ng sensitibong impormasyon at gawing mga spy. Ayon kay Chodoro, tatlong empleyado umano ng DND ang umamin na nagbahagi sila ng impormasyon sa China matapos ma-recruit para sa mga sideline. Kabilang po dyan ang paggawa ng dokumento para sa isa umano o para sa isa umanong think tank. Gayunman, sinabi ni Chodoro na napigilan naman ang operasyon at walang sensitibong impormasyon ang nakuha. Nagbabala rin siya sa patuloy na i-monitor nga ang mga kagamitan ng mga empleyado para may iwasan din ang mga katulad na insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Umakit na sa 31 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 19 ang sugatan na 3 ang nawawala dahil sa mga weather disturbance. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na umabot sa 15, kabilang ang 10 sa Baguio City, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok na pawang dahil sa landslide. 4 naman ang nasawi sa Rizal at 4 sa Batangas. May naitala ring mga nasawi sa Occidental Mindoro, La Union, Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. Umabot naman sa 7.7 million na katao ang naapektuhan ng sama ng panahon, habang nasa 5.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. Samantala, nasa 104 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity, habang umabot na sa 1.42 billion pesos ang tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng komunidad.
1: Bagyo Ami, XFM News Nationwide.
0: Nasa full capacity o 300% ang emergency room na ng Ospital ng Maynila Medical Center. Sa nakalipas po na 2 araw dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyente na kailangan ng agarang atensyong medikal. Kabilang po dyan yung mga suspected at confirmed cases ng leptospirosis. Pinalalahanan mga katropa ng ospital ang mga nangailangan ng emergency care na humingi o magpasensya daw muna kayo, habang tinitiyak na mabibigyan naman ng nararapat na atensyong medikal ang mga pasyente. Samantala, umabot na rin sa 17. Ito yung malungkot ang namatay dahil po sa leptospirosis sa Maynila. Batay sa datos ng Manila Health Department at City Epidemiology and Surveillance Unit, nasa 356 na ang kabuang kaso ng leptospirosis, matapos pong madagdagan ng 89 ang mga naitalang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Health inilatag ang bagong agenda para sa masabot kayang serbisyong pangkalusugan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Inilunsad ng Department of Health o DOH ang Unified National Agenda for Health para sa kalusugan upang higit pampalakasin ang pagpapatupad ng universal health care at patiyak ang mas mabilis at maasang serbisyo para sa mga Pilipino. Sa pamumuno ni DOH Secretary Dr. Edwin Mercado, kasama ang mga regional directors ng Centers for Health Development, tinalakay ang mga prioridad at estrahiya upang mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Nakatuon ang UNA para sa kalusugan sa pagbibigay ng mas madaling access sa healthcare, protection laban sa mataas na gastusin sa pagpapagamot, malinaw na proseso ng serbisyo at mas matibay na suporta para sa mga health worker. Para sa Kakay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita, dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapainggan katropa sa Solid FM 104.7 Jensan, Solid FM 90.3 Bacolod, at sa Wow FM 94.1 Canlaon.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo dyan sa Bukidnon. May police captain at corporal ang nareklamo matapos po ba namang molestyahin umano ang dalawang intern sa lobismo ng police station sa CDO. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
1: Live report.
7: Narelieve na sa pwesto at dinisarmahan ang isang police captain at isang police corporal matapos inireklamo sa aligasyong pangmomolestya sa dalawang babaeng criminology interns sa loob mismo ng Police Station 7 sa Bulwa, Cagayan de Oro City. Nitong Martes, Agosto 25, taong kasalukuyan, sa programang Bullseye ng XFM ay nakapanayam si Police Major Joan Navarro, spokesperson ng Police Regional Office 10, at sinabi nitong nasa personnel and accounting section sa Cagayan de Oro City Police Station ang dalawang PNP personnel. Ayon kay Navarro, patuloy ngayon ang ginagawang imbestigasyon habang hinihintay ang comprehensive report galing sa COCPO. Iimbestigahan din ang anyay, inuman na nangyari sa loob ng police station bago nangyari ang insidente. Sa pamamagitan ng Women and Children Protection Desk, ay nakipag-koordina na sila sa complainants kung magsasampa ba sila ng criminal case laban sa dalawang police. Dahil sa naturang pangyayari at habang gumugulong tumulong ang investigasyon. Nag-apil ang paralan ng full withdrawal sa kanilang mga student interns sa lahat ng police stations. Katropa upang maiwasan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon. Uminom ng Xanthan Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
2: Mga banta sa paaralan sumiklab sa Cebu. 14 anyos na dalagita na tukoy sa shooting threat. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Magkakahiwalay na insidente ng shooting threat at bomb joke ang hinarap ng mga otoridad sa Cebu nitong mga nakalipas na araw na nagresulta sa suspensyon ng klase at pinaigting na seguridad sa ilang paaralan. Sa San Remedio, isang 14 anyos na dalagita na tukoy na pulisya na umano'y nasa likod ng shooting threat laban sa San Miguel National High School sa Barangay San Miguel. Nag-post umano ito noong Agosto 21 sa isang poster Facebook account ng mga larawan ng baril at patalim. Kalakip ang pagbabanta laban sa mga individual sa paaralan. Isinailalim naman ang minor de edad sa pangangalaga ng MSWDO para sa counseling at iba pang intervention katuwang ang kanyang mga magulang. Samantala sa Cebu City, sinuspindi ng isang pribadong paralan sa Barangay Kasambagan ang klase matapos makatanggap ng umano'y shooting threat alas 12:20 ng tanghali kahapon. Sinasabing ipinadala sa email ang pagbabanta sa isang pribadong university sa lungsod. Sa Argao naman, isang 20 anyos na estudyante ng CTU Argao campus ang hinuli matapos umano'ng magbiro tungkol sa bomba habang ininspeksyon ang kanyang bag. Dinala ang estudyante sa Argao Police Station para sa kaakulang disposisyon. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman katropa, higit 200,000 piso. Halaga po ito ng ilegal na droga ang nasamsam. Dating barangay Tanod, arestado sa Hot Pursuit Operation sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwang, XFM, Tugiganaw.
9: Aabot sa 238,000 pesos ang tinatayang halaga ng 35 gramo ng hininalang shabu na nasamsam ng mga otoridad sa isang anti-illegal drug operation sa bayan ng Bugi, Cagayan. Naaresto sa isinagawang hot pursuit operation si alias George, 40 anyos, dating barangay Tanod at kasalukuyang walang trabaho matapos umunong tumakas sakay ng motorsiklo kasunod ng bypass operation sa barangay Pataw ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, pinangunahan ng PIU-PDEU sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Yu Lakangan, katuwang Bugay Police Station, 203rd RMFB at Santa Teresita Police Station ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa operasyon, unang nakumpiska ang isang sachet ng hininalang shabu na may bigat na humigit kumulang 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nang makatakbo ang suspek sakay ng itim na motorsiklo, agad namang nagsagawa ng hot pursuit ang mga operatiba na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto sa Barangay Simpatuyo, Santa Teresita, Cagayan. Sa pagpapatuloy ng operasyon, nasamsam din ang tatlong sachet ng hininalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 30 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang mark money at budal money, isang maliit na bag, identification card ng suspek, lighter at maging ang motorsiklo na ginamit sa illegal na transaksyon. Kaugnay nito, agad na minarkahan at sinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng pagkakaaresto sa presensya ng suspek at mga saksi mula sa barangay at media. Dinala naman ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Bugay Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Banggaan ang motor at oil tanker sa Puerto Princesa, tatlo ang nasawi. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Report. Ang isang motor sa oil tanker truck na nagresulta ng pagkamatay ng lahat ng sakay ng motor. Nangyari ang banggaan kahapon pasado alas 2 ng madaling araw sa Tinigiban National Highway, Puerto Princesa City. Tatlo ang sakay ng scooter na kinilalang sina Princess Lara Padon, Carl Ace Abajo at Dominic Ladica, mga nag-iilad 19 hanggang 20 taong gulang na pawang mga estudyante. Lumabas sa investigasyon na nasa tamang linya ang tanker truck habang ang motor ay lumabas sa kanilang linya, dahilan para ito'y sumalpok sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang tatlo habang ang driver ng truck ay nasa PNP PS2 at nakatakdang kasuhan ng reckless imprudence resulting tumultuous.

0: Inaasahan po na patitindihin ng bagyong Obet na nasa labas na ng bansa itong monitoring domain ng PAGASA, yung habagat pa rin.
1: Dahil dito inaasahan ang pagbugso ng malalakas na ulan sa Zambales habang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
0: Sumigat po araw this morning 5:44 ng umaga at inaasahan lulubog mamaya alas 6:12 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng aktres na si Ara Mina na nalink lamang siya kay boxing legend Manny Pacquiao. Sa interview, nilinaw ni Ara na hindi nagkaroon ng romantic relationship sa kanilang dalawa taliwas sa naging mga usap-usapan noon. Aniya umamin si Manny na nagkagusto siya sa aktres pero hindi naman daw ito umabot sa legal stage. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold. Binigyan din ni Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi ang kahalagahan po ng International Criminal Court o ICC sa mapayapang paglutas na mga alitan at pagpapanatili po ng World Legal Order. Sa kanyang video message, katropa, sa pulong ng Asian at African officials dyan sa Tokyo, sinabi po ni Motegi na aktibong nakikibahagi ang Japan sa pagpapalakas ng international judicial institutions. Hindi naman direktang binanggit ni Motegi ang sanctions na ipinataw po ng administrasyon ni US President Donald Trump laban kay ICC President Tomoko Akane ng Japan. Ayon sa ministro, mahalagang ipagtanggol ng international community ang isang malaya at bukas na international order na nakabatay sa rule of law.
2: Balitang Sports.
1: Mga katropa, sa ating Balitang Sports ay atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsulo, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Pangungunahan ni Ruben Gonzalez ang Philippine National Team sa Pickleball World Cup na gaganapin sa Danang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Ayon kay Gonzalez, malaking karangalan ang unang pagkakataon niyang katawanin ng Pilipinas sa Pickleball matapos maging bahagi ng National Tennis Team mula 2010. May kabuang 38 na Pilipinong atleta ang sasabak sa iba't ibang divisions ng torneo kabilang ang Open, Under 18, Under 14 Kids at Seniors. Umaasa ang Philippine Pickleball Federation na makakapagtala ang podium finish ang bansa sa kompetisyong lalahukan na mahigit 4,000 na atleta.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Yes to Health Incorporated at inyo pong XFM 99.5 Mega Manila ay makikisa sa Makati Job Fair. Katropa natin sa balita, Rica Drada ng XFM Mega Manila.
4: Mga katropa, makikisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa Makati Peso Job Fair bukas, August 27, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Magbibigay din ng libreng kape ang Yes to Health Incorporated para sa mga job seekers na dadalo sa aktibidad. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila. Sa araw ng job fair, pinapayuhan ang mga job seekers na magdala ng kopya ng kanilang updated resume at itim na ballpen. Mag-register din online, mag-upload ng updated resume at magdala ng kopya nito. Kaysa ang aming himpilan at buong pamunuan ng Yes to Health sa panalangin mabigyan kayo ng bagong trabaho, mga katropa. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Rica Drada, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo po XFM News Nationwide ngayong Wednesday, August 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino,

0: Sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Magtipo na sa mga entry para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
2: City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: development ng inyong ng mga good experiences, mga experiences sa pagganap po ng mga produkto sa Yes to Health. Mamaya po i-announce natin ang pangalan ng mga maswerteng mariregaluhan sa ating pong parigalo. Ito ho'y napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, gift packs. At welcome na welcome po siyempre ang inyong mga tanong sa ating palatuntunan. Magpadala po ng mensahe sa ating pong official hotline number sa programang ito. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, ilagay ho ang pangalan at ang inyong location kung saan po kayo ngayon nakikinig. At sa mga nais namang subukan ng ating mga produkto, eh pwede na ho itong mabili sa ating mga partner drugstores gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drugstore, Generica Drug, Southstar Drug, at ganun din sa mga local pharmacy, sa mga butika ho sa inyong mga lugar ay ipagtanong ho ang produktong tatak Yes to Health. Mabibili rin po ang Yes to Health products sa lahat po ng ating pong Yes to Health clinic. And of course, yung pinaka-latest natin ngayon, meron tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating healthy coffee, yung Santon Gold Coffee Mix, at maging sa Mercury Drug Grocery Section. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, kapag sa Yes to Health po kayo, Yes to Health Clinics po kayo bibili ng ating produkto, meron po tayong special discounts and special prices, lalong-lalo na po sa atin pong mga ka-wellness, mga kababayan po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, pagka pupunta na po kayo sa Yes to Health Clinics, meron po tayong libreng konsultasyon. Sir, bisyo publiko po yan ng Yes to Health, Yes to Health Incorporated po sa inyo, at pwede po ninyong dalhin ang inyo pong mga ano, mga lab test, inyong mga CT scans, and also dalhin din po ninyo inyong mga ultrasounds kapag gusto po ninyong magpakonsulta sa atin pong mga naturopathic consultants sa ating mga clinic. And of course, kasama po dyan ang atin pong mga unique services na pwede pong nating i-modify para po specifically doon sa inyong mga karamdaman, para po kayo matulungan at mas mabilis na gumaling po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also ang hilugtok po ni Doc Wendell.
0: Ayan, so ibig sabihin kompleto tayo.
1: Yes.
0: Sa Yes to Health ng iba't ibang mga modalities po na yan. O kaya kung interested ho kayo mga ka-wellness sa atin pong services and also sa discount, sa consultation sa ating mga naturopathic consultant, sadya nyo na ho ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Maaaring tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga po pala si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko surize lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision X Plus capsule. Masaya ako kasi pabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision X Plus. Effective talaga.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At maganda yung pag-uusapan natin ngayon kasi ito yung napapanahon na paksa mga ka-wellness, ano? Alam nyo ba yung Alzheimer's disease? Yan, ang Alzheimer's disease ay isang kondisyon na medyo dumarami ang bilang dito sa ating masa at sa buong mundo. Kapag may nakakalimot sa pangalan ng isang tao o nawawala ang isang gamit o paulit-ulit na nagtatanong, ano, normal lang ba ito dahil sa pagtanda o maaaring may mas malalim po ito na dahilan? Alam nyo ba na ang Alzheimer's disease ay hindi simpleng o ordinaryong pagkalimot lang? Isa itong progressive brain disorder na unti-unting nakaka-apekto po sa ating memory, thinking, kasama na rin po ang behavior at yung kakayahan po ng isang tao na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain na dati naman ay kaya niyang gawin ng maayos. At higit sa lahat, hindi lang ang taong may Alzheimer's ang naapektuhan, kasama na rin po dito ang buong pamilya at mga taong nag-aalaga sa kanya. Siyempre, hindi naman nila yun papabayaan. No? Pero narito ang ilang mga mahalagang tanong. May magagawa ba tayo para mapangalagaan ang ating utak habang tayo ay tumatanda? Maaari bang makatulong ang tamang pagkain? Ganon din yung regular exercise, yung sapat na pagtulog, yung mental stimulation. Yan, daming gumagawa niya, no? Pati healthy lifestyle sa pagpapanatili po ng brain health, ano? At sa episode na ito ay pag-uusapan po natin ang iba't ibang punto, ano? Ano nga ba ang Alzheimer's disease? Paano to magsisimula? At ano ang mga early warning sign na dapat po nating bantayan? At ano ang mga risk factor na maaaring makaapekto sa ating utak? Pag tayo po ay magkakaproblema dito. Yan, tatalakayin po natin ang mga kahalagahan ng nutritional and physical activity, quality sleep, stress management at iba pa. Kaya kung ikaw ay magulang, may lolo, may lola, o kapamilya o kahit sino man sa inyong pamilya ang nais nating maging healthy ang ating utak habang tumatanda, ang episode po na ito ay para sa iyo.
1: Mga ka-wellness, merong biro pa nga si ano no, si Dr. Daniel Amen. The only part of your body where size does matter is your brain. Kasi lalong-lalo na sa mga lalaki ano, kasi iniisip na lalaki yung kabilang ulo, ang size does matter, pero ang tanging ano, ang tanging parte daw. Yan ang palaging ano, palaging humor ni Dr. Amen sa kanyang lecture na the only part of your body where size does matter is your brain. At ito ang kanyang nakita sa kanyang mga research na kapag ka ang ating body weight at saka ang ating waistline ay humahaba at lumalaki, especially kapag ka ang isang tao ay obese, this actually ang physical size ng ating brain at saka ang function nito ay lumiliit, which is nung makita niyan alarming para sa lahat ng mga tao kapag meron kasing mga sinasabi na ano eh, the new sexy is chubby. And meron kasing ganun. Well, may mga tao na ano maganda tingnan sila kapag ka-chubby, pero health-wise and function sa ating brain, we need to consider na ang pagiging chubby at pagiging pagkakaroon ng obesity ay hindi po maganda sa ating overall health at sa ating pong brain health, mga ka-wellness.
0: Ayan. Sa Pilipinas, mga ka-wellness, statistics, nakita na merong natala nung 2024 na 976 deaths due to Alzheimer's and complications. No? Ang demensya at Alzheimer's ay dumarami sa Pilipinas. Nasa around 1 million older Filipinos ang nabubuhay na may demensya, at ang Alzheimer's disease ang bumubuo sa 85% ng total cases ng lahat ng demensya cases sa ating bansa. At yung kanilang future projection ay medyo alarming kasi sabi nila sa Pilipinas, yung nagkakaroon ng demensya at Alzheimer, expected na yan nalalaki sa 1.5 million by 2030. At nearly 2 million by 2040 and 2.5 million by 2050. Yun yung kanilang initial projection sa nakikita nilang population growth ng problemang ito. No?
1: Sobrang dami.
0: Oo. At ang cost and impact nito sa ating pong financial capacity, just imagine in every patient annually, nasa 196,000 pesos ang possible and average na ginagastos kapag meron kang inaalagang isang demensya patient or patient with Alzheimer. Dr. Ron, ano ba itong Alzheimer's disease para maintindihan natin, mga ka-wellness? At bakit dapat aware tayo dito, lalo na may mga pamilyang nasa stage ng elderly?
1: Well, ang Alzheimer's disease, mga ka-wellness, it is a progressive brain disorder. Ito ay hindi biglaan, unti-unti ito, at slowly nag-sumisira sa memory. Kaya kalimitan kapag ka nag-uumpisa nang magiging makakalimutin tayo, kung minsan pabata ng babata, trentahin pa lang, ay, makakalimutin
0: yung,
1: na.
0: Yung ang bumabata, hindi yung biological age,
1: yes,
0: kundi yung brain.
1: Brain.
0: Parang bumabalik sa pagiging bata.
1: Pagiging bata. Oh. And also, naapektuhan dito yung thinking skills and also yung mga simpleng mga bagay. Yung iba, makikita mo kahit ultimo na magtali ng kanilang sapatos ay hindi na nila kaya gawin. Yes, hindi na kayang gawin. And most common cause ng dementia is ang most common cause nitong Alzheimer's disease ay ang dementia, up to 60 to 80% of cases. Ang nangyayari is ang causes nito is abnormal proteins katulad ng amyloid at saka tau build up sa ating brain. Amyloid plaques at tau tangles sa ating brain, also cell damage at nag-accumulate yung mga tau and amyloid sa ating brain, and also makikita doon kapag ganun ang nangyari, nagkakaroon ng pagliit or shrinkage ng ating mga utak, especially doon nagsisimula sa hippocampus part ng ating utak.
0: Oh, yan medyo ano yun kasi literal na lumiliit yung ating brain, mga ka-wellness, ano? Ano ba mga signs and symptoms na posibleng makita kung meron ng early development ng Alzheimer? Kasi mahalagang alam nila yung mga palatandaan, para minsan kasi hanggat hindi mo nakikita talaga, hindi mo ipapa-check up yung pasyente mo.
1: Yes. Ito yung mga ano, ito yung mga makikita natin na obvious na makikita. Number one, memory loss. Yung mahirapan ka nang makarecall ng pangalan ng tao, yung mga event na nangyayari, yung mga bagong information, ang bilis lang, kakabasa mo pa lang, hindi na agad ma-recall. Also, cognitive issues katulad ng nahihirapang mag-concentrate sa isang bagay. Also, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa yung pera, sa paggasta ng pera, solving basic problems. Yung iba is nadidepress kasi maliit na bagay, maliit na problema.
0: Parang hindi nila maisipang solusyon.
1: Hindi nila mahanapan ng solusyon. And also, ito ang pinaka-worst, kapag kayong mga simpleng mga bagay na araw-araw naman ginagawa, is nahihirapan ka nang gawin ng tama. Kaya merong si Dr. Daniel Amin, isa sa sikat na bestseller ng with regards sa cognitive function and brain function. Actually, tatlong beses siya nanalo sa New York Times until 2003 na best-selling books niya about cognitive. Meron siya tinatawag na Bright Minds Approach. Itong 11 ito na specific. Ang kasi Bright Minds, these are yung tinatawag
0: abbreviation.
1: At pagkapag ito ang makikita ninyo sa isang tao is kailangan itong mga bagay na ito is ma-address as soon as possible. May mga bagay na hindi mo ma-address. Say for example, doon sa genetics, hindi mo yun maano. Pero mostly dito sa approach ni Dr. Amin is pwede po nating maano, ma-prevent as soon as possible. At pwede nating gawin ngayon mismo.
0: Oh, pero bago may banggitin, paalala lang, ang Alzheimer, hindi ito sakit ng matatanda lang.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga cases na kahit bata pa,
1: yes,
0: nagkakaroon na ng Alzheimer's.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Kasi nga, especially dun sa mga tao na may mga special cases, na may nakita nga ako na mga kwento na bata pa, nasa 30s pa lang,
1: yes,
0: nagkaroon na ng Alzheimer's.
1: Alzheimer's disease. Oh.
0: So, na iniisip natin na sa matatanda lang tumatama.
1: Mm-hmm. Well, actually hindi ito doon sa as you mentioned, hindi lang sa mga nasa mga matatanda. Ito talaga yung nagsisimula kung doon sa kabataan pa natin kung paano natin inaalagaan yung ating brain health.
0: Uh-oh.
1: So, dito tayo sa Bright Minds approach. Number one is blood flow. So, ibig sabihin kapag ang blood flow is naapektuhan, anong bang nakakaapekto sa blood flow sa ating brain? Kapag ang isang tao is hypertensive.
0: Yeah, yan yung number one.
1: Kapag ka-hypertensive kayo, it affects your brain, it affects unti-unti kapag hindi maganda yung blood flow and oxygen, of course namamatay yung mga
0: brain cells
1: ng ating brain. Also, itong retirement and aging, iniisip ng iba na kapag tumatanda, kailangan mo nang magpahinga.
0: Oh, ganun yung sa Pilipinas, ganun.
1: Yes.
0: Na pag retired ka na, ang gagawin mo, relax-relax na lang.
1: Hayahay na lang. Actually, kapag ganun po ang iniisip natin, and also, especially when you put yourself at ease, and the brain is not doing yung tinatawag natin na hindi naman yung stress, ibig sabihin yung problem solving.
0: Yes.
1: So, mas lalong tumatanda ang ating utak.
0: Oh, kaya nga marami nagsasabi daw, after retirement, naglabasan yung mga sakit nila.
1: Yes.
0: O, maraming ganun na dati kasi pumapasok sila in any means of transportation. Siyempre, gagalaw ka.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung brain mo, talagang lagi mo nagagamit. Mm-hmm. Pero nung mag-retiro na, wala na.
1: Wala na.
0: Wala nang mga ganong rutino.
1: Ganon kasi, parang muscle din kasi yung utak natin.
0: Yes,
1: na kapag hindi nagagamit, is nawawala siya ng lakas.
0: Yeah.
1: Also, inflammation, including oral health and gum disease. Kaya kapag may mga sira sa ngipin, let's say may pyorrhea kayo, may mga bulok ng ngipin, kailangan ninyong ipa-address talaga. Kailangan malinis, kaya dental cleaning, and also pagsisipilyo araw-araw. Kasi yung mga infection, especially pag nagkakaroon ng nana doon sa ating mga gum, sa ating mga ngipin, kapag may bulok ng ngipin, ang nana, kapag nalunok natin yun, that is inflammatory sa ating bloodstream, naapektuhan yung ating brain. Yung genetics, medyo mahirap i-address kapag merong genetic problem, which is very rare naman ang nagkakaroon ng genetic problem. Head trauma, ito kalimitan sa mga contact sports, lalong-lalo na yung football. Dito sa atin sa Pilipinas,
0: boxing,
1: takraw, also basketball, anything that could injure. Soccer could injure our brain, and that is why may libro na inilabas si Dr. Amin with regards doon sa mga football player na marami sa kanila nagkakaroon ng ganitong problema, is either Alzheimer's, dementia, o di kaya Parkinson's disease.
0: Parang naging problema ni Barete yan, Muhammad Ali.
1: Kaya mapapansin mo si Manny din ngayon nagiging cross-eyed na si Manny.
0: Sana nga hindi magkaroon ng ganun,
1: and kalimitan ang nangyari doon, yung kay Ricky Hatton, yung pagkakaroon niya ng depression. So, isa yun na mga factor. Toxins. Ano yung mga toxins na yun? Itong alcohol, drugs, environmental pollutants. Nakalimutan ko ilagay dito. Isa din yung caffeine. Sabi ni Dr. Amin. Kasi pag nag-iinom tayo ng caffeine, nagkakaroon ng constriction ng blood, ng ating blood vessels, at humihina yung blood flow sa ating brain.
0: Siguro, hindi lang caffeine. Lahat siguro ng mga stimulants.
1: Yes, isa dyan din yung asukal. Mental health, yung mga kailangan, yung kapag ang isang tao is you experience anxiety and depression, kailangan mong mag-undergo ng CBT, yung tinatawag na cognitive behavioral therapy. Pwede po ninyo magawa yun. Alam niyo ang pinakamagandang CBT na nakita nila is to study and read the Bible. So isa yan na
0: kaya nga doon kaya daw yung mga Christian who believes yung may faith.
1: Yes, merong pananampalataya.
0: Kasi yung faith dun sa higher power, sinasabi, pag namatayan sila, Iyak sila, pero hindi yun yung
1: hindi ganun yung pressure, yung stress.
0: Halos gusto mo lang sumama.
1: Yes.
0: Tapos yung impact nun sa'yo. Mm-hmm. Kasi nga, meron kang hope. Belief and hope and faith. Oh. Tama yung ganyang research. Kasi yung mga walang walang hope, talagang wala na. Kinakain na sila ng anxiety and depression.
1: So, and that is why cognitive behavioral therapy, reading your Bible does really help with regards your cognitive function. Immune system, kapag meron tayong problems, especially yung infections, and we have discussed yung tinatawag natin na antibiotic resistance. So, yan din ang nagiging contributing factor. Neurohormones, of course, yung ating thyroid function, kapag meron kang thyroid problem, and this is doon na papasok yung mineral, yung mga trace minerals na kung saan para mag-function yung ating thyroid. Also, estrogen and testosterone balance sa ating katawan. At ito sa number 10, isa sa pinaka obvious is diabetes. Diabetes and obesity.
0: Pinagsama na nila yung diabetes and obesity. Mm-hmm. Kasi most commonly, pag obese ang tao, ang laki ng chance to develop diabetes. Kasi nga yung obesity is one of the primary factors sa development ng metabolic disorder.
1: Yes, metabolic disorder. And yung kaya merong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline.
0: Hindi ko makalimutan yun.
1: At nakaganon din yan sa ating brain. Kaya sinasabi kanina na kapag lumalaki yung bewang natin, lumalaki yung katawan natin, ganon din ang impact ng pagliit doon sa ating brain. And isa din ito, itong tinatawag natin na sleep. Kalamitan na parang nawawalang halaga sa marami, especially sa mga younger generations, yung tamang pagtulog. And this affects your mental functions. At huwag po nating hayaan yan habang bata pa tayo, kasi sa kanayan lalabas kapag kapatanda ka na, kapag ka hindi mo naalagaan ngayong bata.
0: Kaya mapansin mo ngayon, yung mga bata, iba yung behavior nila.
1: Yes.
0: Kaya nga, masakit mang sabihin, ang sabi ng napakarami eksperto, yung tinatawag na brain rot.
1: Yes.
0: Sa this generation, kasi nga, una, bukod sa social media, ang pinaka number one kulang, rest and sleep.
1: Rest and sleep. Nagiging brain rot, nagkakaroon pa yung tawag nila sa yung slang sa mga English is couch potato.
0: Kasi nga parang
1: hindi na maalis
0: yung iba na yung thinking nila napaka emotional. Meron talagang malaking epekto ito sa kanila. So yun yung mga tinatawag nating bright mind approach ni Dr. Sino nga itong doktor na ito?
1: Daniel Amen.
0: Yeah, si Dr. Amen. Anyway, pagpapatuloy po natin ito mga ka-wellness sa ating talakayan. Pero bago tayo mag-break, narito muli ang mechanics ng ating healthy kapamilya o healthy katropa giveaway. Yan. Okay din yun. Kapamilya din. I-share lang po sa ating Facebook live stream ang The Secret of Health at i-comment po ang magagandang karanasan ho sa ating paggamit ng produkto ng Yes to Health. Huwag din kalimutang gamitin ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ay i-announce sa atin ang best comments na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
1: The Secret of Health.
5: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatawag.
5: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa Alzheimer's disease. Ano bang mga latest studies na magbibigay ng pag-asa, Dr. Ron, para mapigilan itong dumaraming cases ng Alzheimer's?
1: Ito yung mga key factors na tinuro ni Dr. Daniel Amen with regards sa brain health strategies. Number one na kanyang ibinibigay is yung mga pagkain para sa brain. Especially yung mga dark color ng mga pagkain, isa sa pinakamataas na ano ng tinatawag natin antioxidant, yung mga nire-recommend, at isa dyan yung blueberry. Kasi merong studies na yung ano, yung pagkain ng blueberry is tumatagos doon sa blood-brain barrier. At dito sa atin, pwede naman makabili ng blueberry kung doon kayo sa local.
0: Yung proseso na, no?
1: Yes.
0: Yung duhat ba? Ano yan?
1: Kung ang sinasabi, ang principle kasi, the darker the color better of the food, yan ay tumatagos talaga sa blood-brain barrier.
0: Kung bagay yung pinakamataas yung
1: antioxidant
0: properties,
1: level.
0: Kaya kung wala tayong blueberry sa Pilipinas, marami din tayong mga ano dito.
1: Meron tayong blackberries, meron tayong duhat. May nakita ako minsan yung bunga ng ano, alugbati.
0: Ayun, pwede yun. Sa bundok naman, ang kinakain namin noon na wild, yung tungaw-tungaw na tinatawag.
1: Tungaw, masarap din yung tungaw.
0: Kinain mo yung dila mo.
1: Ay, talagang itim na itim yung tungaw sa tungaw. And also yung ano, sa herbs naman, yung curcumin. Sa makukuha po niyan niyo sa ano, sa turmeric.
0: Kaya doon sa Santon Plus Gold, meron tayong nakalagay doon na mangustin, which is very high ang kanyang concentrated phytochemical.
1: Kaya pagka with regards doon sa mga pagkain, hanapin nyo yung pinaka mas dark yung ano, dark yung kulay.
0: Huwag lang food color, ha?
1: Iba yung food color. Iba yung
0: natural food color. Pigment ang
1: natural pinag-uusapan. Exercise regularly. As much as possible. Kaya nga, merong paborito akong motivational speaker. Sabi ni Jim Rohn, bakit hindi mo gawin ng 10 push-up kada araw? Kada araw 10 push-up, hindi naman mabigat yun. So, walking, yung ano, ginagawa ni Dr. Algie palagi, kami, ako hindi na nakaka-walking, doon na lang sa bahay, hit exercise na lang ako, 30 minutes indoor. So, exercise regularly, 15 to 30 minutes every day. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabigat, hindi mo kailangan na magtakbo, kailangan mo lang maglakad. Walking just 30 minutes every day would be a very great help to increase blood flow sa ating katawan.
0: At alam mo ba, Doc Ron, yung exercise, may clinical studies yan. May study yan. Kapag nag-exercise tayo, ang ating muscle ay naglalabas ng isang hormone like ito ay protein na tinatawag ng myokine. Kaya nga may tinatawag na exercise myokine revolution. Nakita ng mga scientists, pag nilalabas yung myokines, ito yung ginagamit, especially yung irisin. Nagko-cross yun sa blood-brain barrier, then pina-flush out nun yung mga toxins yung mga amyloid plaque na binabanggit mo kanina, that causes the development of Alzheimer's disease. So, kaya exercise is very good for senior citizens.
1: Hindi lang senior citizen. Huwag na kayong mag-antay na mag-senior citizen.
0: Sabagay, tama yung sinabi mo kanina na ang Alzheimer hindi nagde-develop instantly.
1: Yes.
0: It develops gradually from early age.
1: Kaya dun sa mga symptoms na nabanggit natin, i-trace ninyo yon. Kapag ganun, may problema na, kailangan na i-address as soon as possible. Of course, yung sleep. Kasi yung pagtulog natin, 7 to 8 hours sleep does drain amyloid plaques sa ating sa ating brain, amyloid waste. Kasi by the time we do the thinking, we do problem solving, nakakaroon ng waste, yun yung amyloid plaque. Kapag hindi ka nakatulog from alas 9 hanggang alas 4, alas 5 ng umaga, hindi na-drain yun. Kaya mapapansin mo, pagkagising sa umaga, irritable.
0: Parang hindi maganda rin ang pakiramdam.
1: Hindi maganda ang mood. So, prioritize sleep, also manage stress, and of course, ito huwag kalimutan, engage in new learning. Put your hands always to learn something new. Huwag kayong manatili doon sa isang bagay na yun lang ang alam nyo. Learning nyo. Kaya kung gusto na natin maging bata yung utak natin, is kailangan matuto tayo ng bago. Araw-araw matuto ng bagong ano.
0: Sabi ng isang kaibigan ko na isa ring doctor, specialist sa brain health. Sabi niya, ang the best daw ng mga ano gawin, especially mga senior citizen, maging challenging yung kanilang pastime.
1: Yes.
0: For example, naglalaro sila ng Sudoku.
1: Sudoku
0: ba yun?
1: Sudoku, yes.
0: Hindi Sadako. Kasi Sadako,
1: Sadako, sa ano yata yun, sa anime.
0: Yung multo yun, no? Sudoku, yung mga matcha-challenge yung brain nila.
1: Brain.
0: Mga board games or anything.
1: Puzzles.
0: Puzzles, yan. Yun daw kasi ay pag ginagamit yung brain sa mga challenging tasks, ay hindi daw yun na nagdi-deteriorate ng tuloy-tuloy.
1: Kaya wag yung hayaan na palagi lang kayong nakaupo, and at the same time parehong bagay lang ginagawa ninyo. Explore more and learn more.
0: Yeah.
1: At isa din dyan yung pagbabasa ng libro. At isa sa pinakamaganda na problem solving, basa kayo ng Biblia. Yan, aprobado ko yan. Araw-araw basa ka ng Biblia kasi doon
0: saka mag-memory verse kayo. Mm-hmm. Kabisahin mo.
1: Kabisahin. And also take targeted supplements at pinaka-ano dyan is yung supplement ng omega-3 fatty acids and vitamin D3. With regards sa omega-3 fatty acids, makukuha ninyo yan sa kung sa fish doon, sa salmon, wild-caught salmon, at doon sa isa sa pinakamagandang source is yung ano, yung flaxseed oil or flax seeds. At saka also yung ano yung chia seeds.
0: Oh, lagi nilang sinasabi sardines. Oh, pero sabi naman ng mga taga-Taal, kamag-anak din ang sardines yung tawilis. Totoo naman yun. Kamag-anak ng sardines yung ano, tawilis. Ayan. Okay, so marami pa sana tayong dagdag pero itutuloy natin mamaya yan ano. Mm-hmm. Sa ating pong palatuntunan ito. Maraming salamat po sa napaka-informative na paksa. At sana ay nakapag-inspire tayo sa ating mga ka-wellness para naman ma-prevent yung pag-deteriorate ng mental health ng ating pong mga elderly. At hindi lang elderly, sabi nga natin kanina, kahit na medyo bata-bata pa.
1: No? Nagsisimula sa kabataan talaga.
0: Yan. Sa ating pong pagbabalik, mamaya sasagutin natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating hotline. At pag-usapan po natin ang ilang mga benepisyo rin ng Santon Plus Gold at ibang product ng Yes to Health pagdating sa kalusugan ng ating brain. Text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kaya tutok lang, nagbabalik pa po o magbabalik pa ang programang
6: The Secret of Health.
7: Premium D3, ang bago.
8: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
9: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
8: That's why I take
9: Premium D3.
8: Araw-araw.
9: Effective talaga. Subukan nyo.
7: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
11: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
12: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
15: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kapilis ang nabutika.
16: Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
17: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulat.
18: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
19: Vision X Plus Herbal Capsule.
18: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
19: Vision X Plus Herbal Capsule.
18: Mabibili sa mga butika.
20: Sa Anthem Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan at nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
22: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Santon Herbal Oil?
21: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
22: Anong masasabi niyo sir sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
21: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
20: Santon Plus Herbal Oil. Clear Skin Beauty's

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating programa. Ang programang The Secret of Health. At sa mga nais pong magtanong sa ating palatuntunan, mag-text lang po kayo sa ating hotline number 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan pong lugar kayo located o nakikinig sa mga oras pong ito.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: At syempre, ang Santon Plus Gold na paboritong paborito natin yan, Doc Ron, ay isang herbal supplement na may pinagsama-sama hong extract ng mangosteen, ng moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang harmful side effects sa ating katawan. Kaya naman po sa mga hindi pa nakatry ng Santon Plus Gold, pwede po kayong magsadya sa pinakamalapit na butika o drugstores na malapit po sa inyo. At available po yan sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy or TGP, Southstar Drug, maging sa Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At kung may online shopping application na Shopee, hanapin lang po ang ating Yes to Health 2011. Ayan, para maka-order po kayo sa ating online shop. Kompleto ho doon, ha? Para hindi ho kayo magkulang sa supply. Uh-huh. Ayan. Doc Ron, batiin natin yung ating mga online viewer sa oras mong ito. Ayan, shoutout po kay Emerson Labrilaso at ganun din kay Sir Rico Bagisi. Ayan, at sabi ni Sir Rico Bagisi, nagpaalala siya na ano daw, i-share ang ating Facebook Live at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Ayan, okay. Si Ma'am Ayane Tolentino, shoutout po. Si Tita Kalimag, also shoutout po sa inyo. Kay Sir Solomon Orbon. Ayan, nakikinig daw siya together with BJ Pastor Haya Orbon. Ayan, at syempre kay partner, Miss Elhines. Nanonood sa atin ngayon din. Roberto Salvador, shoutout po sa inyo. Ganon din kay Cameron Esmino. Shoutout po. Oy, si Elivol Ayaf, Jamaica Jean Mara.
1: Elivol.
0: Kilala mo ba ito si...
1: napakarami talagang gustong baliktarin ng pangalan
0: nila. Yung ganun kasi. Lalo sa mga young
1: parang
0: people.
1: Parang Lovely Faye yata yun.
0: Oo.
1: Lovely Faye.
0: Ayan, sabi po dito ni Sir Old Solomon Orbon, live ako 2 weeks now, kaya nakapanood ako ng FB live stream. Pero before, nagkukumahog ako umuwi para makapakinig ayan, sa DZXL, 9 p.m. Ayan, ano rin pala natin to sa DZXL? Ayan, okay. Ang The Secret of Health po kasi ay maririnig sa buong Pilipinas, sa iba't ibang himpilan sa ating bansa. Ayan. Okay. Doon sa mga nagtatanong sa ating mga produkto, anda ang produkto, Doc Ron, na makatutulong para maging malinaw ang ating mga mata. Isa rin kasi yan sa apektado ng pagtanda.
1: Yes. Of course, pagka sinasabing mata, Vision X Plus.
0: Ayan.
1: Ay punong-puno po yan ng zeaxanthin, lutein, beta-carotene, vitamin E at vitamin A.
0: Mm-hmm.
1: Mga essential vitamins and antioxidants para mapanatili ang integrity ng ating mga mata. Kaya doon sa mga matanda and also doon sa mga bata kasi exposed tayo. Exposed na kasi hindi na natin maiwasan yung exposure sa blue lights. Kaya kasi minsan baby pa exposed na sa blue lights.
0: Totoo yan.
1: Nakapanood na doon sa tablet ng kokong.
0: Panglibang nila yung ano, yung tablet.
1: Yung tablet, ginawang yaya.
0: sa mga pag-aaral, ano daw yun, matinding impact noon sa brain development.
1: Brain development ng bata.
0: Ng isang bata. Kaya nga ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga ano daw ngayon, very fast-paced yung brain. Kasi nga, pag nanood sila, mga 10 seconds, 15 seconds lang.
1: Uh-huh.
0: Tapos, lipat
1: na naman. Switch.
0: Kaya minsan, yung attention.
1: Yes.
0: Mahirap kunin yung attention nila.
1: Mm-hmm. Kasi, so, kumbaga, namimik kasi doon sa, merong study about sa pacing at saka switching ng ano, switching ng picture sa ano, is meron yung tinatawag na minimimic nun yung tinatawag natin na kapag hini-hypnotize, hypnotism. At kapag ang isang tao ay na-hypnotize, ang attention niya ay hindi mo na maibaling. Parang nanonood ka ng, parang kapag ka nanonood kayo ng TV at naka ng sine, kahit anong gaanong, kaya ba alala ko dati pag nanonood na kami ng TV, kahit anong utos, yung baka, ilipat na yung baka, ilipat na yung baka.
0: Yung baka, dala-dala mo pa sa loob ng...
1: Kasi yung baka na nasa initan na eh. Oo. Kailangan nang ililipat kasi pagkatanghali ang baka kailangan mo ilipat kasi mainitan, lalong-lalo pagkalabaw. Eh tawag na nang tawag yung tatay at saka nanay, hindi mo talaga makuha kasi nandun na eh, naka-focus na doon kasi doon sa ano, hypnotics na meron sa ano.
0: Kasi lahat naman ng mga ano, mga ginagawang mga social media content ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Eh ang purpose talaga noon, makapukaw atensyon.
1: Yes.
0: Kaya nga iwasan, kaya mahirap sila pagpapanoorin mo ng ano. Ngayon, yung manood ka ng isang pelikula, yung iba nakakatulog na eh.
1: Nakatulog na.
0: Hindi mo na alam anong nangyari eh. Pagkatapos na pagising mo, tapos na yung palabas. Kasi nga, ano na tayo, iba na talaga ngayon ang trend sa hilig natin. Even nga yung television, wala na yatang nanonood eh.
1: Wala na, nandun na sa cellphone
0: pala. Nandun sa reels, na reels. Nakapokus.
1: Tapos, liban dun sa reels, meron na ngayong shorts. Tapos, meron pang TikTok.
0: Yung mga ganon. So, lahat ng yan, nagbabago ng landscape ng ating attention. Kaya nga, ang problema, dahil matagal tayong nakababad, yung exposure natin sa blue lights. Ang kagandahan na Doc Ron, mga ka-wellness, ang Vision X Plus Soblion Capsule ay equipped with nutrients. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, apat yan.
1: Apat, yes.
0: Just imagine yung zeaxanthin, ito daw yung isa sa pinakang mas mahalaga dun sa arc shield ng mata natin against blue light. Kasi doon talaga siya nagdi-deposit. Para siyang ano eh, para siyang shield na habang tinatamaan siya ng blue light, siya ay nakaproteksyon. Pero pag matindi yung tama ng exposure natin sa mata natin, nagiging manipis siya.
1: Yes.
0: So, kaya every day we need to fund, kumbaga sa bank account, pondohan natin yung ating mata ng zeaxanthin. And also, lutein is also nag-stabilize ng vision natin. Samahan mo pa ng vitamin E as antioxidant, and beta-carotene.
1: Beta-carotene.
0: O kaya hindi ka lugi pag nag-Vision X Plus ka every day, at least 1 or 2 capsules a day. Pag meron na kayong damage sa mata, make it 3 times a day. 1 capsule 3 times a day.
1: Tapos kapag ganun, sabayan nyo na ng ano, para mas mabilis. Talagang mas mabilis kapag may ano, may kasamang premium D3. Lalo-lalo na pag na-diagnose may katarata, glaucoma, astigmatism.
0: Ayan. Shout out kay Ma'am Luz Daco de Vera at kay Ma'am Ofelia Tolentino. Sabi dito ni Ma'am Luz, watching from Puerto Princesa City, Palawan.
1: Good morning.
0: Araw-araw po akong sumusubaybay ng inyong programa.
1: Wow, ayan. Thank you po.
0: Yes to Health Inc. God bless po. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Kasi alam mo, dapat panoorin natin yung something na magpapalawak, sabi nga, ng ating memory pagdating sa kalusugan. Kasi maraming mga tao, pag they have so many things in mind na favorable sa health natin, hindi mo yan madaling ano.
1: Hindi madaling mawala.
0: Hindi mo yung madaling mawala yung kalusugan.
1: Isa kasi ito, concern ng ano ng tao ngayon. Ayan. Primary yan, primary concern, kalusugan natin.
0: Sabi ni Ma'am Ophelia, eager to watch Doc in FE Live. Doc Aldi, yung voice looking gently mature. Doc from the older voice in a younger look. Palitan tayo
1: older, ng boses. Older voice. Pagka sinasabing boses, wala po. Ay, tiklop po kami kay Doc Aldi.
0: Ay, yeah. Salamat, Ma'am Ophelia, sa compliment. Ano?
1: Yeah.
0: Noted po. Ayan, so yan ho ha. At basa tayo ng ating mga... text messages at pwede ho kayong mag-text pa, no? Kung kayo po ay nais magtanong sa ating palatuntunan, ito po yung contact number natin, 0969, nandiyan din sa screen, makikita nyo. 609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice tayo, Doc Ron. Dito, basahin natin yung ating mga natanggap na text messages. Sabi dito, anong time iinumin ang Santon capsule? Sabi ni Doc Ron, 30 minutes after meal. Sabi ni Doc Algie, 10 to 20 minutes before meal. Ano ba talaga? Ganito po yan, para hindi kayo malito. Ano? Commonly kasi, may mga tao na nagtitake na kanilang maintenance after meal.
1: Mm-hmm.
0: So, nililinaw natin yan. If you have maintenance after meal at bawal sabayan mm-hmm. immediately
1: mm-hmm.
0: ng any kind of maintenance or any kind of supplement, make it before meal.
1: Mm-hmm.
0: Kasi makikita natin na yung Santol Plus Gold, hindi siya nakakasira ng tiyan.
1: Mm-hmm.
0: O, minsan naman, may mga taong kailangan nila itong isama sa kanilang diet.
1: Yes.
0: Mm-hmm. May mga ganun eh, kasi iba-iba rin yun. Kaya sa supplement, wala kaming masyadong single standard pagdating mm-hmm. sa ano. Ako lang talaga, always recommending it before meal.
1: Before meal, yeah.
0: Oo, kasi yun yung ating regular advice sa ating mm-hmm. mga ano. Pero kung kayo ay alanganin doon sa before meal, if you have mm-hmm. other medication, may other medication before meal mm-hmm. kayo. So, after meal, if there's something wrong sa inyong digestion.
1: Digestion, yeah.
0: Isa kasi may mga taong ang hirap nilang ma-absorb,
1: mm-hmm.
0: tapos yung mga acidic pa.
1: Mm-hmm.
0: Anything you take before meal,
1: nagre-react yung
0: tiyan. Oo. Uh-huh. So, kaya po may dalawang option sa pag-take ng supplement and herbal uh-huh. medicine. Depende rin naman yun sa content.
1: Yes.
0: May mga herb, for example, yung kayin,
1: uh-huh.
0: hindi po talaga pwedeng i-take yun ng before.
1: Before
0: yung, tawag dito, yung garlic,
1: uh-huh.
0: meron siyang konting tapang.
1: Uh-huh.
0: So, you need to take it with meal.
1: Uh-huh.
0: Vitamin C usually din, with meal. Ano. So, alin man doon, kaya lagi ko sinasabi, if nakakalimutan ninyong inumin before meal, eh wala namang problema
1: mas
0: to take it.
1: Mas madali kasing tandaan pagka after meal.
0: Yan, yung iba.
1: Mas madaling tandaan. At saka, mm-hmm. ano, kalimitan kasi mas maganda mauna din yung ano, or mm-hmm. may ano, merong pagitan doon sa ano, sa mga maintenance medicine.
0: Mm-hmm.
1: May maintenance medicine. So, anytime, pwede po ninyong inumin yun. Depende po sa ano, depende. Yun ay ina-advise po namin kapag mas convenience and at the same time para hindi ninyo makalimutan.
0: Eh ako nga, pag-gising ko sa umaga, iniinom ko na kagad eh.
1: Oo, oh, ako
0: kasi
1: kahit
0: nagmamadali ako eh.
1: Premium D3 at saka ano, Santon Plus Gold. Oh. Early in the morning, pag-gising sa umaga. Pwera doon sa ano, sa mga may upset stomach. Kailangan nyo talaga during meals ninyo inumin.
0: Oh, sana naintindihan po natin that supplement is not actually complicated pagdating mm-hmm. sa timing.
1: Timing na pag-inom.
0: Sa
1: pag-inom.
0: Mm-hmm. Ang mahalaga, pumasok sa tiyan mm-hmm. at ito'y mapakinabangan ng katawan.
1: Absorb.
0: Mm-hmm. Kaya nga pinapa-observe natin kung ano yung reaction kapag mm-hmm. umiinom, then ina-adjust natin kung sakasakali. Sabi dito, hirap po makatulog. Mr. Ko, senior na kami, ok lang ba uminom ng Santon Gold Coffee Mix? Sa umaga, hapon, at before matulog, di po ba masama? Thanks, Louie ng Cavite. Sagutin mo ito, Doc Ron.
1: With regards na tatlong beses sa isang araw, napakaganda po yan kasi serves as supplementation po yan.
0: Hindi daw kasi problema niya pagtulog eh.
1: Mas lalong pag with regards sa pagtulog, ay mas lalong hindi. Maalala ko uli yung palagi ninyong sinishare na pumunta sa Lamay kasi gustong ibida yung Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix natin kasi gustong-gusto niya. Tapos, akala niya Wakers yung ano, hindi po Wakers yung ano.
0: Lalo siya nakatulog.
1: Oo, lalo ka makatulog. Especially 1 hour before your sleep. Pwede po ninyong inumin ang ating Santon Gold Coffee Mix.
0: Meron akong ano, doon sa may mga insomnia, yung, alam mo yung cloves.
1: Mm-hmm.
0: Yung cloves water, pwede mo siyang isama sa Santon Gold
1: mm-hmm.
0: Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: Ang cloves naman, kahit saan, pwede ka makabili sa grocery, sa online.
1: Mm-hmm.
0: So yung cloves, maliliit lang yan eh. Usually mm-hmm. sa Middle East, mm-hmm. saka ano, sikat.
1: Lagay yan sa mga ano, sa mga primary spices yan nila sa pagkain.
0: Ilagay mo sa warm water,
1: mm-hmm.
0: yung kumulong tubig pero hindi mo papakuluan yung cloves. Ilagay mm-hmm. mo doon, tapos mga 10 minutes pag na-extract na,
1: mm-hmm.
0: yun ang panglagay mo doon sa Santon Gold Coffee Mix mo. Kasi ang cloves ay merong sedative effect.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Parang kung wala kayong chamomile,
1: mm-hmm.
0: pwede na yung cloves.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Yan, makakadagdag po yan sa inyong pagpapasarap ng inyong tulog. At hindi rin po ito nakakasama sa pagtulog. Mm-hmm. Yung kasi ang common concept kasi pag coffee lalo kang ano,
1: lalong dinilat ang mata.
0: Depende po 'yan kasi yung mga typical traditional coffee,
1: mm-hmm.
0: ang purpose talaga is stimulant.
1: Stimulant, yes.
0: Yung hindi ka
1: antokin. Make you alert. Mm-hmm.
0: Kasi yung caffeine,
1: mm-hmm.
0: ini-extract

0: the body will release it for emergency purposes.
1: Emergency purposes.
0: Para patibayin yung ano, yung isang bahagi ng katawan na nasa-sense ng brain mo, nabibigay. Yun. Eh, kung laging nadidrain.
1: Wala, ubos.
0: Wala na, wala ka ng ano.
1: Gusto ko lang i-recognize yung ano, ha, yung texter natin na about sa oras. Talagang listener natin kasi nakuha niya pa yung oras. At salamat po, sir, o kung ma'am, na sa pakikinig po rin niyo sa ating programa araw-araw.
0: Sabi dito, tanong ko lang po, hindi ko po makuha ang 8 oras na tulog hanggang 6 na oras lang po tulog ko. Okay lang po ba yun? Salamat po, Jerry ng Calibo, Aklan. Sa adult, basta ang standard is 7 to 8 or 9 hours, depende. Hindi siya compromising eh, na sabihin habang tumatanda, dapat umiikli din yung tulog. Ano po, kung 6 hours lang yan, mabuti-buti na siya, pero do something to make it more long. Kasi nga, the longer we sleep, huwag naman yung 12 oras kang tulog.
1: At damaging na yun. Pagka sa sobrang tulog, damaging din sa brain.
0: Hindi rin siya maganda sa ating brain. Basta targetin mo lang yung minimum 7 hours, 7, 8, or 9. Yung mga bata, mas mahaba talagang tulog. Kaya yung mga teenage ninyo, mga anak, pag ayaw bumangon at ano,
1: hayaan nyo lang.
0: Kasi kailangan nila ng mas mahabang tulog, mga ka-wellness. Ayan. So, hanap pa tayo dito. Is caffeine not good for the brain? Salamat sa sagot, Verna from Tacloban. Actually, caffeine is not actually bad. Hindi yan masama. Ang problema sa caffeine, kapag sobra,
1: yeah.
0: Kaka ginagamit natin siya sa hindi tamang oras. For example, ang caffeine, meron yan sa bawat, sa mga kinakain natin regular, may caffeine yan.
1: Kasi yung talong.
0: It's a kind of phytonutrient. Kaya lang po, actually, kaya nga sinabi nila na ang kape daw, yung coffee bean, is kind of antioxidant. Totoo yun. May mga pag-aaral. Pag nga daw ikaw, tawag dito, masakit ang ulo. Pag uminom ka ng kaping barako, makakatulong to relieve the headache.
1: Kaya nga sa mga pain reliever, primary ingredients yan.
0: Yung
1: caffeine.
0: Kaya lang, ganito po, may mga instances kasi, for example, you have hypertension, hindi na kayo magkasundo ng caffeine. Kasi ang gagawin ng caffeine, stimulate ka, medyo hindi maganda yung daloy ng dugo. So, pinagmumulan siya ng hindi magandang pakiramdam. Medyo tumataas ng konti yung blood pressure lalo kapag ikaw ay nagtitake ng stimulant. So, may mga pagkakataong okay siya, kailangan ng katawan, pero marami ding pagkakataon na nagiging problema siya.
1: At isa pa, Doc Algie, caffeine is an addictive substance kasi kaya malimit itong nagiging naaabuso sa ano sa pangangatawan. And of course, kapag ka sobrang dami nito sa katawan, it drains our our kidneys, yung tinatawag natin yung water sa ating kidney, it drains
0: diuretic
1: o nag-iihi. And with regards sa concentration, nakaka-enhance ng concentration. Pero merong research na yung concentration mo is mataas, pero yung mistakes mo mas marami kapag ka ang primary focus na or kumbaga yung brain focus or kukunin mo yung substance to focus is mula doon sa caffeine. Mas maraming mistakes ang nagagawa. So with regards to sa effectivity para sa brain function and focus, ay pagka from time to time pwede siguro, pero pag araw-araw, lalo na sa ating Pilipino, 3 times a day magkape kung minsan kahit nga mainit ang haling tapat, tagkakape pa. So kailangan lang po din yung i-regulate, pero as much as possible is minimal as possible. Tapos kapag yung sinabi ni Doc Algie, may hypertension na kayo, may diabetes na kayo, ay talagang mismo ang doktor din yung sasabi, huwag na talaga uminom kayo ng mga caffeinated products.
0: Ayan, wala na pala tayong oras, Doc Ron. Overtime na tayo.
1: Yeah.
0: Pero basahin ko muna ito sa texter natin, sa isang radio listener natin. Sabi niya, hashtag, the secret of, hashtag yes, that. Okay na rin, ano?
1: Hashtag yes.
0: Sabi niya, nung una ako po ang gumagamit ng Santon Plus Gold, gumanda ang aking pagtulog pag 10 p.m. na talaga gusto ko na matulog. At sinabi ko po ito sa mga kasamahan ko sa ospital at Tess Alejandrino, gumanda ang pagdumi niya, Shane Ferrer. Ayan, parang
1: kay Urbon yata yan.
0: Nabasa ko ito dati.
1: Parang kahapon text, yung ano, nasali din yan sa ano.
0: Ito, sorry.
1: Okay.
0: Minarkahan ko na mali yung nabasa ko. From Cynthia Guevara ng Manila. Good experience ko sa Santon Gold Coffee Mix, nabawasan ang aking sakit sa katawan, sakit sa kasukasuan. Ang Santons mula sa Mangosteen ay nakatulong sa akin upang mabawasan ang pamamaga at kirot. Kaya mas magaan at mas masigla ang aking pakiramdam.
1: Wow.
0: Ayan. Congratulations, ma'am, ha. Ikaw yung napili.

0: ang ating producer sa mga texter natin sa ating radio listeners. So, yes. Ma'am Cynthia, paki-text ang inyong contact number, couple address at inyong pangalan para maipadala ang inyong parigalo. So, sa Facebook naman,
1: wala. Nakadalawa na itong mga to.
0: yung iba po na ano, pina-prioritize natin yung ano, yung mga hindi pa naka-receive ano. Ayan. So, maraming salamat po ha. And see you again the other tomorrow. Magkita-kita po tayo. Baka may pa ano ka pa pahabol ka pang mensahe, Doc Ron.
1: Yan po mga ka-wellness, alagaan natin yung brain health as younger as possible. Kailangan po ninyong alagaan, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na nagpapaganda sa daloy ng ating dugo, and also mga antioxidant. And talking of antioxidant, Santon Plus Gold, napakataas ng antioxidant, and also premium D3 para mapanatiling malakas at maganda po yung brain health natin. Of course, isali niyo na din ang atin pong Santon Vitamin C para makaiwas po sa karamdaman at palaging malusog po tayo, always ready araw-araw.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at paalam na tayo. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. See you again tomorrow. Maraming salamat sa pakinig sa ating programang
2: The Secret of Health.
3: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
3: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Lasting lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: X-F-M.
5: XFM.
6: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit 0293. Series of 2026, bring responsible.
7: Roja City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 26 sa bulan sang Agosto, 2026. Kaupod niyo sa karoon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines!
1: U.S. extradition request kay Kibuloy ginareviews na gihapon sa DOJ suno sa palasyo.
0: Headlines!
2: Hagna nga himuon nga 5 ka tuig ang termino sa mga barangay kag SK officials kag iisol ang BS or BSKE sa November 2028 nagsaka na sa plenaryo sang Senado.
0: Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa nga itong gimpa ninyo ng mga headlines na kapangunang top of the hour news. Ginabusisi sa gihapon sa Department of Justice ang mga ginpasa nga dokumento angot sa hinyo sa Estados Unidos nga ipa-extradite si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi patapos ang DOJ bangod madamo ang kinahanglan nga tun-an na angot siniya. Dugang pa ni Castro, isa sa mga ginatun-an na mga identity mismo sa gina-request for extradition nga si Pastora Kibuloy. Sunod, kung mayara inis ang double criminality, kag kung ang mga kaso nga iya atubangon sa US, ang makabig nga kaso nga ginapenalize diri sa pungsod. Lakip si Kibuloy sa most wanted list sa Federal Bureau of Investigation sa Amerika bangod sa mga kaso nga conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, kag bulk cash smuggling.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Kag para pa sa atong dugang nga balita national, mga katropa, gintalakay na sa plenaryo ang hagna nga layi nga nagatuyo nga himuon nga 5 ka tuig ang isa ka termino sang barangay kag sangguniang kabataan officials kag ang pagpaiway sang barangay and SK elections sa natalana nga maabot nga November 2. Ginindorso sang Senate Committee on Local Government kag permado sang 16 ka mga senador ang committee report nga ginauthor ni Senator Cheese Escudero. Sa sponsorship speech para sa Senate Bill 2387, ginsiling ni Escudero nga suno mismo sa stakeholders, pinakamaayo ang 5 ka tuig para sa pagserbisyo sang barangay kag SK officials ikomparar sa karon nga 4 ka tuig. Gintumod diri nga mga barangay kag SK officials ang planners, implementers o kunagapatuman, first responders, peacekeepers, conciliators kag front service providers para sa komunidad. Dugang pa ni Escudero nga hindi ining unang abes nga himuon nga 5 ka tuig ang termino sang barangay officials bangod langin na 5 na katuig ini sa idalom sa Republic Act 6653 sang May 6, 1988 kag sa Republic Act number 8524 nga nangin laye sang February 14, 1998. Bangod palawigan ng termino, ginpaisol or ginapaisol ang natalana nga November 2 BSKE sa ikaduha nga Lunes sang November or November 2028.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mga katropa, inyo nabatingan ang mga top of the hour news sa nga builong agredulong sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, yari na ang pinakabago nga kape sang Yes to Health, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix Miara Manda sang natural and common herbal ingredients parehas ang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, a good refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: X-FM X-FM Southland Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Sa mga butika. Southland Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Suwabe ang aroma. Southland Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Vision X Plus.
8: Ito ay may lutein,
9: beta-carotene, vitamin E, at CSNT.
8: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: X-FM
11: X-FM.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: X-FM
11: X-FM
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
13: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan.
15: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit.
21: Mag-assisted pain.
22: Muscle fever.
21: Acute pain.
22: Kahit ano pang pain.
21: Basta pain.
22: Mag-assisted pain.
21: Kamkarang pain.
22: Fast and safe.
21: Assisted pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Assisted pain.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa ako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Si Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Direct responsibly.
24: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Ang oras, alauna 52 na sa hapon. Ang inanay nga oras sa Builog Gredulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, da na ka mo ni tatay.
3: Ga, buksin ko ga.
4: Hubog ka naman! Hindi ka naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Pang, pakuota ako bisan ka isa lang, be. O, ari, o, oh, o. Oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay! Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Mayong hapon, mga katropa!
1: Yahoo!
0: Kumusta, kumusta, kumusta? Hello, hello, Roja City Capiz, and to all tuning in right now on your favorite katropang station. This is your DJ Chica Babes, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
1: Wow! Yahoo!
0: Siyempre, subong hapon, na Miyerkules ang hapon, maging kaupod niya naman kami, Hani Katropang Joy, para na naman sa panibagong nga episode sa programa nga X-Rated! Mga katropa, today is August 26, 2026 na! Joy, may 31 ng August.
2: Yes, katropang A.
0: Yun lang. Sige, 26, 27, 8, 9, 30. 5 days to go. Sige, mga katropa. Di ano, na sulat nyo na daw ang summary sa inyo nga August.
1: Yahoo!
0: Sige, so far, ang iban ma-happy man sa month of August. Nag-iban, tinaga-consumisyon man. Siyempre, sari-sari man, hindi man tanan dapat happy, di ba lang? Tanan may problema ang pinagdadaanan. Sige, this time mga katropa, at ululupod na naman kita hanggang mag-istorya, Hanay.
2: Ululupod kita mga katropa nga mag tamya wanay.
0: Kag
1: magbardagulan!
0: Mayong hapon gid anay sa mga katropa naton nga naka-tune in na sa 106.5 XFM Roja.
1: Yahoo!
0: Sa pila naton ka mga solid nga katropa subong nga hapon. Uy, nagalanog na ang tagsa nila ka mga radio.
1: Wow!
0: Good afternoon gid ra sa inyo ha, naka Bluetooth speaker man ka mo, naka headset man ka mo dira sa gilid-gilid, basta naka-tune in dira sa katropang station.
1: Yahoo!
0: Automatic dala na sa aton nga mga greeting. So, kag syempre dira man ha sa tagsa nila ka mga pwesto nga nagabulubantay sa ilang nga mga negosyo sa subong nga kahaponan. Uy, mainit-init gid nga hapon mga katropa. Happy happy listening.
1: Yahoo!
2: Yes, of course, happy happy listening. Happy happy viewing man sa mga katropa nato nga nagatan-aw kag nagapamati na sa aton subong. Maparadyo man nila mga katropa, mapa Bluetooth speaker or sa aton nga Facebook live subong hapon. Isa gid ka ma dahil nga Miyerkules, midweek na kita mga katropa. Tipila na gilang katulog, kag approaching na naman kita sa weekend. And of course, mga katropa peeps na ito, hindi isagin ka maitahid nga hapon dira sa inyo ha. Di man ka mga bahin sa ang syurad, sa ang Rojas, di man ka mga kabanuhanan sa probinsya ni Capiz. And of course, mga kaiping nato nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, or around the world man mga katropa as an OFW nato nga katropa peeps. Nga nagabar na goal, nag-standby din sa ating programa sa kada hapon. Isagid ka, maitahid nga adlaw din sa inyo, kagabay pa ang ati sa subong hapon. Sa liwat na naman ha, makahadaw kami ni Katropang Ira sa inyo, gabay pa sa kasadyahan, kalingawan, kag hindi lang kapilawan sa subong Miyerkules ang hapon.
0: Mayong hapon na ay kay katropang Jolan.
1: Wow!
0: A.K.A. Jo Lorenzo, dira sa Hamindan Capiz.
1: Yes!
0: Sayang mama kagpapa, mayong hapon, sayang mga kauturan dira ha.
1: Yahoo!
0: Katropang Tolitz Alinsog, sang Pataglawaan, Tali Papa, good afternoon.
1: Wow!
0: Amuhan kay katropang Uncle Pinky sa Marcos Fantasy Integrated School.
1: Yahoo!
0: So, sige, more energy to kampa dira sa imo Uncle Pinky. And of course, diri man sa mga tropa peeps naton sa mibahin sang Barangay Banica. Good afternoon, nanay kay katropang Freddy and Gina Pisino. Dira sa may Gina Fruit Stand. And of course, kay katropang Elmer Villanueva. Dira sa may gas station. Mayong hapon. Kay katropang Shella May Vasquez. Dira sa may Alvarez. Kamusta, kamusta, kamusta?
1: Wow!
0: Kay katropang Joanne Belvez. Dira sa Tuto Batsuyan. Sang Takas Ponte Fedra.
1: Wow!
0: Kamusta ang Batsoy? Dada katropang Joan? Ubus na bala? Sige, lutuig. Galing liwata. Kay katropang Ma'am Emmy Altuveros, dira naman niya sa may mainsang RB Boutique sa Panitan Public Market. Ay, good afternoon lang dira sa tanan nga staff, ha, ni katropang Sir Bong.
1: Wow!
0: And of course, kay katropang Mariden BNS, dira sa Courage Food House sa may Barangay Inzo, maayong hapon!
1: Yahoo!
2: Kaka, syempre paso sa mga hapon mga katropa, tinagaupod man sa aton, tamyawon tagidan ay mga katropa, pagid nato ang naka-monitor sa aton subong. Gamit yung ilang mga XFM specialized radio sa subong hapon, didire kita sa bahin sa Pueblo Terminal, didire kita sa mga taga-terminal, ha? Especially na dira sa bahin sa Delojero Barbershop. Oy, kay
1: wow!
2: Tuto, kay katropa ang Tuto, Delojero dira. Oy, ito,
0: isang
2: ano,
0: bagsak. Katropa ang Joy, isang bagsak.
2: Ano ka niya?
0: Ano? Ano? Si katropang teen, alam niya yan.
2: O, oh, tanda ako na siya, nanyo oras.
0: Basta ako, basta si Toto Delojero. Ano nga ito?
2: Delojero.
0: Delojero, isang
2: bagsak. Bongga ka dyan to. Sige, may na nga pag gulugunting dira ito ha. Sige mga customer, sa bahin sang Delojero Barbershop, pagbipatunuga, pag dira itong imong radyo para hindi sila pagpilaw mo or ikaw mismo para hindi magtililik kong pag unting mo dira sa buong hapon.
0: Pero magkalapaliit ng customer mo. Sa pagid. Hantingon ka ginila.
2: Sige. Tayo magluwas kay Tuto Delojero Barbershop o yara mo dira sa bahin sa Pueblo Terminal. Mga katropa natin sa bahin sa De Gracia Eatery, of course. Nga permit agad gina-mentionar dira sa kahanginan. Especially na si katropa nating Mary Ann De Gracia. Thank you so much, Ma Mary Ann. Sa pagpulupalanog, madira sa imong radyo. Samtang ka mo nag-akumudar sa inyong mga customers dira sa inyong nga kalanaan.
1: Wow!
0: Alright, kag syempre, gina-greet naman ni Iya nga ito ng mga katropang class members, ang mga katropang listeners and solid supporters.
1: Yahoo!
0: Nga ti, ara na, nag-aumpisada na, nag-aplasta ng ibang ginapasapasa na. Sige, mayong hapon, gidra ay labi na sa mga active na ito ng mga katropa. Ang mga katropa nga nagabalik man sa Gyapon, may mga katropa nga busy-busyhan, pero basta makachempo gid ay nagadalikiyat gid diri sa aton nga programa.
1: Yahoo!
0: Thank you so much gid sa aton nga mga class members. And of course, mga hapon, uy, panibago na naman nga pamangkot ang inyo pag-sabton. Doon yung makaluwas ka mo ha. Alright mga katropa, subong nga Miyerkules. Kasi makarelate naman ang iban sa aton nga pamangkot. Katropang Jason Anunoy, ano ba lang aton nga question of the day?
1: Yahoo!
0: Ay!
1: Ayoy!
0: O sige katropang, ikaw ba? Sakay malapit ka da?
2: Sige, baka colorful ha. May nakita ko na yun nga rainbow-rainbow sa aton nga pamangkot. Sige mga katropa, ating atong pamangkot sa inyo sa subong adlaw sa Miyerkules. Oy mga katropa, ang atong question of the day. Mga katropa, sinugid bala, katropang Ira, sinugid bala ang mas marami magbalangga ang mga team LGBTQ o kung ang mga team sa mga straight?
1: Wow! Yahoo!
0: Ay ako eh.
1: Ay,
0: doon mo na sa choice.
2: Naripatan.
0: Ang hagid lang yung katropang Ira. Ikaw, big katropang Joy. Kami, sino pa man ko ton? Si katropang teen niya. Siyempre, iya man bugayan niya self. Eh, kundi sila. Kung sa iya.
2: At sa hanay nila siyang mangko.
0: Alsa, TL. Sige, ay ako katropang Joy. Siguro.
2: Seryoso, kina si katropang. Ay, sige, katropang. Ay, si mo, be.
0: Ang mas manami, guro magpalangga. Siyempre, see? Yung mga... Ay?
2: Oh, oh.
0: Ang mga straight na lang.
2: Siyempre,
0: may man taka-experience sa mga LGBTQ. Man lang sa ano lang katropang Joy, kung mga friends mo pala or barkada. Yes. Ilabi na ang mga buddings. Ay, perte. Ginanami, ginamagbardagulan. Basta may friend ka
2: sadya,
0: na.
2: Sadya,
0: gina. Yes. Gaga, super kuan ginang mga ano eh mga gays pinalanggaon gina yes, tanan nga lalaki palangga na nila
2: ay
0: ilabi na mga gwapo
2: ay.
0: Ay.
2: Tama ka dyan, katropa kay. Sila gini yung mga masadya up doon, no? Kuha ka nalang kiss. Ah, makapoy na lang ba? Yes. Sa pinatawa.
0: Yes. Doon yun na mag-kipo at ang mga sungad.
2: Pero pag nag, ano na sila, katropa kay, pag nag-gay linggo na tawag nila, ilagabang ilabalang nga language, sabay. Mm-hmm. Hindi ba taka kuha ka pa isa?
0: Oo, kain chindi.
2: Kain chindi.
0: Yes, mga Gorabel.
2: Ay, Diyos ko na lang. Pero sa mga katropa nato ni Rahat, ipara lang sa inyo kung may argumento ka mo dira. Sino gud bala ang mas marami magpalangga? Uy, dire ka bala sa team LGBTQ o kung dira kaya sa team sa mga straight?
1: Wow! Ay,
0: ikaw na katropang Joy, ah.
2: Pero sa katropang Menia, so katropang Ay, kadasig pa sa alas stress magsabat. Mm.
0: Ano kung...
2: Sige, pero hamba niya ko, Noya. Ay, nami kaya magpalangga ang mga street vendors.
1: Wow!
0: Ay, guru, type mo ng gabaligya sa unhan sang Bibisco warehouse, ha?
2: Ay,
0: ang harad nga food cart. Ba't may food cart yun naman ka?
1: Ayoy!
2: Okay, sararaw din ha sa mga malapit nga food cart sa Ribisco and Creamline Warehouse. So, balik ka tropang Menias Leonard. Masarap kayo kuno magmahal.
1: Ah. Wow!
0: Tapos, masarap din silang mahalin.
2: Oo, mas namin, pagiging kung masarap, ilagi na baligyain.
0: Yes, amugin. May parakman. Ano na din, oh, hindi masayang ang kwarta.
1: Oh, oh. Wow!
0: Ay, ikaw, katropang Joy, duwag ka pa kasabat.
2: Sige, katropang IT, tiri kita sa kwano, sa rainbow, rainbow, as a straight man kita. Oh, oh. Straight to the point.
0: Yes.
1: Wow!
2: Pero kung kayo na, when it comes to friendship yan, di makatestify tayo sa mga kautura natin sa LGBTQ IA community. Di wala gina yan sa duda, mga masadya, gina sa layup doon ng mga friendship natin.
1: Wow!
2: Pero si Ma'am Senalin, hamba niya Ma'am Senalin, buo na hamot si Ma'am Senalin, ho? Hamba niya, yes, straight E, ano kuno katropang ay
0: ini? I'm not guru na.
2: Ah, okay. I'm
0: wala
2: not...
0: siya kuno experience sa members ng LGBTQ.
2: Gusto mo, ma'am?
0: Amo gani katropang Joy, no? Kay kung friends mo yung mga LGBTQ, di malipay, gidya. Pero kung hindi naman na normal, kung may friends ka nga mga straight, kay ang issue, ay! Umaalige.
1: Yahoo!
0: Una na, magpili ka sa friends. Dito na lang sa mga, kwan, sa mga bali. Hindi ka ma-issuehan.
2: Dari kita sa mga ruler, mga straight. Pero si katropa nating partner natin sa technical side, si katropang Jason, very active sa pagsabat these
1: wow!
2: days.
1: Wow!
2: Balik katropang Jason, mas nami, kanya ko na katropa kayo, magpalangga ang mga straight in.
1: Wow!
0: Siyempre straight ka. Abiyal sa'yo mo, TL. Sige, pero si katropang pasete, kinin, para ka na akong straight, gidya. Ay, abig mo, balik ka.
2: Si katropang Lloydie sa Bacolod City, siling niya LGBTQ, most of them are pretty girls.
1: Oh. Wow!
0: Oo, no, inang mga lesbian da, pero mga guwapahon, ganyan mga astig magporma.
1: Yahoo!
0: Katropang Tino. Guwapa ni Tani
1: eh. Ayoy!
2: Magandang babae, pero lalaki pumorma.
0: Yeah. Sa pugito.
2: Sabi ko
0: pugita. Puganda.
1: Puganda. Ayoy!
0: Pugita. Ano po sit?
1: Ayoy!
2: Si katropang Tuto ba? Ay, masarap ko na magmahal kapag paldo ka.
0: Ay, mayad lang kung alo-alo ka paldo. Ay, kung hindi man sa tanan nga oras, paldo ka. Ahay. Oh, ang baling katropang paring, Felicissimo.
2: Ay, si
0: Dundun Dadang.
1: Yahoo!
0: Ang bakla, mas manami magpalangga.
1: Wow!
0: Oy, basi na try mo na doon. Or basi ikaw ang bakla. O, si katropang Pasete Kinit, yan ano man niya, mabayang.
2: Mas manami ko ang straight magpalangga. Palanggaon ko gina pareho kay Miss Ai.
0: Uh-huh.
2: May dugaw pa nag-blooming naman si Miss Ai. Saan ulang wala haw?
0: Sige, pero si katropang, dumi nagsabat, pa di kayo na sa babaw.
2: Hindi visible.
0: Si katropang paring, pili si Simo man sa Gyapon. Di mas manami, gidi ako ng mga gays magpalangga kay namiga ko dati. Uy!
1: Wow!
0: Balan, gina-experiensyahan, gini katropang paring, pili si Simo.
1: Yahoo!
0: Experiensyahan niya ko na dati, may miga siya nga
3: Ah, okay. Abi ko siya ang... Abi ko siya.
0: Sa Iloilo, kano, 5 years and 6 months sila.
1: Wow!
0: Hindi mo kami magpati doon, ha?
2: Laman resibo?
0: Gani?
2: Sige, pero si katropa niyang Miss Kay sa babaw, langit niya ho, ari na nagsabat na, Yahoo! Question for today, syempre straight, para sa akon, para hayop magmahal.
0: Uy, halos. Wow! Hayop talaga.
2: Sunod lang ka mo comment ni katropang par, ni pareng Felicissimo katropang Miss Kay, naghayop ng iyong mga sagutan, dira?
0: Sige, o si katropang Solomon. Sa tunga lang siya kuno. Hamba ni katropang paring Felicissimo. Damo ko yung migahon. Dati nga mga gays. Oh, grabe. Dahog kagali dun eh.
1: Yahoo!
0: Boss, bulsa mo da
2: eh. Oh, pero sabi ni katropang Menias Leonard kay katropang Kenneth. O reply niya din. Libreng mangarap katropang Kenneth.
0: Oh.
1: Wow!
2: Tama. Mangarap ka ng gising.
0: Wag lang ng tulog ha. Baka hindi ka na magising. Okay, ang bali dun-dun, ho. 5 years and 6 months kami ni Bernadette Tan na Chua dati.
1: Wow!
0: Uy, pinalanganan. Pinangalanan na talaga ni Don-Don.
1: Yahoo!
0: Kaya mo nakaroon yung stock si Bernadette, ha?
1: Wow!
2: Chua ba si Chihuahua? Ini, ha?
0: Later, ato na i-test. Pero sige, tropang totoo. Wow, dun! Bakla ka kuno doon? Hindi to. Ano lang, false information lang. Tingiya, amiga, ya.
1: Wow!
0: Kita mo si Don-Don, dahog na sa mga chicks, tapos sa mga gays. Sa ikaw, yato. Nano ka na lang.
2: Dahog sa bingkong, tuto.
0: Sige, tropang pareng Felicissimo sa liwat makeup artist siya. Kay palangga ko siya. Palangga man niya ko.
1: Yahoo!
0: Ay nga mo, nagbulag ka mo. Anong rason? Kay mas astig siya sa imo? O kung nagbailo ka mo? Sige, si katropang Jason Anunoy, ho?
1: Wow!
0: Mahilig sa sword fight. Joke na. Hayaan mo na sila. Si katropang Tin, sa ano mahilig?
2: Ay, si katropang Ma'am Emmy, nakinadlaw. Anong kinakinadlaw mo dyan, Ma'am Emmy?
0: Straight niya si Ma'am Emmy, syempre.
1: Wow!
2: Okay, pero si katropa natin, Chris, para ako na sa iya, titiri sa iya sa mga team straight, mga DJs.
1: Yahoo!
0: Sige, syempre straight si Ma'am Riza. Kag straight ka man, stay strong.
4: Sana all.
2: Ay, si katropang Ponce Lens, katropang ay nagpalagas mo sa iya sa bato. Sali yung mayang hapon, mga gwapa, mga DJs, mas manami, gidya kung... mas manami gid ko kung magpalangga mga DJ.
1: Wow! Chupapi mo nye nyo!
2: Kayo ka magaling ka tropang ay.
0: Siyempre, iniiban ka pa bala nara nga i-ano, dapat self mo na lang.
1: Yahoo!
0: Si katropang pareng ho. Ako gani ginaagaw yan, bota. Ginapag-agawan kagaliya doon. Lakas kagali ihas ta subong kami pa.
1: Wow!
0: Ay, stay strong gali habang kamo ni Miss K ginto time mo siya. Nagtakop ka naman don dada.
2: Miss K ha, siya na mismo naghambal. Wala kita.
0: Yes, agoy. O, kamal si Mambal, si Miss K. May kanina nagbulagay kami gilayon, huay pa mabulanan. Sige, tropang Menyas Leonard, si Toto Val, manami magpalangga. Pangaloyagi bala si Ma'am Joy Tulval.
1: Aray ko!
2: Tropang Menyas, grupo.
0: Sulod siya ko. O, hindi pa ko nuuso ang tawo. Ano lang niya? Hayops? Sige mga kitropa, pa tayo nandara sa pagsabat ha. Ang inanay nga question of the day, ang builo gaginadulong sang turbo dietary supplement for men. Nga mayara sang makakaglavowaska herbal extract. Nati popular gada sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga tropang boys natin dyan. Ayaw na kamong maghuya-huya. Gamitan nyo na initrate 30 minutos antes ang labing-labing kay Mrs. O kung sa inyo, dira nga mga partner, sa inyo nga mga girlfriends.
1: Yahoo!
0: Ang tumar sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Mga katropa, ang turbo ha, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health, FDA approved man ini siya gani, safe na safe gid kung inumon. Babakal gid ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong nga lugar, o kung nahuya ka mga magbakal sa butika, di pwede nyo gid ma-add to cart. Pinagi sa inyong nga mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat ang Turbo Dietary Supplement for Men is a quality product of Yes to Health Incorporated. Sila ni katropang Sir Chris.
1: Yahoo!
0: Dati daad, damo law ay mga DJs. Pero bayi. Pero subong damo guapa pero hindi bayi. Ano gani kung kaisa gani katropang Sir Chris, labawan pa nila mga kababain ha no. Guess agad nila sa salaan pa. Pero once nagtingo gani, lalaki ako.
1: Ayan!
0: Sige, balaanin na sa mga lalaki. Kabalo na sila magkilatis. Pure ina nga babae o kon 50-50.
2: Sige, sa tingog yan nagkakatalo akong kaisa.
0: Pero si katropang Joselito Raymundo Arsenio, ang straight amo ang maayo nga palanggaon kasubong sa inyo nga duha.
1: Wow!
0: Alam na this.
2: Sige, shout out kidra ha kay nung tutong Arsenio. Ay, may time siya subong, damo siya time yung sabat siya sa atong pamangkot.
0: Yes. So, pasige na tagaan niya gid siyempo ang programa nga X-rated.
2: Ay, thank you so much kidra kay nung tutong Arsenio, dira sa Fatima. Thank you so much sa pagtulutambay dira sa atong nga live kada hapon.
0: Sige, tropang paring Felicissimo. Halong ka lang dalangging sa work mo, ha? Love, love from Don Don Dada.
1: Yeah!
0: Ay, sige. Pero kay Bernadette, halong ko no, ha?
1: Yahoo!
0: Sige, mas manami magpalangga kay makeup artist. Makeup artist na nga kun nga Miga. And super proud ako sa iya.
2: Ang pamangkot doon para siya sa iyo.
0: Yun lang. Siguro proud man na katropang siya.
2: Hindi lang siguro vocal.
0: Mm-hmm. Kaya man naglabot sila ay Hans sa 5 years and 6 months.
1: Wow!
0: Sige, stay strong na sa inyo, Don. Ah. Si katropang Ponce Lentz. Palanggaon kumantani ang taga Palawan. Uy! Kay favorito niya kuno ang favorito. Paborito niya kuno ang fresh lumpia. Kaso pag-abot dito, turon na. Ay, dapat samtang fresh pa katropang Ponce Lentz, i-deliver mo na.
1: Yahoo!
0: Para hindi maging turon ba?
1: Wow!
0: Pagkaon niya ay makambal sa hindi na lang ang lumpia ay paborito, kundi ang ga-deliver na sa lumpia. Sige, ati. The moves na daa karun. Di, imbis nga sa Palawan ka magkadto. Salain na lang. Oscar! Palutotopan!
1: Yahoo!
0: Sige, mga katropa, padayon ang dress sa pag-bardagul. Ah, shoutout na yung sa ito niya, 14,000 viewers!
1: Wow!
0: Thank you so much, ginagabay nga nag-enjoy ka madara sa pagpulupamati.
1: Yahoo!
0: This afternoon na ni mga katropa, tiyo nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong nga mga radio all over Panay Island.
1: Wow!
0: Gani mga katropa ang ginahambal tagin. Uy, bas ko ganyo na, tunugan nyo na ng inyong nga mga speakers para the merrier pagit kita this afternoon.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, kitang nagapalayag, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz diri sa probinsya sang Capiz.
1: Wow!
0: Kag syempre labot man kita dito sa XFM Kabangkalan sa 106.1 MHz.
1: Yahoo!
0: Of course, dira man sa XFM Kanlaon sa 98.5 MHz.
1: Wow!
0: Maayong hamon, kag kumusta kayo dyan, mga tropa peers?
1: Yahoo!
0: Abay nga, okay kayo. Don't worry, akay basi buwas. Maglagting na na. Shout out kini raha sa inyong mga station managers, kag sa tanan nyo da nga mga staff, sa tanan nyo nga mga listeners, dira sa inyong nga pungso, da maayong hapon.
1: Yahoo!
2: Sige, kag sa mga katropa nato, this afternoon, wala lang kita nagkapalayag sa inyong mga radyo or sa ating Facebook Live. Kaman live na lang makita mga katropa sa ating XFM Radio Network application. Diba nga katropa, PM? Sa mga wala pa dira naka-install, o i-install nyo na sa inyong mga cellphone or tablet man dira, pangitaan nyo lang sa inyong mga Google Play Store once again, ang XFM Radio Network. Kag i-download na, i-install na sa inyong mga cellphone or tablet para anytime, anywhere, makapamati kagid sa mga nanarisaring mga istasyon sa bugos nga XFM Philippines, mga katropa. And of course, dalan na dirang 106.5 XFM Rojas City, Capiz.
1: Salamat!
2: Simple lang, ah. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network app.
1: Wow!
0: Hindi lang yun ang mga katropa, hindi lang sa atin yung radio app, hindi lang sa atin yung megahertz. Of course, sa mga hapon, di live man kita sa atin yung secondary Facebook page.
1: Yahoo!
0: Sa gihapon ang atong ginagamit nga backup account, ang XFM Rojas 106.5.
1: Wow!
0: Sa subong nga August 26, abaw, miyara ninyo sa 6.7k followers! Thank you so much, good as always, sa mga katropa naton. You know naman akong sino ka mo.
1: Yahoo!
0: Basta naka-like and follow,
1: wow!
0: Automatic solid nga katropa. Kag sa mga wala pa ha, uy, magpadulong na sa inyong mga Facebook account. I-search dira sa inyong search bar ang aton nga Facebook page. Sa liwat mga katropa ng XFM Rojas 106.5, kagpinduta na.
1: Wow! Huwag
0: ka nang magpatumpik-tumpik pa. Now na ang like and follow button.
1: Yahoo!
0: Of course, mga katropa, uy, kung nagalantaw ka mo sa ito nga Facebook Live subong nga hapon, at kuha nyo man, i-power share nyo man ang aton nga live para makita man sang iba naton nga mga tropa.
1: Yahoo!
0: Sa aton dira nga comment section, feel free gid ha nga mag-drop sang inyo nga mga komento, anything nga mga comments, basta mga bardagools, go lang nang go dira mga katropa sa inyo nga mga pag-greetings, sa inyo nga mga pa-shout out, sa inyo dira nga mga kalain sang buot, o kung mas inyo mga feelings, pwede nyo gid dira bahagi ha sa ato niyo comment section.
1: Yahoo!
0: Pwede niyo gid malata. Kaya kasi nagapangayo ka mo siyang advice. Kasi katropang Joy ang bahala. Kaya man maidmayad siya da. Advice niya ka mo siyang wala po na magpunta. Basta may tunga ah. Sige mga katropa. Hangin yun na maghuya-huya. Basta may ginatago ka mo ng mga words nga maka-inspire man sa iba natin ng mga katropa. Kaya, comment lang ha.
1: Yahoo!
2: Sige, si katropang idol. Na real talk kita dito ha. Chak talk kita yung katropang. May arak sa puno, pero wala punta. May tunga, pero wala una. Sige lang ah. Sa mga katropa peeps nato na, at sa mga gusto pag-idra mag-share sa ilang mga istorya, hindi na maghuya-huya pa, ipadala nila sa aton. Tapusan na, butangin na sang climax, butangin na sang ending ay mga istorya dira para isend na sa aton. Nga messenger account, isend nyo lang sa XFM Rojas 106.5. Mapaano man ang istorya, mapa-X-rated man ina, mapakalam-kalam man ina kay butang tanas sa kada Biyernes. Or mga istorya nga makapatulo sa nga itong dali nga mga luha. Pwedeng-pwede man mga katropa makahatag sa aton sa inspirasyon. Abati anything lang basta pasok man sa gyapon sa aton nga mga standards dali mga katropa peeps. So once again, hindi nyo na pagpadugaya ha. Sulatan nyo na kag ipadala sa aton ang inyong mga sulat. Pwede naman i-text sa aton yung XFM. Ay, kaso mag-text slip-out lang mga katropa. At dapat naka-very, very summarize na siya kung gin-text nyo man. Pero don't worry mga katropa. Pwede ka mo sa gapon ka-text sa aton sa 0970129 2319 mga tropa peeps. Or pwede man gani sa ating na email. Pwede ka mo di kapahaba-haba sa inyong istorya. Isend lang ina sa XFM 106.5 Roja City Capiz at gmail.com mga katropa peeps.
0: Yahoo! Yes, ti katropang Joy dumaygin ambal dari si katropang pareng. Siling niya katropang Crystal, very I'm sorry, kaging testingan talang ka.
3: Ano sa tester?
0: Ano na sa, nung polo na sa pen shop ba? Pero ambal ni katropang Crystal, bakit doon dadap? Kapalit-palit ba ako? Pangit ba ako? And why? Ay, Liza lang.
4: Wow!
0: Chakto ka gidiya ka tropang Crystal. Pero okay lang inaakay man. Sa mas madaling panahon, at least nalaman mo ang totoong kulay ni Dondon.
3: Oh, hindi siya galing brown.
0: Ano siya?
3: Green.
0: Kayo mang...
3: Alien.
4: Ayoy!
0: Tapos naka-green ta. Sige. Oy, joke lang na doon, ha?
3: Or nagula na yun doon. Mingot ka, tiba.
0: Oy, napikunay, ha?
4: Oh. Yahoo!
0: Kumbali ka, tropang... Dondon. Kaya ko tani buhion si katropang Crystal. Kaso hindi ka bala kada.
3: Hindi ka balda ka, mali.
0: Balda, galiya. Sige lang doon, ah. Importante, may Bernadette ka na da.
4: Yahoo!
0: 5 years ka mo and 6 months. Ano pa naman? Ani, ulat-ulat lang doon, ah. Doon, ah. Karma is waving.
4: Ayoy!
0: Ambali ka, tropang Crystal.
2: Ay, haba pa niya. Dondon, dadap, hindi mo na ina-responsibility my, on my children.
4: Wow!
0: Sige, ah. Sige, tropang Crystal, daan. Strong and independent woman.
4: Wow!
0: Yan, eh. Hindi kanya kailangan doon. Ni isang katiting doon.
3: Ni isang kusing.
0: Isa mo na katudlo doon.
4: Yahoo!
0: Nako, at sige mga katropa, ha. Uy, dali lang bala kay man. Sa aton nga mga tropang, sa aton nga mga ka-rider dali sa Roja City Capiz. Uy, mga katropa, ready na ba kayo sa pinakadako nga Suzuki event sa Subonga Tuig?
4: Wow!
0: Mga katropa, kung ready na ka mo, magsugod gid lamang ha sa SM City Rojas. Subonga September 5, Tubtob September 6, and experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Umalin sa underbone, backbone, hanggang scooters mga katropa. Plus, testing.

0: Torch Lamp, mga Katropa Plus. Uy, may harap pag isang lifetime free service. May harap isang 2% discount, spare parts discount, and of course, free 3-year LTO.
1: Wow!
0: Ganyan mga Katropa ha, sa down payment lamang as low as 4,500 pesos. Di pwedeng-pwedeng ka mo maka-avail sa highest savings up to 30,200 pesos. Ganyan mga Katropa, ayaw na magpatumpik-tumpik pa sa September 6, Sunday. Di makaupod man dira naton ang mga kabarkada naton sa pagmomotor, ang mga motovloggers nga si Jawu Motovlog and Carlos Salonga. Ganyan mga Katropa, ayaw na magpaulihi ha. Kita kids sa SM City Rojas sa September 5 to 6. Ride ahead with Suzuki.
1: Yahoo!
0: Mga Katropa, sinagaplano dira ha. Uy, basi gusto nyo makita ang inyong mga idol sa mga nagalantaw dira sang vlog sa aton nga mga moto vlog.
1: Yahoo!
0: See you sa September 5 and 6 sa SM Rojas City.
1: Yahoo!
0: Alright, time check ani kita mga Katropa. It's 2:39 in the afternoon. O kung 2:29 rather in the afternoon.
1: Yahoo!
0: Patayo lang dira sa pagkomento ha. Patayo lang sa pagbarda Ghoul. This time we're gonna say BRB Danay. That's be right back mga Katropa. Magabugid lamang kita sa pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.
2: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di bibitsugin. Dapat dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghabong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
1: Yahoo!
6: Mabibili sa pinaka malapit na butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang

0: antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
6: Santone Plus Herbal Capsule.
12: Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
14: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain o galing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado.
3: Si Balo Manteke.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
8: Mga katupa, exciting!
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: katropa, ang inaneng programa ang Builog Agradulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga pagkapakinis ang atong kakutiers. Ang sabon nga magkapatay sang gagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sang atong nga panit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayara man sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagkapabasko gid sang humos ang mangosteen bangod ang VCO isa sa magkinakabig nga good carrier oil kag sa herbal oil makatropa nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente indi magubangi ang properties kag kaepektibo kada ra panginahulat niyo para sa natural nga pampagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!

0: Alright mga katropa, nagapanumbalik na nga itong programa nga X-Rated.
1: Yahoo!
0: Sa gihapon, kaupo niya si katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
2: Wow!
0: Yes, and of course this afternoon, oy, mayong hapon, good sa mga latecomers ha. Counted sa gihapon, bisan late ah. Kayo pa ba? Alright mga katropa, good afternoon, good sa tanan-tanan. Nga nagapulo pa mati, dira. Sa ato niya Facebook Live, kag mga radio. Ay, sa mga hapon, sinuogid bala ang top 1 sa aton listahan.
1: Yahoo!
0: Sabi katropang Joy, sinuodira ang top 1 sa imo.
1: Sige, ti walang iba sa mangyapon katropang Ay.
0: Ay, lain naman yung istorya ha.
1: Sige, pero seriously katropang ay di isa man Japan, consistent man siya Japan ang ato niya. Eh, abab nga katropa si katropang Ma'am Senaline Tabige.
2: Wow!
1: Yes, Ma'am Senaline, you're the first honor for today's program. Kag syempre, nagpa-highlight na siya sa ating programa. Damo-damo, gadya pa-highlight kag pa-follower. Thank you so much, Ma'am Senaline. May pagpulo pa matitira sa inyo sa school canteen sang lutod-lutod. Syempre, ginasunda naman siya ni katropa na ating Lizelle Ruado.
2: Wow!
0: Consistent ang aton katropa, ho?
1: Yahoo! Yes, katropa, ay, kag siya ganina yung second honor for today. Kag siling niya, good afternoon po. Ay, mayong hapon dira katropang Lizelle, ha? Thank you so much sa pagiging number 2 sa subong hapon. Thank you so much man sa pagtulutambay kita sa aton nga live kada hapon. Si ma'am, or si Sir Chris Blanca Flor Concepcion, nagapang tatlo, third honor for today. Mayong hapon mga DJ watching live si katropang Chris dito yan sa La Caron, Daog Capias. Sige sa mga kasi manwadara ni Tutu Uval, si katropang Chris, thank you so much kira sa pag-monitor sa atin subong hapon. Duma kita, nagkurit-kurit
0: si katropang Facebook sa subong hapon, pero diritaan na yung asa ton nga malabutan lang. Si katropang Ma'am Senaline.
2: Wow!
0: Sige, a-cancel na lang. Sige, tropang Poncel Lance, mayong hapon mga guwapa nga DJs. Oy.
1: Yahoo!
0: Afternoon, manira sa imo, sir. And of course, kika tropang... Sino pa hindi mo? Sige, tropang Ma'am Elma Ordas Agiha.
2: Wow!
0: Mga guwapa, good afternoon sa inyo nga duwa.
1: Yahoo!
0: Mayong hapon, manira sa A Brothers. Kadraman kay Sir Zaldi Agihap Senior.
2: Wow!
0: Nagapangapi naman siya bala subong nga hapon, Ma'am Elma. Sige, sige, tropang Zyron, do absent, ha?
1: Sige katropag ay. And of course, sari man si katropa nating Eric Bering sang hamulawon paray kapis. Nagpa-highlight pa follower na. Upon sila ni Tay Mosok. Thank you so much katropang Eric. Kakatropang Tay Mosok dala sa hamulawon ha. Sa pag-monitor sa aton, pa-highlight sa ating programa sa buong hapon. Si katropa nating Kenneth Pasete. Oy, good afternoon kuno katropang Ira and Joy. Nagapamatigid kami diri sa barangay. Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Yahoo!
0: Yes, si katropang Crystal Maria Joy. Ari naman sa subong nga hapon.
2: Wow!
0: In love na naman siya as always.
1: Yahoo!
0: Mayong hapon, okon good Wednesday everyone. Hello katropang Ira and Joy.
2: Wow!
0: Shout out gid ko no sa iyang beautiful girly nga si Rogeline Crystal Joy Libardo. Kay si Mama Maria Libardo, ang iyang mother nga nagapamatigid sa aton programa.
1: Yahoo!
0: More power pa gid ko no para sa aton nga program. Aww. Sige, thank you so much katropang Ma'am Crystal ha. Si katropang Rafael Digno, mayong hapon mga guwapahon. Diwata DJ Ian, diwata DJ Joy.
1: Yahoo!
0: Nagatutok na ang tirik toda. Ay, syempre naman. Samta nagapahuway, dira sa may Kapsu Dayaw.
2: Wow!
0: Kamusta, damo pa bala pasahero sa Gyapon? duwa ito man kadira na di parahan sa to katropang Rafael.
1: Ngamay ka pang dari ka mga katropang.
0: Nagwa kami, dira kami kasakay mo. Duwa ko na churahan si katropang Rafael. Siguro subong na siya nga tuig, dira nagtambay. Kasi ato siya sa elementary. Si Yalong Halong, kita kagamit ayad nga pagpulupa huway. Si katropang Josel Balasa Barogo. Mayong hapon katropang Ayan Troy. Mayong hapon mandira sa inyo. Sa iyo mga tropa, kanday Ma'am Amelin Marbebe.
2: Wow! Ay,
0: katropang Joanne Bufil. Mayong hapon, Ged.
1: Sige, sa katropa nating Miss Kay. Oy, mga DJ, for request lang ng song, please. Yakap sa dilim. Kuno katropang ay.
0: Ay, nga man dilim. Ay, pwede yakap sa
1: liwanag. Sige, pero yakap sa dilim. May ara ka na katropang ay, diba? Pero later on, katropang Miss Kay.
0: May kanta nga yakap sa dilim, ha?
1: Oh, may ara daw yan ka orange and lemons, if I'm not mistaken. Abo English. Pwede ta sure ha, haum-haum na nagkatropang Miss Kay. Pero pagkitaon, nakaroon, nasa nga ito, dali nga katropang DJ, DJ Ira, sige. Sige niya pag pahuway-huway ako sa piling sang lalabs ko.
2: Wow!
0: Sinong lalabs mo, ha?
1: Agoy.
0: Bago naman, ha? Grabe ng mga katropa na ito, hindi ka dyan maasi-asi, ha? Oh. Every day, dumago, ha?
2: Yeah!
0: Sige, sugtan, ambisyon, yung manaya.
1: Si katropa nating Doy, basta may kayakap, panilisubong sa liwanag. Ay, katropang Doy, good afternoon ko na katropang Ira and Joy. Watching and listening si katropang Doy sa West Villa Flores, Maayon, Capiz. Di si katropang Doy, bay, ano ba ang bisyo, bay? Kasi si katropang Miss Kay ho, ang iya ko nung pahuway siya nga lalabs ang iyong bisyo subong. Di si katropang Doy, ay han, kamusta dira sa West Villa Flores, Maayon, Capiz.
2: Yahoo!
1: Si katropa nating Josel Barugo, nagpa-highlight. Thank you so much, katropang Josel. Kag si Miss Kay, o gina siya ra-route niya kung si katropang Ronel Hagunok, kung buhi pa. Di pa mag-chat mo doon sa comment section. Hinugay na kung arte kay ari na si katropang DJ Ira, kag sabat na sa question for today.
2: Yahoo!
0: Sige lang, si katropang Ronel. Active mangyapon sa ito niya Facebook page. Basi busy lang gid siya. O kung basi bala pang aga na siya. Iman dati, pang gabi siya, damo si Champo sa hapon. Pero hindi talang sure, basi nag-liso ang yung schedule.
2: Yahoo!
0: Trapang Solomon Antonio, maayong hapon. Dara sa may Pontevedra, Tacas.
2: Wow!
0: Good afternoon, good Sir Solomon, hat. Pagpulupan ng dum na da, pag amat-amat na, panangita na sa inyo mga magiging partner.
2: Yahoo!
0: Mainit-init ko nung hapon to beautiful ladies. Katropang Ayan Troy, watching live samtang kapahuway na naman sa idalom sang manga. Kaya naka-bluetooth speaker ang aton nga katropa, ganigalano gid ang XFM.
2: Yahoo!
0: Same to you, Sir Solomon. God bless man akag sa inyo direct nga family.
2: Wow!
1: Si katropa nating ma'am,
0: kaya pa ba?
2: Ayoy!
0: Kakayanin! Sige lang ah, Miyerkules naman katropang Joy ah!
1: Sige, nag-aamu-amu na tingin kayo wala pa nun tatang lamig. Wala inom sa lamig. Sige lang. Si katropa nating Ma'am Senaline ang e-above natin. Ay, mayang hapon ko ng mga DJ Guaps. Likewise, sir, to all katropa friends. God bless you all, everyone. Thank you so much, Ma'am Senaline. Sa iba mga words of encouragement sa ating mga katropa. Kasi syempre, nanirisaring iyang mga emoji. So, may mali pa yun. May ginapilaw. May in lababo. Ay, ano gid ba naman?
0: Sige, si katropang Josel ba? Watching live sa Gyapon. Ho, nakamonitor sa Gyapon. Alin sa cellphone? Baka do sa radyo.
2: Yahoo!
0: Inaiya. Si katropang Menyas, mayong hapon, mamaayan, Mam Joy. Watching live man kami dari sa mta nagapamati in the house.
2: Wow!
0: Ang house mo, ha?
1: Absent siya.
0: Ay, pero dugin pag-greet niya dragina ang Rebisco kag Creamline. Te shout out na lang ha.
2: Yahoo!
0: Danan dira ni katropang Menyas nga nagatrabaho sa barangay Lawaan. Good afternoon.
2: Wow! Ay,
0: kag syempre dira man sa duwa kagwapa nga e above sa Jean Access Butika.
2: Yahoo!
0: Kay Ma'am Danielin kag kay Ma'am Catherine Famulag, bayong hapon. Sa ila dira nga atubangan. Kay Ma'am Emmy Villagracia Tanda, good afternoon, Ma'am Emmy!
2: Yahoo!
0: Kumusta nga ton nga mga nilabhan? Kung takanon ka, Ma'am Emmy, panglapak. Joke lang, palibot-libot, talang da. Wala siyang pagpalibot-libot kasi
1: yun.
2: Yahoo!
1: Sige, pero sa mga sanalin, bisan adlo-adlo, nagpalibot-libot sa washi.
0: Mga sinalin!
1: Ano sinalin? Si Ma'am Emmy. Nagrarambola, pero sige lang, Ma'am Emmy, ah. Kung ikaw ang kapalibot-libot, Radlodo, importante, hindi ikaw ang ginapalibot. Sige, sige, tapo pa natin yung Kenneth. May ginagreet na naman ako naman. Magusto niya, pamilya ako nag-birthday at Radlodo. Oh! Katropang Kenneth, happy birthday. Kung katropang Ira, pag-greet man sa happy birthday sa iyong second cousin nga si Zaira Lenz Judith sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma, Capia.
2: Yahoo!
0: Ay, happy birthday, gidra sa iyong mga cousin, ha?
1: Oo, happy birthday, gira sa mga cousin, katropang Kenneth. And of course, speaking of birthday, aba, ginagreet naman ang ito nga katropa peeps dito ho sa barangay, or sa Libon.
2: Wow!
1: Sa Sitio Kampala, dito sa Panay. Happy birthday, gira ha. Kaya katropa nating Regina Berhamin.
2: Oh, yeah!
1: Happy birthday, gira ti ha. And thank you so much muna sa pag-monitor sa atin subong hapon. Ano, di wala kita da karon.
0: Karon lang.
2: Wow!
0: Ay, si Tata Oval. Ho, sa Pure Flow Water Refining Station na notice ko wala daw permi na lang siya late. Natapos si Moto Man.
1: Basi nagpag-uma niya duty.
0: Agoy. Or basi wala na siya ga-duty. Sige, mayong hapon. Mandara sa inyo to. Hamid ayad lang nga pag-dulo-deliver. Kamusta ko nung aton nga panyaga may bilin pada nga itlog? O, hindi itlog ang amon nga sudaan subong.
2: Yahoo!
1: Sudaan mo.
0: Mm-mm, isda.
2: Wow! Ay,
1: ano niya siya, may himbis niya siya.
0: Kaya na, isang luto, ano yung katropang kans?
2: Yahoo!
0: Pwede na.
1: Pwede na. Sige. Si katropa nating Ponce Lens, katropa ang basahon ko lang niya request ho. Pa-request naman mga gwapa nga DJ, lulubog, lilitaw.
0: Okay.
1: Ang ano?
0: Si kilala niya.
1: Okay. Sige. Sige, thank you so much katropang Ponce Lens. Ay, ilang taon talang ikaw makita. Nakaroon din katropang Airang yung mga request nga lulubog, lilitaw. Pero may nabasahan ko rin kayo na sa comment section. Oh. Si katropa nating Rex Castillo Ramirez. Ay, shout out ko rin sa iya asawa. Shout out sa akong asawa nga wala unta. Nagapamati sa XFM. Aber ari ko sa suba. Ma'am, nagapamati ako diri.
2: Wow! Ay,
1: pala ikaw kapamati sa suba.
0: Ay, basigin ko ka nga niya, batering yang nga radyo.
2: Yahoo!
0: Kasi malapit ang ila payag sa suba.
2: Wow!
1: May na-expect ko yara siya gasalom.
0: Basi naga serena sa dito.
1: Basi siyang galulubog, lilitaw.
0: Ay, manami, guro dito sa ilang lugar, no? May man malapit ang ila payag-payag. Tapos siya ito naga tuksaw. So, talaga tampisaw siya dito sa suba. Uy, kanami lang sa nga ginapamatian.
1: Nagalit sa suba, katropang Rex. Oh, thank you so much, kira sa imo asawa. Sa asawa ni katropang Rex Ramirez, dira ako nagpamati ko ng permit sa XFM. May name drop dira para matamyaw taman siya everyday. Katropang Rex sa ating programa.
0: Oy, si Toto Val, ti-shout out kigno sa Pure Flow Water Refilling Station. Kay naka-Bluetooth speaker sila. Uy, kay Udong, kay Bongs, nga naga MLML.
2: Wow!
0: ML pa more. Sige lang to, suportahin ang malay mo nga tropa. Da.
2: Yahoo!
0: Si katropang Menias, uy, amunan, gani inikaina. Saliwat ha sa mga sexy Taurus, sa mga driver kag helper, kag sa mga salesman, dira sa barangay Lawaan sa Creamline and Rebisco Warehouse.
2: Yahoo!
0: Good afternoon. Uy, si Ma'am Senaline. Gina-shoutout yung manang grupo niya sa school canteen, ho? Especially kay Nene Senaline.
2: Wow! Ang
0: self niya man mismo.
1: Yahoo!
0: Sige, aisipa. Mayadrang aton nga bintahan. Si Ma'am Liza Digala, syempre, ari naman subong nga hapon. Mayong hapon katrapang two beautiful ladies, DJ I Enjoy. Ari lang ko din nagatutok ah.
2: Wow!
0: Noted, Ma'am Liza.
1: Yahoo!
0: Mabali, Dondon. Hi po, magandang buhay po sa lahat.
2: Wow!
0: Same to you, Dondon Dada. Sa din katrapang Lloyd, yes, 1 month before the Mascara Fiesta ba?
1: Yahoo!
0: Sige, katropang Lloyd, ma-countdown ka na naman niya, Imo. Si Dondon Dada, hello madlong people, Mr. Love Trip at your service.
2: Wow!
0: Nagbabalik na siya! Nagbalik ka na gidman doon.
1: Yahoo!
3: Sige, si Dondon ang example sang lulubog lilitaw. Oh.
0: Pero ang bal niya, this coming next month, a flight ko na, flight to London na mi.
2: Wow! Ano
0: pa London ka naman? Grabe niya si Dondon, umaupod ka ko nung katropang ay. Ay, di ko ah!
4: Dana! Dana!
3: Sige, sa katropang Dondon, dira enjoy lang yung mga flight, a flight forever na lang. Sa katropang Ma'am Elma, thank you so much. Mga guwapa, good afternoon to both of you. Thank you so much, Ma'am Elma, sa pag-monitor dira sa atong subong. Subong man kay Ma'am Emmy, dira sa Jax Laundry, hamang nagpa-highlight once again sa ating programa. Sa katropang dating Monroy Ayayo, ay good afternoon ko na katropang Ira Enjoy. Paghapon man dira katropang Monroy sa bahay sa Purug Uno, Libas, Roca City. Kaka, syempre nga itong sister Red, arima sa comment section. Si katropa nating Vine Sue. Uy, Vine Sue.
2: Wow! Kamusta
3: ka, daday? Thank you so much. Grabe sa pag-agi sa itong live sa mong kaga pulupamati lang da, para madugangan yung mga kwan. Yung mga ginapamatian. Mabi mo konsumisyon na naman. Sige. Thank you so much once again. Si katropang Menias. Ah, sabat niya ka, or sabat ininiya sa ating question of the day. Ang labing unang sabat, mga street vendor, kuno niya para sa iyang manami magpalangga.
0: Sige, tropang... Sige, tropang sino iniho? Hambali ka tropang Crystal, si Toto Val, kay mga DJ bisan money kag ano, kung ano available, okay na siya. Ay Mayo, gani na kay si Toto Val, hindi mapili nga klase sang tawo kag.
1: Yahoo!
0: Ako na yung gusto, tang wala pala gayon arte. Siling ni Mani, katropang Ma'am Elma. Depende man ko na sa LGBTQ, may ara man niya ga formal. Amo lang na galing wala sila matres. O panakit man si Ma'am Elma ba? May ara man straight nga ba? O salawayon man. May kilala kagid goro ma'am ha.
1: Yahoo!
0: Si katropang Ponce Lance, dira lang ko sa gate nga kusa ga bukas. May favorite kaya ni katropang Ponce Lance ang aton nga gate ah.
2: Wow!
3: Sige, si katropa nating dire kita sa babaw kada basa tananing iban. Pero ang balik katropang Miss K, oy kalmahe ko no katropang Dundon. Kalma ka sa imo, damo ha, chika babes, gira palangga ka, not interested. Kay not interested.
0: Hambal gani ni Dundon, gaaway kami, nagbabati rin kami, konting lambing lang.
2: Yeah!
0: Muna iya.
1: Yahoo!
0: Para si katropang Ma'am Senaline, ginagreet niya lang iya nga son, ang iya nga anak, ti halong ko na sa work, kag sa pagbiyahe mo po uli karon sa hapon. God bless you always.
2: Aww!
0: Aww.
3: Sweat naman.
0: Ang sweat! Sweat naman!
3: Sa nanino nga nanay, katropang ay nino.
0: Oo. Say, why do I love you? Nauya siya.
2: Wow!
0: Yeah, bala na naniya saya nga heart. Para si katropang paring Felicissimo, katropang Crystal, ang relasyon abi sa imo ay gadugay. Real talk yarn.
3: Magaling na nga. Uy, nang basol-basol din si katropang Dundun. Humuguro wala sila nagdugay. Ay, sige lang. Ah, okay. ang iyan yung mga sabat kay ina kay katropang Kwan, katropang Miss K. Sige. Yes.
0: Pero ang balga ni Dondon, guwapa ko no si katropang Crystal. Kaso kasalanan ni Dudoy Tupas dumali. Ay! Ay nahingadlan pa di si Dudoy nga nagapaukoy to, ho?
4: Yahoo!
0: Ano ang naman na-involved na si katropang Dudoy? Padon, anong istorya, ha? Ano ko gani si Toto Val?
3: Sige, si katropang Ponce Lens. Ay, DJ Iron, DJ Joy. Ako gali si Ponce Lens. Kung sino ang kung sino ang inaayawan dyan, pwede ako na lang ma-rescue. Basta sa totoo lang at tunay lang.
0: Ay, wala. Ay, sino daw mapa-rescue kay katropang Ponce Lens? Alsa Tiil?
3: Hindi lang gali ido ang iyang mga gina-rescue, katropang.
0: Ay, mapagmahal pala ito siya.
4: Yahoo!
0: Aw, aw! Sige. O, sige, drop ang crystal. Ay, hindi na lang niya.
3: Sige, kaya doon ka dalaw. Sige,
0: hindi
3: na si Manabaw. Kaya ba siya, ha? Dito tumatungkat. Sige lang.
0: Sige, drop ang fali si Simo. Pare, si Simo. Ay, Joy, ride on boarding kuno ho. Ano naman ni Don?
3: Tama
0: ka na Don. Kadra sa Ayala ka.
4: Yahoo!
0: Ano naman rin sa Kulase? Doi mo man kami buangon doon kag. Ginadrawing pala niya tol dugay pa niya koloran ko no. Bali Sir Chris.
3: Oh, pero si katropang Miss K ho, sila niya po ang silens. Wow, salamat. Gidol po ang silens na means ko gidang fresh lumpia.
2: Wow!
3: Malula lang mga lalaki, hindi gilang ang fresh lumpia.
0: Ay. Basi si Ponce Lens naman da, ha? Ponce Lens? Halong! Sige, ang baling katropang pasete kinit. Crystal Joy, bakit masakit at mahirap bang umibig? Sabta abi. Search na lang sa Google. Pagaan ka pa niya siyang accurate nga sabat.
4: Yeah!
0: Katropang kinit pasete. Niya sinuotol. Secret na nila. Sa December, mapakasal na kami. Oh!
2: Wow!
4: Sana all.
0: Sana all. Iti-invite mo lang kami doon, ha? Siyempre, dapat may litsyon, gidya.
2: Wow!
0: Favorite na muna ni katropang Joy na ang mahagpok gidya litsyon.
4: Yahoo!
3: Si katropang sino pag-inihon? Si katropang Ponce Lens, pagpuli mo lang tol kay kung padalaan ka dira turon. Pag-abot da, okay, nabasa mo na yun ni katropang ay kaina. Sige lang. Pero si katropang Zyrdon, nga abi mo nga late kag wala katropang nga ari siya. Good afternoon ko na katropang Iron Joy. Pasyararoud na late ako subong. Or kay kapapauli ko lang abi dire sa luto-luto.
2: Wow!
3: Di siya halimbay.
0: Basi nagkuhan. Naglaag.
4: Yahoo!
3: Nagpupod ko na sa salba ko ita, boys.
0: Ay, basi. Si katropang Adrian Ramirez. Uy, good noon po. Pa-shoutout naman, idol.
4: Yahoo!
0: Shoutout yung katropang Adrian Ramirez. Thank you so much sa pag-drops ng imong comment.
4: Yahoo!
3: Si katropang dating Matilde Ayayo. Opo sila siguro ni katropang Monroy. Good afternoon, katropang Ira and Joy. May hapon kita sa inyo, katropang Nay Matilde, ha? Kaya sa inyo ni... Tutay lang matay, Monroy. Ni katropang Monroy sa Purok Unang Libas. Thank you so much for listening. Si katropang Ma'am Manilin Villar Basa. Uy, ari man. Good afternoon ko na Ma'am Joy at Ma'am Ira. Nagpamati siya subong gamit ang iyang XFM Specialized Radio.
4: Yahoo!
0: Si katropang Jam Car Rojas.
2: Wow!
0: Hi mga DJs.
4: Yahoo!
0: Hi, hello, hello sa imo. Thank you for dropping by sa aton nga comment section. Di kamusta kamustang mga salakyan mo da?
4: Yahoo!
0: Thank you so much gid katropang Jam Car. Hambal ni katropang Zyron tungod ina sa Agaway Chicks Ma'am Ay. Amo na nga akig si Dondon Dadap. Okay, amo gali na.
2: Wow!
0: Hindi niya gusto maagawan pero tiglima tatlong iyang chicks.
4: Yahoo!
0: Sige ah. Ay, time check, anong kita katropang dyan? It's 3:06 in the afternoon na.
2: Wow!
0: I don't know, Willie, naman kita sang binardagol. Basta ara, gita mga tropa. Hindi kita yung maguntad. Ay, this time, anong mga katropa, ato na naitagaan sang tion. Para ato naman basahon ang istorya sang kabuhi. Gagin padala na naman diri sa aton programa. Mga katropa, ang ininga istorya, ang ginting uluhan. Ang lesbian nga babaidor.
2: Wow!
0: Later on, kung may mga opinion ka mo ha, may panugdaon ka mo, kung may advice inyo dira nga mga gusto ihambal sa aton nga sulat, i-drop lang dira sa comment section, mga katropa.

naman mga katropa. Hambal sang kalabanan. Ang gugma daw balay. Kung may duha katawo nga nagapundar siniya, dapat pareho sila nga nagabantay sa pundasyon. Pero paano abi mga katropa kung samtang ikaw nagapangabudlay nga papaligon ang inyong relasyon? Kag ang tawo nga ginapundaran mo sang tanan, amo man gali ang magaguba siniya. Kag paano kung ang pinakamasakit nga pagpangluib, hindi halin sa kaaway, kundi halin mismo sa tawo nga imo kasangga. Dear DJ Ian Joy, ako si Nikki. 24 years old, kag gusto ko man i-share ang akong istorya. Parte sa akong ex-partner nga si Angel, aka Jello. Base may mga katropa manda nga makarelate sa akong nga istorya. Kag base pinaagi sini may matunaan man sila sa akong mga experience. Mga DJs, si Jello isa ka lesbian. Sang una, wala gid ako problema sa iya pagka-lesbian. Para sa akon, wala man na sa gender ang pagkaminatuod. Ang importante, kung may ginahigugma ka, kabalo ka magrespeto kag magpabilin nga matutong. Mga DJs, nakilala ko siya sa isa ka birthday party sa ngakon nga amiga. Sa una daw, kasimple lang man sa iyang klase sang tao. Masadya upton, mahilig magbinuang, palabognukag, kabalugid magpakadlaw sa iyang mga kaupdanan.

0: Mga DJs, wala ko gid gin-expect nga mangin importante siya sa ako nga kabuhi. Sa nagligad pa ang pila ka inadlaw, nagsugod na kami nga mag-chat. Kagalin lang sa simple nga kumustahan, naglabot na ini sa madugay nga pag-inistoryahanay. Mga DJs, kung gabi gani, nag-chatay kami, nag-istorya kami, tubdob sa kaaganuhon.
1: Sana all.
0: Kung aga naman magbugtaw ako, may mga messages na ako dayon nga nababaton halin sa iya. Kung kapoy gani ako mga DJs, siya ang ako nga ginapangita. Kag kung siya man may problema, ako man dayon ang iya nga ginapalapitan. Kag sa kadugayon mga DJs, nahulog gid ang ako nga buot para sa iya.

0: DJ Ian, DJ Joyce, na nakabot ang tion nga nagpasugot ako nga mangin kami. Ginpabatsyag niya sa akon nga seryoso or seryoso gid siya katama sa akon. Pero minyaga na siling sa akon nga ako lang kuno. Ako lang ang iyang gusto.
1: Yahoo!
0: Kag magluwas dira, ako lang kuno ang iya ginapalangga.
1: Sana all.
0: Kag bilang isa katawo nga na fall na gid mga DJs, ginpatihan ko'y natanan nga mga tinaga halin sa iya. Niwala ko na ganikin pa mensar nga basi may iban pagali magluwas sa akong anak. Mga DJs sa mga una nga binulan, masiling ko nga manami gid ang amon relasyon. Kaman perme kami nagakadto kung sa diin-diin, nagakaon kami sa guwa, nagapangapi, kag nagapangitagin sang quality time para mag-updanay. Mga DJs, may mga tion pagayari nga bisan wala kami asang kwarta. Makakita lang kami na sang street food sa baybay, ay masadya na kami ang duwa.
2: Wow! Not until mga DJs isa kadlaw. Nagpadulong kami sa TATC, tira mo na sa Lipunan. Nagbakal kami sang isda kag utan para kun tani magluto sa ilang balay. Kag samtang nagalakat kami nga duwa ni Jello, may nakasugata kami nga isa ka babayi. Nagistoryahan ay sila sing pila ka minuto. Kag wala ko lang ginpaminsar, abi kuya, iya lang ato ordinaryo nga abyanda. Para mga DJ sa nagligad ang pila ka mga sinimana, natalupangdan ko nga permina nga may naga-notify nga mga messages sa iyang cellphone.

Madam, ingara kami sa balay. Kag nagakalit-kalit siya. Nagapangita sang lugar nga siya lang isa. Kung mag-vibrate ganing yang cellphone, dogulpi siya balagi na kulbaan. May mga tion nga kunara ako sa yang tupad. Di ginabaliskad yang yang cellphone agad nga hindi ko makita. Sa una mga DJs, ginahuna-huna ko na lang base privacy niya lang nga ginatawag. Pero samtang nagadugay, nagadambo na ganyang mga sinyales. Mga DJs, nagsugod man siya manginlain. Nanginlain ang iyang trato sa akon. Hindi na kaangay sang una. May mga adlaw nga hindi siya gusto makikita sa akon. Kag may mga adlaw nga di kong ginatagaan ko siya sang paborito niya. Ginabalibaran niya na ako mga DJs. May ara man gabi nga gulpi lang siya madula nga daw bula. Kag kung mangkuton ko siya kung diin siya. Sari-sari lang ang iya nga mga rason. Ang iban, wa pa na gasalalanto. Mga DJs, bisan pa mag-amo sina ang gabon nga set-off ni Jello. Ginpili ko sa gyapon nga magsalig sa iya. Kay amo man na ang gugma mo. Nga kung ginahigugma mo ang isa katawo, hindi mo gusto nga pierme mo siya ginasuspetsahan.

0: may isa kagabi mga DJs nga hindi ko gid malipatan sa tanan. Santo nga gabi, ara kami sa balay kadagatan-aw sa pelikula. Mga DJs, nagkataon nga nabili ng iyang cellphone sa lamisa, kaginali na lang ini nga nagtunog. Hindi ko man intensyon nga basahon, pero nakita ko gid ang notification. Sa notification mga DJs, may isa ka babae nga nag-message sa iya kagang pangalan, Mary Claire.
1: Wow!
0: Mista na ka. Salamat kagabi ha sa pag-upod sa akon. Mga DJs, pagkabasa ko sa inaga notification about o nag-ungot gid ang mabugat nga bagay sa akon nga dughan. Aww. Pero despite sa akon mga nakita mga DJs, wala ko inaginda pahalata sa akon nga kaupod kay Jello nga nakita ko na inatanan. Ang ginihimo ko na lang, nagkuha na lang ako sang pagkaon kunyari kag nagpadayon nga daw sa wala lang natabo. Pero sa pensar ko mga DJs, nagadako na gin ang ako nga pagduda. Kag pagkatapos sa mga natabo, nag-istorya ako sa akong best friend mga DJs, nga amo si Tina. Wala ko nagid na pungga na akong kagalingon, kaginsugid ko sa iya ang tanan. Aww. Pero imbes nga magpanik kami, ginpakadlaw pa niya ako. Nagambal niya sa akong do kinahanglan ko nagid ko no mag-imbestiga sa mga nagakatabo.
1: Yahoo!
0: Sabi niya mga DJs, nagkulukadlaw, nagyumiuhom lang ako sa mga ginpanghambal ni Tina sa akon about sa pag-imbestiga, pero ginapulupunggan ko lang ang akon nga paghibi. Nagligad pag ina mga inadlaw mga DJs, sa pagligad siniya, mas nagdamo pagyad ang akon mga nakikita. Kag this time, may mga ngalan nga permi lang nag-message kay Jello.

mga tao nga hindi ko kilala. Pero daw kabalugid sila tanan about kay Jello. May mga pictures nga hindi niya ginapakita sa akon. May mga lakat nga wala niya ginahambal. Hasta nga isa kaadlaw, nawalaan ko nga hindi lang isa ang iya ginachat. Aside sa akon, kag kay Mary Claire. May ara pagid si Andrea. May Mika. May Chloe. Kag may isa pa nga nakasave sa iya nga cellphone bilang si Bossing. DJ Ian Joy, dito ko gidginpungga ng akon kaugalingon. Agod nga hindi niya lang ako mahalata. Kay bisan sa pagpanuntong, daw kinahanglan pagod niya ni Jello nga mag-organize ang iyang mga contacts. Para mga DJ sa likod sa akon nga pagyuhom, ragin ang kasakit nga ginatawag. Baga DJ, sumura gani nga hindi ko gusto nga maging detective sa isa ka relasyon. Kay madasi, gina ko masakitan gilayon. Sa akon, mas okay na lang nga wala ako may nabalaan. At least, mag-an sa pamatsyagan. Gusto ko lang man maging girlfriend. Gusto ko lang ako na magsiling ang isa katawo nga ako lang. Tinuod gid nga ako lang. Sa ulihin na confirm gid ang tanan mga DJs. Nakita ko siya upod ang isa kababayi sa isa ka lugar nga wala niya ginahambal sa akon. Ara ba lang daw magjowa lang sila sa tunga sang plaza? Nagalambingay, nagaistorya kag sobra sila katama ka-close. Sa amo na nga tion mga DJs daw gusto ko sila palapitan kag pangtukapan. Ugaling, maskin pili ko na lang nga magpaukoy kag magpalayo. Pa inyo na batian ang unang abahin sa gaton nga istorya and this time ato na rin pabatian ang unang ambahanon nga gintig uluhan. Ox lang ako.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Tadakitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.

Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo, sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more! May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previous. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit

0: Ang oras, alas 3.36 na sa hapon. Ang inaanay nga oras ng Builog Gredulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. And we're back na mga katropa peeps. Sa gihapon, you're still tuning in to your favorite katropa station here on Next FM 106.5. Ang katropa nyo. Kaupod nyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga,
2: X-Rated!
0: Katropang inanay nga programa Builog Gredulong sang Zantun Gold Herbal Tea. Tirawin nyo na ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health, ang Zantun Gold Herbal Tea. Madami ginang pag-inom sini matapos magkaon, agad nyo matunaw ang tanan nga kinaon sa atin nga trend. Iyang himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga mangaranon gid sa health benefits. Ginapatam is maninis ang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang atin nga blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Kani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa dire naton nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen, gani ka kas gid ang mga toxic kag gid cleanse sang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kon pwede man mo add to cart pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, balik na, balik na! Balik na sa atong programa kay subong nga hapon. Why na kita oras? Obos na ang atong nga oras! Gani ang moto no, tinabatian yung gidna ang istorya ni katropang Nikki kag ni katropang Angel aka Jello.
1: Wow!
0: Sabi, Angel ka pa naman ha? Pero kabaliktaran ng iyong ugali ha. Sobra ka na Angel. Hindi sa iyo ang ayan ang pangalan Angel ha.
1: Yahoo!
0: Sige, kaya mo ganito mga katropa, as expected naman naton. Kaya nabota naman sa cheat. Pagpang-cheat ang atong nga story this afternoon.
1: May nangloib na naman.
0: Yes. Pero this time, hindi na lalaki ha. Hindi man babayi, kundi lesbian.
1: Yahoo!
3: Sana all.
0: Sana all na gid lang yak. Sige, ah, kay man nadakpa na to ni katropang Nikki ho, nga may gina-meet up gali ang iyang miga, ang iyang boyfriend nga si Jell ho, sa plaza.
1: Yahoo!
0: Tang sila pa, masakit kid ina iya. Sige, later on mabalaan ina naton kung bala. Basi nagbaylo ang ihip sang hangin kag iya ato gin pinang tampa-tampa. Kaya mabalyo nagpa-okoy siya kuno kag nagpalayo. Basi bala bumalik siya ha.
1: Wow!
0: May dala. Katropang Joy.
1: Oo, may dala na nga baka.
0: Amo gani. Ang balik katropang Zeron kasubo man. Move forward na lang center.
1: Okay.
0: Paano kung mag-move backward siya? Hindi ka na magpabulag-bulag kag hindi ka na magpaka-martyr sa partner mo. Ginatunto ka lang.
1: Aww.
0: Ay, si katropang Sammy nagbabalik good afternoon, Ma'am Ay kag Ma'am Joy.
1: Yahoo!
0: Tapos na ba ang lahat-lahat, katropang Sammy? Kaya bumalik ka na dito? Sige, welcome back!
1: Yahoo!
0: Si katropang Chris, ay, basta lesbian mo na, kid siya. Tamo siya, gusto mo nila. No, o, yun na katropang Christine!
3: Sana ay! Aray ko!
0: Sige, exempted lang ko na si katropang Tina.
1: Yahoo!
0: Good boy siya.
1: Dugang niya pa ni katropang Aybalda, si Angel nami, sinautdan to dilo.
0: Ambay gani ni katropang Tin, abaw baba idor bad ina. Wow ha.
1: Yahoo!
0: Wow! Abay sakto kag niya tol Tin bad gid ina ambay ni katropang Zyron.
1: Wow!
0: Ambay ni katropang Ma'am Sanalien. Bad man ko no, ambay niya basi friendly lang gid siya ya. Na ikaw, Star!
1: Ayoy!
0: Ambay ni katropang Zyron, tong bits problem nga naman. Hay buhay, parang life talaga. Di mo sure, Toltin.
1: Yahoo!
0: And, ara, good. Si nila. His Gidya Tol. Balik ka tropang Zyron. All in one na sila, Bur. Magali na.
2: Yes, no, sige.
0: Pero ang balik ka tropang Zyron. Cheater is always... always a cheater, damo. Ginaalibay nga tawo para cheater. Tawo nga cheater para di siya madakpan.
2: Yahoo!
0: Yes, dakop ka na gani, mapanginwala ka pa. Balik ka tropang Tintin Balda, si Angel nami. Sinaot dan to, nakabasa na ni Kaina. Why siya ga tulad sa akon buot kag faithful?
4: Wow!
0: Wow, ha? Ayaw gani, why na utali mo to, dlock? Dutikan lang siya. Hashtag safe na safe.
2: Yahoo!
0: Sige na mga katropa, it's 3:42 in the afternoon. This time, ato na naipadayunon ang istorya ni katropang Nikki together with katropang Jello.

0: DJ I, DJ Joy, sa piyak sa natabod, nagpabilin sa gyapon ako sa amon nga relasyon. Bisan pa nga binulan pa lang kami, or binulan pa lang amon nga pagigugma, ginigugma ko man siya sang matuod. Mga DJs, gusto ko makita ang kamatuoran sa akong kagalingon, kaga pagkatapos sina, gin-istorya ko si Jello. Sa ako nga pag-istorya sa iya, wala ko man siya gininsulto, wala ko man siya ginpakamalaot. Kaya mga DJs, gusto ko lang mahibaluan kung nga agin buhat niya ina sa akon. Sa ulihi mga DJs, nabalaan ko nga may iban pagin siya galing aginaupdan samtang kami. May mga ginahatagan pagali siya sa mga sweet nga messages magluwas sa akon. Kag may mga ginasilingan pagali siya sang miss ko ikaw. Kag ang pinakalala sa tanan, ti may mga ging promisahan siya nga ikaw lang promise, wala na sang iban pa.
1: Oh no!
0: Kag ang ina nga promesa ang una niya mga ginahambal sa akon without knowing nga para galiya sa amo ang tanan.
1: Wow!
0: Kag dito ko na-realize mga DJ nga ang mga promise niya sa akon nga espesyal ako para sa iya. Ginahatag niya mga sa iban. Kag ang magito ang pinakasakit sa akon mga DJs kaman, hindi lang kay nagtinuntos siya, pero ang mas masakit kay kinpapati ni ako nga espesyal ako para sa iya. Mga DJs, ginhimo ko man ang tanan para sa amon nga relasyon. Nag-adjust ako, nagsalig ako, ginsuportahan ko siya. Pero sa ulihi, gali na ibaluan ko nga samtang ginaprotektahan kong amon nga relasyon. Hay siya gali iya, ginaprotektahan niya man ang iya iban pa nga karelasyon.
1: Oh no!
0: Mga DJs, nag-break kami ni Jello. Masakit gid sa una, pero sang time nga nag-move on pa lang ako, ay ang tunto nga Angel, ara sa amon favorite nga spot sa People's Park. Nakikipag-tsuk-tsakan sa isa kababayi nga daw si Ann Curtis magtalikod, pero mag-atubang, tsaka man gani. May mga gabi nga hindi ako makatulog, tapos siya getting to know na sa iban, wow ha? May mga tion nga ginapangita ko sa akon kaugalingon, kung ano bala ang akon sala mga DJs. Abi ko ba si kulang lang gid ako? Ba si hindi ako nami nga girlfriend? Ba si may ginpanghimo ako nga wa niya nagustuhan? Pero pagkaligad sa mga panahon, tina-realize ko nga hindi tanan nga relasyon nga naguba, ikaw ang sala. May mga tao gid nga bisan ihatag mo na sa ila ang tanan-tanan, mangita gihapon sila sang iban. Kag natun-an ko man nga hindi dapat i-generalize ang tanan nga lesbian tungod sa isa ka tawo. Si Angel nga naging nobyo ko sang una, aka Jello, nagtinunto hindi tungod kay lesbian siya. Nag-cheat siya kay hindi siya matinud-anon. Hindi ka balo makontento? Kag ipokrita. Pareho lang na sa lalaki o kung babayi man. Kung babaidor, babaidor gid. Kung manugtunto, literal nga manugtunto gid. Mga DJs, ang gender wala nagadesisyon kung maayo o kung malain ang isa ka tawo. Kag kung ikaw may respeto nga ginatawag, kabalo ka gid kung paano maging isa ka maayo nga tawo.
1: Wow!
0: Sa subong mga DJs, nakabangon na ako. Wala na ako nagdumot pa kay Jello. Basi isa gilang siya sa mga tao nga kinanglan ko anay malabayan para matunaan ko nga mas dapat kong respetuhon ang akong kaugalingon. kagkong maisama na ko ka mensahe para sa mga katropa nga nag-aagay man sa pareho sila nga sitwasyon sa akon. Oy mga katropa, hindi niyo pagpiliton ang kaugalingon niyo nga magpabilin sa relasyon nga kamulang ang nagatinguha. Kay manang matuod nga gugma mga katropa, hindi dapat puro duda. Hindi dapat puro pangita sang proof o kon resibo. Hindi dapat kamo mangin detective para lang may baluan kung ginahigugma pa kamo. Kaglabaw sa tanan mga katropa, hindi niyo pagbasulon ang inyong kaugalingon. Kung ang tao nga inyong ginpalangga, amo mismo ang nagdesisyon nga mag-cheat sa inyong relasyon. Mga DJs, isa lang man ako kababae nga nasakitan, gintunto ka gintraidor. Pero subong, isa na ako kababae nga nagapabilin nga magpili sa nga akong kaugalingon.
1: Yahoo!
0: Kagkong may gugma man nga mag-abot liwat, gusto ko tani nga tuod-tuod na kag seryoso nga magasiling sa akon nga ikaw lang sapat na kag wala na sang iban pa. Sa liwat, hindi na lang si Nikki kag ni man nga akon nga X-rated story.

0: Mga katropa, ang ina ng programa ang Buylog Agradulong, San Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap, pamayaras ang glotacogic, ag virgin coconut oil, kung VCO, nga nagabulig agad nga mapunggan ang early senses kan aging kung pagtingkulang sa nga itong cellulas sa panit. Ini man na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis sa nga itong supat gamit ang natural ng mga ingrediente nga sa Clair Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihimuha na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kaparehas ang Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man mabakal online, pinagi sa mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Alright mga katropa! Di sa breakup, gina naging hantungan ni Jello kag ni Nikki. Sige, ano pa bing gina-expecta? Iman, na amo na gintong natabo. Di mo pa na pag buian. Good decision na katropang Nikki. Iman, apisar sa tornadak pa niya katropang Joy, nga may girl, may other girl sa plaza, si Jello. Nagpabilin sa Gyapon si Nikki sa ilang nga relasyon. Iman siling niya gani, bisan months pa lang sila abagin higog man niya ginsang matuod-tuod si katropang Jello.
0: Amulang katropang ay kay ti sadang ilang ending, kay man nabalaan niya nga hindi lang gali siya nag-iisa.
2: Pang all-in-one pala si katropang Jello eh. Sige, ang tanan niya galing pagkuhan, pagbaga promise para gali sa lahat, hindi para sa isa.
3: Wow!
2: Ay, lodi ka namin ah.
1: Yahoo!
0: Santo all gali yan.
2: De, sige, pero amo na gani, after that, nakipag-break na siguro si katropang Nikki. Kagman, masakit, hindi ko na mag-move on, pero samta nag-move on siya si Jello ba? At to na naman sa People's Park. May upod na naman nga iba. Agoy. Okay. Sige lang, akaya mo yan. Damo pa na iban ang tuod-tuod na gidnga Jello.
1: Yahoo!
2: Sa sunod, katropang Nikki. At sa subong hambal niya, nakabangon naman siya, katropang Joy.
0: Ay, mayad na. Mayad nga, nakabangon ka na, katropang Nikki. Abay, ayaw na pag mugmok. Mokmok, ay kadamo sa laki.
2: Abogade. Sige, bal niya gani. Hindi niyo kuno pagpilito ng inyong kaugalingon nga magpabilin sa relasyon nga kamo lang ang nagapaninguha. Yes, sa ulihi mo pagtanto man nila sa ngaton ng mga katropa. Deserve man nila sang mag-adag sang special love nga ginatawag para sa ila.
1: Yahoo!
2: Pero sa una-una, syempre, magiging martyr ka gilang iyan. Siyempre, dira mo lang ma-learn ang mga bagay-bagay nga ma-realize mo sa audihi. Silingan niya, ready naman siya ko na sa liwata kung may mag-abot mo nga gugmay. Dali, inang gusto niya tutuo, naging kag-seryoso.
3: Wow!
2: Inang makasiling nga ikaw lang sapat na.
1: Yahoo!
2: Kagwala na sang iban pa.
3: Wow!
2: Sige, gabay nga maging happy ikaw. Pero dali lang bala kay katuan sa neto niya comment section. Ay, si katropang Toto Valbuot na tanda pa mag-rap. Corrected.
1: Yahoo!
3: Wow!
2: Si D. Arthur, okay, very okay. Gin ko na ang tanan.
3: Wow!
2: Ginsaman mo gin ang reputasyon tagel. Tagjel. Jello, aw na. Siya lang, hindi na ikaw dala. Malan mo. Good boy ka kag. Mali ka tropa Ma'am Elma. Aling nga ka nang gidya ko nang pakamu ang nagid sa iya. Nang parehas ka may matra. Pangita sang matuod nga lalaki kay may ginatigana gina si Lord para sa imo. Basta ako nag-pray ka lang sang hantop sa Ginoo, iya kagid sila i-guide. Last but not the least, hindi na magpakatanga.
1: Yahoo!
2: Ay,
0: perfect. All in one ang comment ni Ma'am Elma. Pero tsakto, inaha katropang Nikki. Abi, pero good choice man lang kay katropang Nikki, katropang Aynong. Wala siya nagpaka-martyr. Ang iba na iba, si bala marupok man kag balik-balik. Pero si katropang Nikki, yan nanindugan, gid nagbulag, isa yung kay katropang Jello.
2: Yes. O, si katropang Christine Tani, sa sunod may mag-send man story nga wala cheating issues. Ayan, honda na kay tanan nga mga love story, may mga pang-cheat gid yan. Basing imo, why na pag-pang-cheat, abi bahagi na diri.
0: Sige, pa si katropang Rafael, abaw, may Tom's word man, gali, babaidor. Abi ko, lalaki lang.
3: Ayan!
2: Adi ba, di naig pa kayo?
1: Yahoo!
2: Si katropang Christine laba-laba, ho? Pala, kada puro pa na English. Basta aha, katropang Joy!
0: Ay, sa kalabay sa Maraisa niya mali na cheating, kuno should never be normalized, regardless of gender, katropang ay. Hindi na dapat i-normalize na mapalaki, mga kuno mapabagi, mapamember ba sa LGBTQ. Kaya mga katropang bal, pagkating katropang teen, love, commitment, loyalty, and mutual respect are not defined by gender, kuno, but by the character of the people involved. Sige, two women who genuinely care for each other are capable of building healthy, loving, and meaningful relationship just like any other couple.
1: Yahoo!
0: The real issue is not someone's gender or sexual orientation. It is how they treat their partner. Faithfulness, honesty, and respect should be expected from everyone.
3: Wow!
2: Very well said!
1: Yahoo!
2: Palakpakan. Sige, ikaw ang nagdaog sa subong hapon.
1: Yahoo!
0: We have a winner, Gija. Pero si katropang Tutubal, who can amit kasantong gold coffee mix with Munay?
2: Ay.
1: Yahoo!
2: Sige to, kay nagabubo naman ang ulanti pagpulupang api na dira. Ay, balik katropang Kenneth. Ako yung faithful, gid kuya.
1: Yahoo!
2: Sige, ate mga katropa. Hasta na lang dira nga to ni Istorya sang kabuhi. Thank you so much kasi inyo pagpamati, ha? May nakita oras, ho? Thank you na lang sa tanan-tanan nga nag-bardagul sa aton programa. Isa na naman ka, istorya sang kabuhi ang aton nabuksan nga puno sang leksyon.
0: And of course, may ara man sang inspirasyon,
2: Kag damo-damo sang consummation!
3: Oh, no!
2: Mga katropa, halong gid kita. See you naman tomorrow. Naging kaupod nyo na lang inyong mga DJ Chica Beam sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kag, katropang Joy.
2: Partner natin sa technical, katropang Neil Lozada. Dali lamang sa 106.5X FM Rojas, ang katropa nyo.
0: Exciting!
4: X FM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kag-mycologen kag-glutathione.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nag-cafe ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Pag-ibig sa mga butika.
8: Boy! Boy! Gising!
9: Ano ka ba?
8: Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Mag-cafe ka. Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3.
13: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
14: Mag-Premium D3 na.
13: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
16: Santan Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain? Ang sakit!
19: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
20: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Sistapain.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
22: XFM. XFM.
23: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
24: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
25: The Secret of Health.
24: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
26: Santon Gold Live Testimony.
27: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
28: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
24: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
29: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. mabibili sa mga butika.
24: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito'y pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
24: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health. Marami.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bilhin na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
5: Bermigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Iba ganyan epekto sa akong sang
7: Sister Pain.
6: Marisigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Napilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuwa sang pulaw.
7: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gid,
7: may free collagen,
6: ang guta tayong
5: kapa. Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
8: Kape na may natural energy boosters. Sample Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit!
18: Mag-assisted pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assisted pain! Tangkalang pain! Fast and safe! Assisted pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain!
20: Mabibili sa mga butika.
21: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
22: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium.

0: XFM. XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
8: Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugid sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga bukika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Wednesday!

na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Sample Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan
2: ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold.
4: Bumili sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
13: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Diane Grace A. Lavalle sang Barangay Exilab sa PN Capiz. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draws ang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: X. FM.
1: XFM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga suking butika.
2: The Secret of Health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
13: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
16: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule.
18: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
17: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
17: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
16: mapibili sa mga butika.
19: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanfon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan ba?
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
1: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
16: Wednesday.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary.
3: 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold.
3: Sa sulod sang isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Sample Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
10: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
7: Premium D3,
12: makatutulong sa kalusugan
7: na may VCO
12: at moringa.
7: Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanamigin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain.
20: Ang sakit.
19: Mag-assist the pain.
20: Muscle fever.
19: Acute pain.
20: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain.
20: Mag-assist the pain.
19: Pangkalang pain.
20: Fast and safe.
19: Assist the pain.
20: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Assist the pain.
6: Mabibili sa mga butika.
16: Wednesday!

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansome Vitamin C.
3: Kasi some 25
4: years. Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sansome Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansome Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sansome Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
12: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Santon Gold Herbal Tea,
12: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako mula sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kan mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930 sub 2026. Responsible.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape sa apat binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa lamang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Pangkalang pain.
11: Fast and safe.
10: Assisted pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Ako si Regina Berhamin sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
16: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Sa mga butika. Wednesday.

XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Pinagaling sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong gapa.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
2: Lalakas.
4: At gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
11: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sister Pain.
14: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, may bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado,
3: si Balo Manteke.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko
3: na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil.
2: Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
4: Si Siren, isang bye-bye has. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Tangkalang pain! Fast and safe! Assist pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain!
15: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
6: Ang hihita po, kitwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
2: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionex Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The secret of health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
5: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The secret of health.
5: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The secret of health.
5: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The secret of health.
5: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa

ka tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ga-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM XFM Sunfone Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunfone Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sa Sunfone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunfone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan
5: ba? Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-attain ko ako mula sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call the doctor.
0: Call.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: nalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Uy! Boy! Gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Cellphone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assist the pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist the pain.
17: Pangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist the pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Go!

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhol Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Wednesday.

mga tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
2: Sample Plus Gold.
4: Makal sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
2: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Sample Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sample Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkalang pain! Fast and safe! Assist pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain!
16: Mabibili sa mga butika.
17: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kina. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Reddel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Magbibigay sa inyong butika.
9: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Go!

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nag-atake ang arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Supple Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Supple Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Supple Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Southern Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-Premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
17: Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Garantisado
14: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
14: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
13: mag Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
14: Sunfon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga trite. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
18: Go!

na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Sample Plus

0: Gold
1: Plus, pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay
0: Sanfon Plus Gold.
1: Kami sa mga butika
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanfon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Ako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sanfon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Sanfon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sanfon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain!
12: Muscle fever!
11: Acute pain!
12: Kahit ano pang pain!
11: Basta pain!
12: Mag-assist pain!
11: Pangkarang pain!
12: Fast and safe!
11: Assist pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain!
1: Mabibili sa mga butika!
14: Go!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhol Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Santhol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhol Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: System pain.
3: Pagdari sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sila. But jag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: call the doctor.
4: Go!

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfall Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfall Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sunfall Plus Gold.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Kainggidyang sabor sang Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunfall Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sunfall Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfall Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
13: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
14: Sunton Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sunton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Sunton Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
14: Sunton Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain.
16: Ang sakit.
4: Mag-assist pain.
16: Muscle fever.
4: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
16: Mag-assist pain.
4: Kalang pain.
16: Fast and safe.
4: Assist pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jonelly, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.

0: FDA-approved supplement.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong
7: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Go! Yeah!

0: mahal.
1: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM. Cellphone Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
0: Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Cellphone Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Cellphone Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
9: Cellphone Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain,
6: ang sakit.
0: Mag-assist pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assist pain, kangkarang pain, fast and safe. Assist pain, symptoms persist, consult your doctor. Assist pain, mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
0: Go!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
5: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gid,
5: may free collagen
4: and guta tayon
3: kapa. Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
3: nanakas,
6: at gaganda ka pa.
7: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo-tugid sa adlawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Go!

tropa. Hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary 3cm na gali. Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold
4: sa mga butika.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gid jam sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Southern Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Iba ka sa lahat.
2: Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: One Turbo.
11: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
2: Southern Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southern Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Southern Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Go! Yeah!

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga bukika. Go! Yeah!

tropa. Hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan, patch the sun ah. Ina, kapoy ba ko ah? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gate. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon di dyan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at klabu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Go!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante.
5: Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Akong ginabat siyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatang tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit.
1: Bagus. Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, kangkarang pain, fast and safe, sister pain, symptoms persist, consult your doctor, sister pain, mabibili sa mga butika. Go! Yeah!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Go! Yeah!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Southon Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Southon Plus Gold. Sa sulod sang isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Southon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Southon Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Southon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
5: Southon Gold Coffee Mix.
2: Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
5: Southon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Southon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Southon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Southon Plus Coffee Mix.
2: Southon Plus Coffee Mix.
4: Kape na,
2: gamot pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Vision X. Marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
11: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw ko no. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Gampang.
10: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Southon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Southon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-sister pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-sister pain.
16: Kamkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Sister pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sister pain.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
13: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuyo.

0: Sean mo?
1: Oh, galit diri yo.
0: Ay, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga try. Eh, sahit-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Taga tukara ako nga ubo, giptumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo, tanan nga panakit ko lawas na ayad gin.
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
5: akin itong
6: sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Go! Yeah!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan na kape, pero laindi dyan sa borsang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa
6: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
10: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako Galay Silisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Go!

0: FM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
3: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Dugay gyud ang kusakon nga ubo. Nag-try ko sang Premium D3, nakapahuway gyud sa kusakon ubo. Damong gyud nga salamat sa Premium D3.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
13: Go! Yeah!

tropa. Hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee
4: Mix. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
10: Claire Skin Herbal Soap?
11: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oo, oh, gali. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan
13: at masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist,
14: consult your doctor. Bibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Go!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginamon sa ninyo tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita gusto hambalan ta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara lang naton itmaya. Kag kun kaisa ining matag-adlaw-adlaw naton sining nga mga ginakaon kun maprepara lang naton itmaya, mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients nga konsumo sang lawas tadlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
1: Sa aton sining pagparaga, dupod ta, as usual, ang aton sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
3: Southern Plus Gold.
4: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad, upod man sa aton sini mga tagpalamati, sa kutob sa malibutan sa aton sini nga pag-awaragwag, hindi lang locally, Sir Josil, kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani, stay tuned naman kita kay sa kinaandan. Ginapasimple na aton, Sir Josil, ano, ang aton sini nga explikasyon o kung ginapakilala na aton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sa nga aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano ba lang iya sa nga ikasarang pag-abot sa ni sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
5: Yes to health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag na aton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Tuloy ang amon sininga diskusyonan ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kag ang pangalan sang sining dahon kun may nagainaway bala kag may nagasinuya ay Doc Leo.
4: Mhm.
1: Mambal nga unta tinanano ay manghampol kag igarolan punaya.
4: Mhm.
1: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igaron.
4: Mhm.
1: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma lagi na tawag ta. Ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo bala Doc Leo na hanog.
4: May black eye ka pwede man ah.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: So nga mo sini nga diskusyonan ni sang partiya sa lampunaya o konrapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya subong ha. Inang inabakal ninyo sa mga plaza bala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor Doc Leo.
4: Ang aton sini ginatumod dre ini bala Sir Josil ang naandan ta bala nga lampunaya bala.
1: Mm-hmm.
4: Ang native bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong wa sing pesticide. Kag uay sa gina culture para pang baligya bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatyag kita sa lawas.
3: Sunzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Generally ang color yasini is dark purple. Kung pugao ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated na bing malampunaya, but diri kita sa native ang sinang-unagi diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga mga nutrients ang ato sinang makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sa inyo da lampunaya, Ang iban sa umatawag nila sini is Rapunaya.
0: The Secrets of Health.
4: Aga ang kuno sa Sir Josiel sang flavonoids. Example ang diri amo ang quercetin, ara diri ang apigenin. Ang ila sining benepisyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga mamakod man ako na baskog nga antioxidants, anti-inflammatory kag nagaproteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini lawas. Iupod man aton sini ang tanin sa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sang pilas, papali sang pilas Sir Josiel. Ara man sini ang various glycosides niya, saponins nga nagapabakod sa aton sini nga immune system. Nagabulig sa panubo sa aton sini nga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
3: Sulfur plus gold.
4: Ara man ang terpenes, essential oils niya nga antimicrobial, aromatic amo ni nagapahumot bala sa lampunaya kag anti-inflammatory. Kagara man ang anthocyanins, muning manotis naton Sir Josiel kung makita naton niya sa ring kulor purple kung dark purple because of anthocyanins, ti antioxidant ni siya kag nagabulig siya Sir Josiel no proteher o kung protect sa aton sininga vascular system kag bisan pa sa aton sininga kurason.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, dipay-dipay gid ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: So madamo sang benepisyo gali kita makuha sini Doc Leo, Doc Leo, pero we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining lawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect sa sini Doc Leo eh.
4: Tama Sir Josiel.
1: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken. And ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sa aktong proseso.
0: The Secrets of Health.
1: For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag naton sinibla. May analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo, pero ano nga to sining himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ringa fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
4: Ari Sir Josiel, decoction na aton sa ringa himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josiel. Yang tubi nga ginlagaan aton sa dahon na bino.
1: Mm.
4: Kapag tapos, pwede man ang iyas ning sabaw ko ng tubi nga ina ipahid ni mo Sir Josiel sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josiel para matawhayan ang imo sining pamatyag kag maamat-amat panubo Sir Josiel ang mataas nimo nga temperature tungod sa ilanat.
1: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sini closed, very closed nga party sa ato sining skin Doc Leo, makapanalupsop siya.
4: Actually Sir Josiel, pag abot ya sa hilanat, ultimo obisan ang top water naton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dira, ibutang nyo, ispray nyo na sa guya sang isang may hilanat. Makabulig Sir Josiel sa madasig na pagnubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sining lawas, specifically kapin pa ko nagapalanakit ang imo sining lawas.
3: Sulfur plus gold.
1: Actually ang ginahimo sang iban sini pati na sa amon sining balay kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan Doc Leo, especially sang cold one, cold water ang ginapalabigid permi ilok. Kapamangkot ako nga ilok gid daw, basta bayaw lang ilok mo blas niya kay sibinan tasang malamig na tubig. So ilok kaguyali og amo nang masamig niya na sibinan.
4: Pamanan tan lang Sir Josiel pati hita. Pwede gidra sibinan kag ang puson. Of course dalon na lang gid nato ng agtang.
0: The Secrets of Health.
1: Pero isa ka clue ha sa mga kabataan hindi pa kahibalo maghambal. paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-ang ah.
6: Mm-hmm.
1: May palatandaan na tuloy sa lalaki sinamo.
6: Mm-hmm.
1: Hindi man inibastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata, but tambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso.
6: Mm-hmm.
1: Basta magluyat,
6: mm-hmm,
1: which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
6: Sa mga magagmay lang na, Sir Josie, la?
1: Sa magagmay.
6: Mm-hmm.
1: Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants.
6: Mm-hmm.
1: Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedbackin nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambala, tuod tong hambal mo.
0: The Secrets of Health.
6: Lain man na iya sa mga dlagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat nga daw hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
1: Oo, remedyo niya, istorbo dietary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaysa ti respiratory support. Importante man ni Mambal nga undog ginalagkas yang yang paginawahaw.
6: Mm-hmm.
1: In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo?
0: 7 Plus Gold.
6: Ang problema balan, Sir Josiel, kung damo plema, budlay kita sini mag ginhawa.
1: Oh.
6: Manasilim lang kung nagakipot ang alagyan sa aton sini nga hangin, amo ni siling blang ginahapo nga way man ginalagas.
1: Mm-hmm.
6: Pero ang aton sa nagpagginhawa, among aton sa naginalagas. Especially sa panahon sa ubo, Sir Josiel, panahon sa kataro, ang saponins nagabulay sa Sir Josiel pahalog kagpalabnaw sa mga plema dira.
1: Mm-hmm.
6: Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya. Kag ato na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
3: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Kag para sa mga kababaihan na rin, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sini nga monthly period or menstrual cycle. Or menstrual period. Anong mabulig yas ni Doc Leo?
0: 7 Plus Gold.
6: Ang yas ni Sir Josiel nga rosmarinic acid kag flavonoids mayara sang antispasmodic effect. Bukong benefit sa aton sa ding lawas. Amo ni bla Sir Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ilan sa ding puson. Or iban sa ding masiling sakit akong tiyan kay ara ang ilan sa ding menstruation. Mabuligan ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sa isang lampunaya.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
0: Santon Plus Gold.
1: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya kun lampunaya. Now, kadto kita sa method sang preparation. And paano naton ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang pwede naton i-take na Doc Leo?
0: 7 Plus Gold.
6: Depende sa aton sini gamitan.
1: Mm-hmm.
6: Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. O kung may mga hubag-hubag, crush lang naton, pero piso naton, siyempre matilo aton sa ninyo kamot ha, pero piso naton, nag-i-apply lang direkta sa aton sa ninyo samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaron naton o kung imnon naton, mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na, tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom, Sir Josiel, ano, ang hamtong siniya, isa tub-tub, duha ka, kutsara, once daily para niya sa internal inflammation, para sa ubo, para niya sa hilanat, para sa menstrual cramps. Magamit ini pero short term lang, Sir Josiel. Maximum siniya lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
0: 7 Plus Gold.
1: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
6: Tama.
1: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuluon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
6: Yes, kay pwede mo Sir Jocelyn itapal man ang pinugaan mo. Oh. Ang sapal ya tubla pwede itapal mo sa imo sining pilas. Pagtapos ti samburan mo na sang kunputson mo sang gos para nga malalayan Sir Jocelyn maproteksyonan hindi madapuan sang dugang pagid sining higko kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
1: Kag isa pa hindi magpilit ang gos kay aradang ang iya sining ano nga dahon sang raponaya.
6: Tama.
3: Masan zon vitamin C ang vitamin C na alkaline.
1: Pwede na ito ini mamix sa iban sining mga just like for example drinking water i-dilute ni mo bala Doc Layo kag imnon.
6: Kung gusto mo Sir Jocel puruhon mo na lang padalundunan mo na lang sang tubi.
1: No.
6: Kay nagdugang pagid na karon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina ako ni dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras kun isa o kun duha ka kutsarita pagtulon mo pasundan mo tubi sold na.
3: Three coffee mix.
1: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal naton la gaon no kleyo.
6: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bayan sa aton sa ninga lawas, pwede Sir Jocel, ano, preparar kita sa napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa lampunaya hugasan naton sang maayo pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi pagbukal ilunod naton Sir Jocel pabukalan naton ukon paarangayan naton tub-tub 10 minutos ukon 15 minutos and then salaon naton and then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa tub-tub isa ka tasa once tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-aumpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatsyag Sir Jocel, matawhayan kita. Kag pwede man gani Sir Jocel eh, kung gusto mo, para mas nami pagid ang iya sininga, kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kag ang iya sininga aroma, abiyo mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan Sir Jocel sang lemon grass o kung maupdan pagid sang kinihad sang luya.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Kay pareho sini Doc Leo, kundi sa concoction o kon sa paglaga. May proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sini nga odor, man-neutralized ang iya man sini nga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix Doc Leo?
6: Pwede-pwede gid Sir Jocel.
1: Oh.
6: In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo makikita sang coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining gina pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma o kung kahumot man sang luya. So masiling naton Sir Jocel nga unique ang imo sining nga coffee pero na boost pagid ang health benefit.
3: Santon Plus Gold, the secrets of health.
1: So ini tanan Santon Plus Gold capsule, Premium D3 soft gel capsule and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining nga lugar sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal ka kung folio ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pa da nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya sa Subanga Pamati. Kanto lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede kamo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official store sang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Santon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
3: The Secrets of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini, kay nag-pa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estriyahan.
1: And then, we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, iniya may coffee beans, mm-hmm. Pero ang sweetener is stevia. Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kung may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
3: Premium D3 coffee mix.
6: Ini nga kafe ang premium D3 nagabulig pa pagsik sa aton suning cellulae. Manotice na to ng mga nag-feedback sa aton basta maka premium D3 capsule o kung makainom ganis ang premium D3 coffee mix kapag sik sa inla suning pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blanc, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ining premium D3 coffee mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang premium D3 coffee mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sininga insulin para nga mabalansya ng aton blood sugar.
3: The Secrets of Health.
1: And then, namoning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking aton sining skin.
3: The Secrets of Health.
6: Kung sa gisigi galing inom nimo sang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gid sa aton sining panit nagakurinot sa aton sining mga kuko nagamat-amat gabok sa aton sining mga joints nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka ang nag-iinagot-igot iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motambalon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: The Secrets of Health.
1: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
6: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josil mag-observe sa mga oras kung paano mo kwaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buuan sa mainit nga tubig, kag imo takpan sang platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab. Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sininga lawas, Sir Josil, among aton sininga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josil, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ito na ginhapitan, ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
3: The Secrets of Health.
1: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
6: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The Secrets of Health.
1: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin yung mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Doc Leo.
3: The Secrets of Health.
6: Nga ako nung kinanglang yung Sir Josil nga maghabon kita. Kinanglan na ton maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josil, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sa nga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josil, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, ang mga bakterya, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bakterya nga kung magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josil.
0: The Secrets of Health.
1: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bakterya that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pino-pino gidbala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
0: The Secrets of Health.
6: Pero sa hambal sa kilala naton Sir Josil, ano? Sanya ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap, kaysa lawas niya, ginsunod niya man ng aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati ang mga nagpangalisngaw ang nasulbar man Sir Josil.
0: The Secrets of Health.
1: Ang trangkaso kagilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw, halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo, kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut, may gangutngut talinto sa tiil, may ara sa imo abaga, kung hindi naging kamo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapain.
0: The Secrets of Health.
6: Mabakod man ang resistensya mo yung siniyo ko na hindi, kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina, pero ang iginahimo sang iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sininga lawas kag pamatsyagan.
1: So pwede niyo magpartner ha? Kung ka palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung habol nang imo sininga panulukan, Dok Leo, nagaglugar-hum-garhum na lang tanan, matsyaga mo, daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
6: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pa gid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
1: Visionex Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gid niyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sininga mata, Dok Leo.
6: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao Sir Josil, no nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa gali sini Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sining nga kalimutaw kun sa aton sining nga mata. So dapat untatan gid naton nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi kun ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sining nga mata. Kinanglan ta sang depensa kag proteksyon, Visionex Plus makabulig gid sa aton.
0: The Secrets of Health.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Yes!
1: Lastly, Dok Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik inyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami man ini sa inyo nga blood flow.
0: The Secrets of Health.
6: At rin damo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josil, ano ba lang kausa nga ang nagkakadulaan sila interes sa ila sa nga sexual activity, which is kinanglanon, ginsin sa obligasyon ina nila kung aton sa aton mga asawa. Isa sa rin, manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi sina dire Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josil, pinaagi sa bulig sang maka kag klavo waska, nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangka kapgali nga upod sa Turbo Dietary Supplement for Men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sini nga pwersa.
7: Yes to help.
0: The Secrets of Health.
1: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man nga all the way. Nga halin pag ino mo, why nagidya hula-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
0: The Secrets of Health.
8: Santon Gold Coffee Mix.
6: Sa panahon bala Sir Jocil nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Santon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sining mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
8: The secrets of health. Southern Plus Gold.
1: Ko naman si Jocil Banyas.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes to health! Yes to health!
8: Southern Plus Gold.
9: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Southern Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout.
8: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assistive pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assistive pain.
17: Kamkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assistive pain.
18: Symptoms persist, consult your doctor.
17: Assistive pain.
18: Mabibili sa mga butika.
8: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payo. Ito ang XFM Network Philippines.
20: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, alas 4:39.
1: Good morning, good morning, good morning!

umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad na ang palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo, karunyadlaw sang Webes. Petsa 27 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Siyempre, kaupod yun naman karon ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zaldegyap Jr. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, na mga katropa!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon sa mga magapanindahan. O, sa may mga trabaho, padira sa subong adlaw ah. O, kaga siyempre sa mga magabiyahe, aga pa. Kumusta ka mo mga katropa? Oy, kumusta nang inadlaw nyo kapon sang Miyerkules? Oh, ayos lang. Oh, kabayan nga ton Wednesday kapon nang in Mayo gid para sa aton tanan-tanan ah. Oh, bisan bala may nabatsyagan kitang unusual.
2: Ayoy.
0: Oh, unusual bangod gani kahapon nga adlaw kainit gid sang aga. O pagkahapon, ginulan kita.
2: Oh no!
0: O pirong pagulan yun na batsyagan tayo, hindi ginsang tuman ka kusog. O kaga wala man masyado magdugay ho. O ginbasa ilang karsada ta.
2: Ayoy!
0: O ganing usbong kapon, sakit sa ilong.
2: Oh no!
0: Anyway, sa subong aga, ato na gina-abi-abi. Kaga gina-tamyaw na karon asang isagid ka good morning.
1: Good morning!
0: Ang aton sini mga katropa, dira. Nga nagabulog tao na sa subong ation. Nagapulo pang himo sa sulod sang ila mga panimalay. O, ang iba nagainit na ni tubig o kay para aga pa makapangapi na. O kagang iba naman nagahimos kay mapamerkado. O may ara man da siguro ang iba nagailis na eh. O kay majaging-jaging anay subong agaw ah.
2: Ayoy!
0: Yahoo! Ano man da ginobra nyo karon? Ay, padayun na yun lang ah.
2: Ayoy!
0: O, kamo na bahala sa mga palamahawon nyo sa subong aga. O, kaya ko manding bahala sa mga balita.

Ato naman ang gadulong sa inyo, Drisaton sini nga pagpangalagad. Siyempre, upod garon ang aton patrol. O, sa pagtutok man sang sitwasyon sang aton sini nga syudad sa Subongaga. O, kag sa pagdulong man sa mga police reports. O, nga aton man nga natipon sa padayon aton yung pagmonitor sang kalinong kag katawhay sang aton sini Bug-os nga probinsya. Exciting Pilipinas. O, isanay kamayad-ayad nga aga ho. Good morning. O, sa aton sini mga masako na karon nga mga kauturan. O, labi na nga aton sini nga mga vendors o sa magkatuhay gin naton nga mga merkado publiko diri sa probinsya. Labi na gin diri sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. Nabinagidra sa bahin sang meat section. O, sa kay Sir Herminio Hikalde, da sang Hikalde meat stand. Yahoo! O, kaga sa kapihan man daw ah. O, kay Sir Antonio Bolido. O, sa may utanan section, kay Nanay Rosalinda Antonio, da kag kay Sir Leopoldo Revise. Good morning! Good morning! Sa ato naman sa nga poultry section o ah. O dara kay Ma'am Lenny Di Pedro sang Erica Frozen Products. Yahoo! O ka good morning man sa kanday Sir Josue Esmalana sang Josue Dress Chicken. Yahoo! O kaga kay Sir Francis Asuge sang Asuge Egg Supply. Yahoo! O, sa may face section. O, dira kay Ma'am Ria sang Rina da. Good morning. Good morning. O, kay Sir Wendell Dolorman, dira sa may seafood section da. O, sa nagabaligya, lokon kay Galimango. Yahoo! O, kaga siyempre, sa kapihan man da sa may face section. O, kay Ma'am Eileen.

0: sa mga migo taman nga mga jeepney drivers da. Nga aga pa. Oh, nagahimos na kay mabiyahe. Oh, kay migo ta da jo diroy ha.
1: Yahoo!
0: Oh, sa may maayon. Oh, kaga syempre kay migo taman na Jonathan Felipe kag Joan Putato. O, daraman kay Migo ta Bragi ang oro. O, sang baldita terminal da.
1: Yahoo!
0: O, may nga galang da sinyo, tanana.
2: Good morning!
0: O, syempre, sa ito magkaroon mga mangingisda o. Nga aga pa nagbugtaw. Aga pa nagkarga sa ilang mga lambat. O kagiban pa nga mga fishing para pernalya sa ila sa kayang pandagat. O good morning, Gid.
2: Good morning!
0: O kay Migo, tada dyan dyan, abawa no? O kay Buhay Dagat Vlogs.
1: Yahoo!
0: O nga, mayo, Gid ang panguha karon no? Sako karon nila panagat, no, ila sinikuha bulaw. O bisugo. O may pating pagani. Ah.
1: Ayoy.
0: O kag mga kasag kag pusit. O bato dai ni Migo dyan dyan, no? Paldo.
1: Ayoy.
0: Okay nung Rio aninang manda kag kay nang Grace. Oh, good morning da sinyo. Ah.
2: Good morning.
0: Oh, daraman kay pare ko Rex Ramirez oh, sa may aguho panay.
1: Yahoo!
0: Okay, Mrs. Yamanda, tagsaya mga kabataan. Oh, are ba ning Migo tanga paldo man ni? Eh?
1: Ayoy. Yahoo!
0: Okay, ga syempre. Sa mga solid listeners man aton da sa may Hamulawo no ah. Okay Eric kay Kitay Musok Bering. Okay tay Joel Bilyones kay Cap Michael Dolor. O kaga subong man. O, sa kay Ma'am Rosalie Bourbon.
2: Good morning.
0: O sa aton man sini nga mga kauturan yung mga mangunguma. O, dara sa mga nabukid niya kabarangayan, no? Nga sakop gid sa atong probinsya. O, good morning, man.
2: Good morning!
0: O, for sure, ang iban sinisila, nagahigop na sa mainit niya kape.
1: Yahoo!
0: O, ang iban gani siguro, nagabaid-baid na ni sang ila spading, sang ila binangon dyan.
1: Ayoy!
0: Okay, man, karon manggapas naman. Ang iba niya mabit-bit na manggarab. Okay, syempre third cropping na kita ho. Ang iba naman ay maani naman sang ila sining mga tinamnanda nga balinghoy o kamuti. Kag iban pa nga mga high value crops.
1: Yahoo!
0: Sa aton yung mga manunudlo, oy, good morning.
2: Good morning.
0: O for sure ang aton ni mga teachers ni bugtaw na ni. Okay man madigamo para sa ila mga kabataan. Kag ma-preparar naman sang ila sini mga dalalon pakadto sa eskwelahan. Okay classmate kag parinti ko da oh. Sherilyn Arubang Lusada.
1: Yahoo!
0: O, dara sa Marita, good morning lang.
2: Good morning!
1: Ayoy!
0: O, kay Teacher Shirai.
1: Ayoy!
0: Yahoo! O, kaga siyempre. O, sa mga negosyante, tamanda ah. O, nga magbukas naman sang ila mga karinderya ho. Ay na iwa yun na daw mga panakot nyo.
1: Ayaw!
0: Orang iban yan siguro sila sini aray pa sa merkado ay. Oh, good morning, manda kay ng paning kay Ginong Nunoy, sang paning skarinderya.
1: Yahoo!
2: Good morning!
0: Oh, sa mga overseas Filipino worker naton, mayong aga man sa inyo.
2: Good morning!
0: Oh, kung ari lang kamo sa Asia, good morning.
2: Good morning!
0: Pero din makamukar niyo parte sa kalibutan, medaya lang ang pagpumati sa inyo tanan-tanan ha. O kabay sa Gyapon, yara ka mo da sa maayo nga kayong tangan.
1: Yahoo!
0: Okay brother ko da, Jeffrey Noynoy Diaz. O, oh, good morning.
1: Yahoo!
2: Good morning!
0: O, kumusta ka da brother?
1: Ayoy!
0: O, naidlaw na ko na si katropang Elmer Simo.
1: Ayoy!
0: Ambalya, may 1K kada.
1: Ayaw!

0: Sagoton naman ang mga malabutan sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome na mga katropa diri sa Thursday edition. Sa aton sini nga pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting. And siyempre ginapangayo man ato ng inyo dalayon nga suporta ha. Pinagi sa pag-like, pag-follow. Sa aton sining Facebook page. And siyempre sa pag-share karon sa aton nga live sa subong aga. Yahoo! Agad sa pagdulong naton man sining mga balita kag impormasyon. Ay aton gid ini mapaambit sa tanan-tanan nga kapisno. By the way, sa aton man mga motorista dira halong gid sa inyo sini pagmaneho. Sa mga magabiyahe or nagabiyahe na daa. Sa subong man iyang aga. Kay Father Jibin Gumbanda, good morning.
1: Good morning!
0: Kay Chief Militon Maderse, kay Yan-Yan. And siyempre, sa kay Migo Tada Kato. O kung si Migo Tadyan Juan de la Cruz. Maning literal nga Juan de la Cruz.
2: Ayan!
0: Okay, pagtawo siya yan, nakabutang gid siya like Bert Juan de la Cruz.
2: Ayan!
0: Halong gid sa pagmaneho ha, may good dyan ha.
2: Ayan!
0: Alright, alas 4:55. Ito na kita mga katropa sa mga headlines sa aton sining mga balita sa subong nga aga. Sa mga headlines sa aton sining mga balita sa subong aga. Sa aton yung mga balita nasyonal. 500 million pesos nga confidential funds ang Office of the Vice President. Gintugyan sa hindi empleyado sang ahensya. Sunod sa opisyal sang nasambit nga opisina. Samtang sa dugang pangabalita nasyonal, paggamit sang alyas sa mga baganihan, ginpaanggid ni Senator Robin Padilla sa mga ngalan nga naangot sa confidential funds. Samtang sa aton pabalita nasyonal, Bureau of Jail Management and Penology o ginpanginwala nga nadanlog sa banyo si Senator Estrada antes ang iya medical check-up. Okay, mga kapon to, ginrito ni Senator Padilla, 9.5 ang kasakit kinabatsyaga niya. Okay man, ginaligar, naglagatok ang iya tuhod.
2: Oh no!
0: Ano ina, sign of aging?
2: Ayaw!
0: Sa ito naman yung balita internasyonal. Masubo man yung balita mga katropa kay Mano 14 kay mga bag-ubunag ng lapsag. Patay matapos masunog ang maternity ward sa isa ka-ospital sa Pakistan. Samtang sa aton sining showbiz balita. Oy! Alex Gonzaga nakabata na.
3: Headlines.
0: Kag sa sports balita, Alex Iala. Ato bangon si Iva Jovic sa 2026 US Open Stars of the Open Exhibition. Oras sa Pilipinas, las 4:58. Ang mga headlines sa aton sining mga balita, mga katropa, buylog anay nga ginadulong sa inyo. sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, mga katropa! O, kag sa inyo pagpangapay subungaga. As always, aton gid ginarekomendar sa inyo ang pagpangapay sang kape nga kompleto sa benepisyo.
2: Yahoo!
0: Ang kape nga natural, o, kag makabulig pa sa tanan nga mga balatian.
2: Yahoo!
0: O, mag Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Kay bangod sa sustansya sang mangustin, malunggak, malunggay, o kaga soya beans.
2: Yahoo!
0: Aton gid maangkon ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. O syempre kinanglanon tagid na ang energy. O bisan kami sa field kinanglanon na namon. O labi na pang kon na magtipon kami balita. Sus! So,

0: Oh, kinanglan namon ang energy nga wala nagapunaw.
1: Oh, no!
0: Oh, that's why aga pa. Oh, nagainom na ko na Santon Plus Coffee Mix. Oh, kamu man sa mga nag-opisina, gida. Inom ang kamu Santon Plus Coffee Mix. Hindi nyo malikawan kung kaysa sa inyo sinin yung mga kliyente na ginakatubang. Ay, sus, ma-stress ka mo.
1: Oh, no!
0: Okay, siyempre, kung kaysa may mga instruction ka mong budlay i-relay sa ila, bango din di nila maintindihan niya.
1: Oh, no!
0: O, diba nagka-burn out ka man?
1: Oh, no!
0: Kamu na nga kinanglan tagid sang energy booster. Dugang pa dire. Makabulig man ini mga katropa, good malikawan naton ang mga balatian kangay sang prostatitis.
1: Oh no.
0: O nga mo ning kung kaisa oh problema naton yung mga kalalakinhan o kunin blang pagubag sang prostate.
1: Oh no.
0: Okay man, hindi lang niya bangod sa pagpugong sang ihi.
1: Oh no.
0: Ina man niya bangod sang inatawag nga hormonal imbalance.
1: Oh no.
0: O, di same as well sa mga kababayenhan ato no. Malikawan ta man ining balatian nga pikos.
1: Oh no.
0: O, kay syempre di bla amo nang problema nyo man nga man may mga kababayenhan kita nga oh late na nagabusong bla.
1: Oh no.
0: Anumbot naton silingon. Lang ano gid nag tinguha na makabata kun tani o galing apan check up natukiban may pikos.
1: Oh no.
0: O, bangod man ina sa hormonal imbalance. O, gani mga katropa. O, para mabuligan naton ang aton mga kagalingon nga malikawan man ang kasubong ang mga balatian. O, pangapi ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Okay, balan nyo may ari ini siya sang isoflavones. Isa ini siya kasahi sang major flavonoids nga makitaan sa legumes, particular sa soybeans, nga isa na sa mga sangkap sang aton sining Santon Plus Coffee Mix. Okay, nagabulig ni agod nga makontrol ang aton hormone sa lawas. Dugang pang benepisyo ang mahatag sa aton sang Santon Plus Coffee Mix. Hayway kita ya sang chance nga magpalpitate kung mag-inom kita sini. Okay man, good for the heart ni siya ya. Mabisan pila pakatasa imnon nyo. Okay man, wala ini siya sang caffeine. Makabulig man para sa healthy digestion. Okay na balang dasig kita matunawan dayon. Manggaranon sa antioxidants, vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene.
1: Yahoo!
0: O kag nakabulig man, regulate sa aton sininga blood sugar level sa lawas.
1: Yahoo!
0: Ganun pang ginaulat nyo mga katropa? Switch to Santon Plus Coffee Mix na.
1: Yahoo!
0: And start your day right with Santon Plus Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: Available sa mga suki nyo da nga butika sa inyong lugar. O, sa mga leading drugstores man ato nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D-Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. O, kagbabakal man ini online, pinagi sa pag-place order sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. May labi pa kung gusto nyo nga i-deliver na lang sa balay nyo.
1: Yahoo!
0: Okay, sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kada higop. A quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright man, amyaw tanayo ha, kay damo na ta sang mga ano ni ho, katropa nga nagatutok na live ho ha.
1: Yahoo!
0: Oh, good morning, Anayda, kay Migo Ryan Sina de la Cruz.
3: Good morning!
0: O, Subo man kay Auntie Nining Sinalin Finikiti ta or Finikito Tabige.
1: Yahoo!
0: Okay, Migo Tada Antonio Solomono. Okay, ga-preparar na materik-terik naman sunod sa banwa sa Montibidraho.
1: Ayoy!
2: Good morning!
0: Okay, Kapitan Evan Dorado sang Insinyagan Panitan. Good morning, Kap. Pag shoutout lang ko sa mga constituentsya dira sa Insinyagan.
2: Good morning!
0: Okay, Sir Ferdinand Duro dira sa may Kios.
1: Yahoo!
0: O, may agaman. Okay, kay Ma'am Jacqueline Bun Salan Osorio dira sa may Barangay 5. Good morning!
2: Good morning!
0: Okay, Ma'am Nini Bakas Dilatina dira sa may Banika. Okay, mga aga lang ko sa mga class listener.
2: Good morning!
0: Okay, Lynn B. Daliva. Good morning!
2: Good morning!
0: Bali, Ma'am Lino, good morning and good night.
1: Ayoy!
0: OFW ni Guro si Ma'am Lynn Daliva.
1: Yahoo!
0: Okay, Doy Arthur sa West Villaflores, Mayon.
2: Good morning!
0: Kay Toto Bal, aga pa ni nagbugtaw si Toto Bal Subong. O daw Mayo haw. O daw mo guro delivery ni Toto Subong ay.
1: Ayoy!
0: O basi po Maldo na naman bala si Toto o.
1: Ayoy!
0: Okay, si Rosilito Raimundo Arsenio. O dira sa may sityo Fatima sa Barangay Milibili ha. Good morning, ma'am.
2: Good morning!
0: Okay, Ma'am Liza Digala sa Divino and Digala Family. Good morning!
2: Good morning!
0: Okay, Tristan Wyatt Gulay.
2: Good morning!
0: Okay, Migo Tamada Jubert Delphine Ho. O, sa Panitan, kay Mayor Kit. Good morning!
2: Good morning!
0: Kay Tay Dani Di Martin ha, kag kay Nay Feli man. O, dira sa may sityo Ubo sa Barangay Lanot.
2: Good morning!
0: O, kay Sherlyn Donhano. O, dira sa Capiz Doctors Hospital, mayong aga, gida.
2: Good morning!
1: Yahoo!
0: O, sa mga staff man da sa Capiz Doctors Hospital. O, sa mga gwardiya, nurses, doktor, medtech. Sa mga pasyente man dira. And sa inyo manda ng mga bantay, mayong aga.
2: Good morning!
0: Okay nang nini manda. O, bugtaw ka na da ng nini, nagpanindahan ka na. Okay, Marky Azopardo Burines. O, dira sa may Barangay Solo sa Pontevedra. Good morning!
2: Good morning!
0: Kay Migo Tada Nunoy Bilbiso sa may ano man sa may Malag-it.
1: Yahoo!
2: Good morning!
0: Oh, dira man sa magulang ni Toto Juan sa may pabahay da kuno sa Pontevedra. Oh, dira sa Rizal, good morning.
2: Good morning!
0: Aga sa tanan-tanan na nga nagatutok na sa Subongaga. Oh, good morning gid mga katropa.
3: Exciting Pilipinas.
0: By the way. Oh, hingabot na sa pagulog sang inyo sining mga entry sa. Oh, para sa aton sining Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Okay, labi na sa pagulog dira sa aton sini mga suking tindahan. Eman mga katropa. Oh, subong adlaw sang Webes. Ato na pag tipunon. Ang mga entries nagikan da sa mga suking tindahan. Although buwas pa to niya sining draw. O, pero subong man na ano na ni, kolektahon ta na ni. O, kolektahon tani karon ang mga entries dira sa Nini Cristor. O sa may sityo sa Nuwan sa Barangay Baybay. O dira man sa may Tutski Store sa beachfront going to Kulasi nga dalan. O inablang ginapatong anda sang Coco Biranda kag sang Almax Grill. Di siya maswell sa Monsali Store nga nahamtang sa tabok sang People's Park. O, ang iya sila landmark sa may waiting shed. O, nga kulot pula da bla. O, kagadraman sa Paning Skarinderia. Kay nang Paning da kay nung Nunoy. O, arada sa Arnaldo Boulevard. Antes ang Bangko Sentral. O, pero diri sa left side ha. Kung haling ka mo diabi sa proper. Mapabaybay ka mo. Ara sa left side na. Makita yun na da. O, ang loyo yas ini, I think, baligaan na dasang, ano, sand and gravel. Or pwede man kamo makahulog, di karon no, sa aton nga istasyon. O, ari kami namtang sa may sityo, San Miguel, Barangay Tiza, Roa City.
1: Yahoo!
0: O, ang saubos din namon, ang karsada din nga tadlungon nga bunggo to sa stadium. Chico Street. O, pangitayo lang na blan Chico Street kay matuntulan yung gigami di. For sure damo man da nakatuntol sa Chico Street kay man daw kada adlaw may gapila da no katropan Jason no.
1: Ayoy!
0: Gahulat sang release nila sa asa kag sa taytay.
1: Ayoy!
0: Kay man kadali lang magpasakop ni Saton sining Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo. Tipon lang mo sa mga Tansan sang Gold Eagle Beer mga katropa. O 320 ml kun ining Gold Eagle mucho bala. O ang aking ginatawag nila. O isa lang sina katansan. Ano imuon nyo dayon isulod yun na sa sobre. Equivalent na sa isa ka entry. Oh, so kung damo tansan nyo, hindi damo man entry nyo. Oh, sa likod din sa sobre sulat ang promo title ta, Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Isulat dayon ang imo man sining nga kumpleto nga ngalan, edad, address, imo contact number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pili lang kamo to ah. Sa Nini Cristor, Tutski Store, Monsali Store, Paning Skarinderia, or sa 106.5 XFM Rojas.
1: Yahoo!
0: Ang ganyan mga katropa ah. Magpasakop na kay kada semana ho. Magagabunot kita sang isa ka winner nga magadaog sang 5,000 pesos nga cash.
1: Yahoo!
0: Kag sa Grand Draw, bantayan nyo. Okay man o, sa Grand Draw mga katropa. O, dalagko ang mga papremyong ihatag ta. Hindi lang basta dalagko, mata home.
1: Yahoo!
0: O, may panagtag ta nga home appliances, gadgets, grocery package, kag cash.
1: Yahoo!
0: Gani ha, mga katropa. Hulog na.
1: Yahoo!
3: Exciting Pilipinas.
0: Good morning, mandakay ng Amy Villagracia Tandogo. Kag sa Jex Laundry ha.
2: Good morning!
0: Alright, sa pagbalik naton, tutukan nyo ni mga police reports. And then, syempre, yung kaundan sa aton, ginpang ninyada ng mga balita ha. Balikan tani mga katropa diri sa aton nga pagpangalagad. Makaligad lamang ang pila ka mga pahanumdom. Oras 5:14.
3: XFM.
4: FM.
3: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
3: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadya ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto sa bagit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: X FM.
0: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
14: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
15: Muscle fever.
2: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
15: Mag-Sister Pain.
2: Tanggalang pain.
15: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
0: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
1: XFM.
16: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle. Sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more!
17: Wow!
16: May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 FI Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider FI Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Borgman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some freebies. Free full tank gasoline. Free helmet. Free Suzuki jacket. Free camp lamp. Free bundle of joy and rice. And many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting Pilipinas.
1: O Republic, sa pagpalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, oras naton alas 5:24. Dahil ko mga nagatuto ko po ng inyo anchor man katropang Zalde Gab Jr.
0: Exciting Pilipinas. Balita nasyonal.
1: Sa aton yung mga balita nasyonal. Ginbuyagyag sa Senate Impeachment Court nga naglabot sa 500 million pesos ang confidential funds ng Office of the Vice President, ang gintugyan kay Colonel Raymond Dante Lachica, isa ka security officer nga hindi empleyado sa OVP. Suno kay OVP Assistant Secretary Remuel Ortonio, si Lachica ang commander sa Vice Presidential Security and Protection Group kag na-assign sa Office of the Vice President apang hindi ini opisyal nga empleyado sa opisina. Samtang matandaan nga ginpayag naman ni Anay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nga personal siya nga ginsugo ni Vice President Sara Duterte nga ihatag kay Lachica ang 125 million pesos matapos ginwithdraw ang kwarta sa Land Bank. Suno kay Acosta apat ka beses nga ginpagwa ang confidential funds nga sa 125 million pesos nga kantidad. Umalin Disyembre 2022, tumtum sa ikatatlong quarter sang tuig 2023 nga naglabot sa 500 million pesos. Ginako man ni Acosta nga wala sa band si Lachica. Apisar sini siya sa Gyapon ang ginakabig nga accountable officer sa nasambit niya kwarta. Ginpayag man ni Acosta nga mismo si Lachica nagatag sang kwarta sa mga recipients kag informants para sa confidential operations sang OVP. Sang ginpamangkot kon mayara sang provision sa Joint Circular Number 2015-01 na nagatag sang gahom sa isa ka security officer nga magdisburse sang confidential funds. Ginpayag ni Acosta nga wala. Ang paggamit sang 500 million pesos confidential funds kabahin sang mas malapad nga investigasyon sa 612.5 million pesos nga confidential funds ang OVP kag Department of Education nga nalakip sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Sa so, munikaron nga man nagahambal ang prosecution mga katropa nga ginhatag sa hindi otorisado nga persona ang confidential funds. Pero according gani sa joint circular ay wala man sa provision to nga bawal

0: ang ano lang to abi, ang ginkatingala sa prosecution ng mga alias na ginggamit. Mga hindi mapatihan nga ngalan kaya apelyido bla. Nakaangot sini. Ginpunto ni Senator Judge Robin Padilla ang paggamit sa mga baganihan sang mga alias nga suno sa iya importante sa panahon sang giyera. Ginpayag ini sang senador sa iya interjection sa ika-19 nga adlaw sang impeachment trial kahapon mga katropa. Sa iya nangin pagpamangkot, ginpanggid ni Padilla ang paggamit sang baganihan sang alias kangay sang Dimasilang, Lakambini, Tikbalang kag Tagailog sa paggamit sa mga alias sa confidential operations. Kag pila ganito sa mga talalupang doon yung mga ngalan yung natumod sa mga dokumento to nga ginpresentar amo ang mga ngalan nga si Antonio Pagong.
1: Ayoy!
0: Si Timon Andrew Pusa.
1: Ayoy!
0: Si Don Piang.
1: Ayoy!
0: Si Shane Ngit-Ngit.
1: Ayoy!
0: Pag si Soniso Belat.
2: Ayoy!
0: Kung kamuabi mga katropa, kamuabi tagaan kay Gwinan. Kag kamuman ang kay tagaan sang tsansang hatagan sang confidential funds para sa intelligence operation, anong luyag nyong alias?
1: Ayoy!

0: hindi natagoro magamit sa mga tiyagong akya at sa mga nardong putik.
1: Ayoy!
0: O kung ikaw abit, tagaan kay Gwinan Migurayan, anong alias gamiton mo?

0: 哎呀！哎呀！哎呀！
1: super super lagi menemu alias ya migurayanya.
0: Ayo!

0: O kon babayi ka na, may gurong alias mo si Pinakas.
1: Aya!
0: Pero sa dyan gani eh, kay isang ginambali bala ni ano ni Senator Robin. Oh, naga ano man, no? Kay ginwakal pa to ni Senator Robin nga oh, si Ninoy Aquino gani nagamit kuno sang alias man to. Ay sinabat siya ni ano eh. Oh, sinabat siya ni Bam Aquino nga pero wala siya confidential pan. Dila sa paggamit man siguro sa una sining mga baganihan ta sang ila alias. Oh, ay man to sila sang confidential pan siya.
1: Ayoy.
0: Oh, di bala? Oh, si taga-Ilog sino na si Jose Rizal na mo? Tama man, si Rizal yun man si taga-Ilog do, hindi ah. Oh, si Laka, ano gani ah? Laong laan niya ba si Rizal eh? Oh, sino nga ning taga-Ilog na lipat ko ah?
1: Ayoy!
0: Si ano gani ni oh si Paralatico si ano na eh si Mabini eh.
1: Ayoy!
0: Yahoo! Di ba, ang kinalain lang siguro sila sa paggamit nila sa alias ya kay why sila confidential pans ang paggamit nila sa alias ang una ang bilang pagtago sang ila identity. Ah, si Antonio Luna gali ang taga-Ilog. Pagtago nila sang ila identity sang una batok sa mga ano ni sa mga ano ni sa mga Kastila. O di ba? Okay, syempre nagasulat sila mo they are they are revolting against Spaniards through their writings and through their communication, inablang nagapadala sila sulat. O, pero para may ano ni, no, para hindi maabot sang ano ni mga Espanyol kung sinong nagpadala sang sulat alias ila ginagamit. That's why amo to ganing sabat sang ano eh, sang abogada to sang prosecution eh. Ang gamit to nila ya before cause they are at war. Ay, subong way man sila sang gira kag. O nga man may gira, hay galing hambali Rubin Padida insurrection.
1: Ayoy!
0: Insurgency, I mean. O may insurgency. O, hindi na makabig nga nagapakigaway kita sa mga rebuilde.
1: Ayoy!
0: Ang pamangkot da kung gingamit gidman ni sa intelligence monitoring against sa rebel.
1: Oh no.
0: Ah hay ah.
1: Ayoy.
0: Supposedly galing na akong kaysa no makita taman sa mga interjection nga ginahimo sa mga senator judges naton. Kung sino ang ila sini ginadampigan.
1: Ayaw!
0: Sa katapusan naton yung balita nasyonal, wala kinkumpirmar sa Bureau of Jail Management and Penology ang unang report nga natumba o kunadanlog si Senator Jinggoy Estrada sa comfort room sa New Quezon City Jail. O suno sa BJMP or suno kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rick Bustinera, nagalakad si Estrada sa hallway samtang nagapreparar para sa court or para sa iya court ordered check-up Sang irapayag nakabati ini sang pag-snap o kung paglagutok sang iatuhod. Sang makabatsyag sang tuman nga pagpalanakit.
1: Oh no!
0: O samtang guro ara sa pasilidad si Senator Jinggoy, way gid sa ga-exercise ay.
2: Ay!
0: Way gid sa naga-walking-walking or ginainat ya lawas ay.
1: Oh no!
0: Payag ni Bustinera nga gilayon nga ginalalayan ang senador sang BGMP doktor kay gindunga or gindunga na ang pagpa-check up sa iya natalana nga x-ray kag consultation sa Cardinal Santos Medical Center. Ang ginatag sang BGMP nga may pre-existing knee injury si Estrada antes pa siya nga mapriso. O payag sang ahensya ginahulat pa sa karon ang final diagnosis sang doktor kay Estrada. Pero di ba sa matandaan ko, bago ni na preso si Senator Jinggoy, nagabulo basket pa ni Samo. O di ba daw, gupda na yung panigani sila sa una, day Senator Joel Villanueva. O day former Senator Sani Angara. O si Senator Bunggo. Nagabasket pa ni sila sa una eh. Tapos si Jinggoy gani nagano pa ni nag-coach pa ni sa basketball to sang San Juan Tubay.
1: Oh no.
0: Okay, I think isa siya sa mga stakeholder sang team sang San Juan. Oh, pero pag sang napriso na sa no. Oh, ay nagid guro ka exercise si Senator Jinggoy.
2: Ay!
1: Oh no.
0: So, may baluan pa na kung ano gid ang natabo. Base may ano bla, may nikap si ano si Senator Jinggoy.
1: Oh no.
0: Oh, naguluwa na may jury no. Amo na kung kaisa no. Ironic di bla sa aton sa Pilipinas. Okay man ato niya sa gina ano na gina lahog-lahog gila sakit o rila ginabatsyag. Pero makatilingala lang tuod. Bala kung ang politiko mapriso na. O kung hindi gani naka-wheelchair o gina-admit sa ospital. Kung hindi man gina-admit sa ospital o nagaka ang konsang pneumonia.
1: Ayoy!
0: Ano pa? Naka-brace na ang liog.
2: Ayaw!
1: Oh no!
0: Nagabaston na.
1: Ayoy!
0: Pero nga man ang iban ko, normal mo lang nga tao, hindi man politiko, mapriso, kag may edad na. O wala man nagabaston, may man nagakanik brace na.
2: Ayaw!
1: Oh no!
0: Ay, kasadya lang ah.
3: Exciting Pilipinas!
0: Sige mga katropa, inyo nabatihan ang aton mga balita nasyonal. Gini naman ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Cess the Pain. Oh, basi wala nag-ano lang niya, nag-ngot-ngot lang niya tuhod. O basi nag-hubag niya muscles. Ay, kinanglan lang, basi kinanglan lang niya body sang ano, siyang natural pain killer. Oh, mga katropa, aton man ginapakilala sa inyo ang Cess the Pain, ang all-in-one relief nga sigurado madasig ang makapadula sa inyo.

0: Sa mga kababayanan, kung ginadisminoriyak mo, o oh, imniyo lang asang ses the pain. Ah, ay sigurado, kuha, gina ang pagpalanaki. Ganun mga katropa, mag-ses the pain ah. Say goodbye to pain and hello to life with ses the pain.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa ato naman yung balita international, naglabot sa 14 tanan ka mga bag-o bunag ng lapsag. O ang napatay matapos masunog ang maternity ward sa Pakistan Institute of Medical Sciences. Ang ginakabig pinakadako ng state hospital sa Islamabad. Subo-subo man yung balita, no? Mga angels. O, sunod sa pamunuan sa ospital nga 15 ka mga lapsag ang yara sa ward sang mag-ibwal ang kalayo tag isa pagid lang sang mga ini ang nasalbar. O, payag sang health minister nga kalabanan sa mga bata ang gin-incubate o kon gina-oxygen. O, isa sa ginalantaw nga ginhalinan sang kalayo ang air conditioner sa ward apang hindi pa ini makumpirmar sa mga otoridad bangod nagapadayon pa ang ila investigasyon. Oh, mo na gani sa mga ospital man, sa mga ward syo dira bala. Oh, from time to time guro ipa-check nyo gid na sa mga maintenance nyo ng inyo sining mga oh, wirings dira ang inyo saksaka ng inyo sining mga appliances. Okay ba si problemado na bala kag sa gyapon ginapilit lang na gamit. Kagulpi lumupok ang ma or ma short circuit na kag mag-ibwal blang kalayo ba
2: oh. Oh no.
0: Oh, kaluluoy maning mga lapsag no. Ina blang aratan sila sa isa ka lugar gimpamtang sila sa isa ka lugar para masugpunan ila kabuhi. Ang ending dira pagali matapos mga katropa.
2: Oh no.
1: Exciting.
0: Alright, ang aton sini mga balita or ang aton, I mean, balita international. Ang buylog naman yung ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento na meron sa pinasayang kombinasyon sa phytonutrients nga popular nga ginagamit. Agol protection na ng aton mga mata batok sa pagkaguba sini bangod man sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni isang lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients nga makabulig kag mapabilin ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Exciting Pilipinas. Balitang sports, balita sa sports.
0: Sa ato naman yung sports balita, bungguon ni Alex Iala ang iabyan nga si Eva Jovic sa 2026 US Open Exhibition Event nga Stars of the Open sa Biyernes, Agosto 27 sa US o 28 na di Saturn. Ang nasambit nga exhibition naga-feature sang lamharon nga stars gikan sa WTA kag ATP Tour. Hindi naman ini ang labing unang ation nga magahampang si Iala batok kay Jovic. Agluwas sa ila, balantayan man sa Stars of the Open ang hampang nanday Amanda Anisimova bato kay Marta Kostyuk. Flavio Cuboli bato kay Lerner Chen. Tag Arthur Fields bato kay Alex Michelsen. Mga katropa, nga itong sports news, dala naman sa kaluan sang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kaglabuwas ka herbal extract. Mapopular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya at nagapataas ang libido level sa lawas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh, good morning, Anayda, kay Melv Sanisco. Ah. Oh, aras ako nasubong sa Bakungan, Zamboanga del Norte.
3: Yahoo!
0: Nangain ka de, Melv.
3: Ayoy!
0: Kay kagawa, dre din aspera da sa Barangay Liong. Good morning!
4: Good morning!
0: Oy, atensyon anay daw sa mga luyag nga magbakal sang motorsiklo.
3: Yahoo!
0: Oh, mga ka-rider sa Roa City, ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong atuig?
3: Yahoo!
0: Oh, gani sugod na sa SM City Rojas subong Setyembre 5 tubtob sa East and experience the full

0: lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone hanggang scooters. Plus, subukan ng all-new Bridgeman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence.
1: Wow!
0: Oh, in partnership with the SMDI, magbakal sa anuman nga Suzuki motorcycle kag ipauli ang panalong promos.
1: Yahoo!
0: Oh, free full tank gasoline.
1: Wow!
0: Exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket.
1: Wow!
0: Free 5 kilos rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp. Oh, plus, ari pagid, lifetime free service, 2% discount, spare parts discount, and free 3-year LTO registration.
1: Yahoo!
0: Oh, down payment, oh, oy, down payment ah, barato katama, 4,500 pesos lang. Oh, and avail highest savings up to 30,200 pesos.
1: Wow!
0: Oh, gani din na pag palampuasa, mga katropa, wag nang palampasin. Kay on September 6, Sunday, makaupod man naton ang aton mga kabarkada sa pagmotor.
1: Yahoo!
0: Oh, ining mga sikat ng motovloggers bala? Oh, migurayan, nga sanday jawo motovlog kag si Mr. Carlo Salonga.
1: Yahoo!
0: Oh, gani, wag nang magpahuli. Kita-kit sa SM City, Rojas, ngayong September 5 to 6. And ride ahead with Suzuki!
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright, good morning. Anay daw kay Parikoy Rex Dita, nga nagatutok man sa aton sininga pagpangalaga. So, sa aton mga katropa da, ah, oh, kadto ka mo to sa SM City, Rojas, oh, this coming September 5 and September 6. Sa Sunday, oh, September 6, mga katropa, ay ara si Jawo kag si Carlo Salonga.
1: Yahoo!
0: Oh, mga kilala gid nga motovloggers, basi tagaan ka to helmet ni Jawo.
1: Ayoy! Yahoo!
2: Exciting Pilipinas.
0: Ara check ko anay connection ta with katropang Elmer Estimar sa mga natipon sini nga police reports diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga katropa. Oy, oh, balon tabi oh. Ang mga nakinabo man sa palibot sa aton sini probinsya. Oh, sa 24 oras man aton nga pagmonitor sang kalinong kagkatawhay sini. Alright, sige. Check ko sa piyakang linya. Connection tawid katropang Elmer Estimar.
2: XFM. Police report. Police report. Live report. Live report.
3: Propasal din sa aton sini mga natipon nga mga balita sa aton nga padayon nga pagmonitor sang kalinong kagkatawhay sang syudad kag bilog nga probinsya sang Capiz sa Banua sang panita masubo-subo ni nga balita matapos nga patay ang isa ka minor de edad nga lalaki matapos man nga naaksidente ang motorsiklo sini nga ginamaneho sa barangay Agkilo panitaan Capiz pasado alauna sang kagahon kahapon nga adlaw. Ang kilala ining biktima, si alias Jack, 17 anyos, kagresidente sa barangay Timpas, panitaan Capiz sa impormasyon nga aton sining nakuha, inapayag nga nagapadulong ining biktima sa panitaan na proper ang kaupod sining abyan, nag-abot ini sa isa katindahan kag inapayag nga nagahulam ini ang biktima sa motor sa sining abyan. Kagid maniho ini padulong kontani sa barangay Agkilo nga direksyon apang pag-abot iya sa lugar ginaligar ya katropa Zalde nga nadulaan ini sang kontrol kaya sini nga pagmaniho ining biktima rason nga natumba ini sa karsada bangod sa natabo nagangkon ini sa nga pila sa magkatuway sini nga lawas gasgas malangani ug galing internal gid ang rason siya sini nga kamatayon. Kaya madasig ini nga ginarespondihan sa mga panitami MDR mo kagidapatan sa mga una nga pagbulong kaya gipadangat man sa Rojas Memorial Provincial Hospital apang gindeklaral nga dead on arrival sa atinding physician. Sa karon nga yara na sa isa ka pornarya ang bangkay sining biktima kag nagapati naman ang pamilya nga disgrasya o aksidente ning natabo iya sa ila sini nga himata.
0: So at, bali Helen sila sa ano ni sa namatyan.
3: Bali na birthday ni
0: sa. Ah, na birthday. So na birthday sila and then naghagaray. Oh, may upo di man ni Abyan, nagkadto sila sa isa ka burger stand.
3: Yes.
0: Oh, kaga nagpamahawtan, mamahawtan eh, nag-order siguro. Tapos ining ano ya, ining biktima hinulam ni motor sang upo dia.
3: Baigi bilin nga ni pala ang iya sining Abyan sa burger stand.
0: Oo.
3: Order na da kay mabalik lang ko. Ginulam yung motor. Ay siguro nang panginhangin lang pala.
0: Hmm.
3: So to pa we pala going to...
0: To ang kilo.
3: Kilo.
0: Ang sityo ano na da? Danaw, no?
3: Danaw, sityo. Danaw. Tanda mo to katropasal ditong dito magimuguan lang anay kagawat nga...
0: Oo, oh, si Jirik.
3: Si... Oh, hindi. Hindi to Jirik. Eh. Si Jik.
0: Ah, si Jik, oh.
3: Oh. Si Jik. Then, dra lang git sa tabok niya ang porsyon. Dra man niya natumba. Pero, ang ining pila siya, siningarawas siya. Wala ganit sang dugo git niya damo eh. Kay gas-gas malang abik. Katrapasal niya. Galing sa pagbulid-bulid niya eh. Kagbumunggo to sa kilid niya porsyon. Ay lamog git siningang niya, siningarawas. Sa to siningarawas ng informasyon. So, mo ito, nga irespondya sa to sining mga hindi arari mo man. And gipadangat sa ospital galing nga kideklarar gid nga dead on arrival sa nga tinding physician man kitrabasal di.
0: Okay, sige.
3: Sa dugay na itong diri nga balita, diri naman niya sa sulat sang Rojas, arrestado man niya ang isa ka ginakabig nga other wanted person sa kaso man niya nga aka of love si business matapos nga ginserbihan sa nga warrant of arrest sa nga ton sining mga katapos ng kapulisan sa barangay Pulasi, Rojas City. Pasado alas 5 sang hapon, kahapon nga adlaw gyud kilala ining arestado si kay John Lloyd de Guzman y Olisco alias Pipoy, 23 anyos, kag residente masang sityo ni pa sa kops na sambit nga barangay. Ang warrant of arrest ang ginisyon ni Honorable Aida Raisa T. Espinosa, ang presiding judge sa Municipal Trial Court in Cities, Branch 4, Rojas City, Capiz, kag napitsaan sa nga Agosto 26, kahapon man nga adlaw, trimania sa syudad sa nga Rojas, wherein girekomendar sining korte ang 40,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Sa karon nagapabilin pa ni sa kustodiya sa Rojas City PNP ang sambit nga arestado para naman sa nagakaigo man nga disposition. Sa dugang naton diri nga balita, padayon pa ni karon nga ginapangita man sa nga ton sining mga katapos sa nga otoridad ang ining isa ka tricycle driver, no, nga nag-hit and run sa sining isa ka salakyan man nga aksidente sining nga bumunggo kag dumalagan sa nga kahapon nga adlaw nga kusili lang iya sining nga nabungguan nga salakyan isa ka Mitsubishi Mirage G4 kag sandig diri gani sa report nagikan sa Rojas City PNP samtang nasubay sinisang nga driver sang salakyan ang dalanon nagikan sa Capiz National High School padulong ini kuntani sa SM City kag ginasundan ini siya sa isa ka motorcycle nga badya nga mayaras ang plaka nga FA425A ang aksidente nga bumunggo siya sini nga kilid nga porsyon sa iya sini nga salakyan matapos ining natabo nga aksidente nanaog ini nga driver sang salakyan kag gi-checkar to ang iya sini nga salakyan man kung ano gid ang damage bala katropasal di o galing nga pagpanaog nga mayra sila sang mainit nga argumento sa so, sining driver naman sang motorsiklo kaso nga nagbalik ni sa siya sining salakyan o galing lipod siya sining ibalo uli na nga tulupang dan bala nga nagpalagyo sa ining sambit man nga tricycle kag may udala pa ini nga kwan nga bata more or less guro mga tatlo ka tuig ang pangidaron nga yara siya sini nga unahan nga person or nga sakay na gini sa tangke iya sa nga iya sini nga motorsiklo sa information tani ini nga driver sang badyang motor si alias Alugni and nagapuyo ni sa pangpangbulo diri man sa sulad sa Rojas. For subject for confirmation pa na sa karon sa ato naman sini mga katapo man sa kapulisan. So kung sino man ang mga nakikita sa sining driver sa tricycle mimo giga makapag-iangot sa Rojas City PNP. So far si Banaton yung mga kabanuhanan wala magigit sa may mga nabalhag kadalagkuan yung mga balita sila masining 24 oras nga pag-monitor sa kalinong kagkatawhay sa ila sining tagsa-tagsa ka mga kabanuhanan. Mga balita nagikan diri sa Rojas City PNP kag subuma sa may banwa sa panitan buylogin nga ginatulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa inyo Stockholm Incorporated. Ang Business Plus of Gel Capsule mera sa lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga nagahatag agol sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule na. Pambakal ni sa pinakamanapit kag sukirin niyo nga mga butika sa inyo nga lugar and pwede man man to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5 Extra 5 News, ini si katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas.
0: Alright, salamat yung katropang Elmer ha, sa ginpangdulong sining mga balita diri sa aton sini pagpangalaga. Dugangan tani karon ha. Mga katropa, tutukan nyo na sa panatuntunan bullseye. Damo nga salamat sa inyo pag-upod garon diri sa aton sini pagpangalagad. Sa Webes edition sang Exciting Pilipinas. Standby na para sa Express Balita. Partner ko na gid lamang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo abyan, inyo anchor man. Katropang Zalde Gab Jr. Para sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
1: Exciting!
2: XFM
1: XFM
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunfon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan epekto siya ako sa Sister Pain. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hala! Ka-exciting!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
1: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kig sa Bugos nga Pilipinas, lasays 4. Ang ininga oras, buylog naman nga ginadulong sa inyo sang M. Lou Willier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Webes. Petsa 27 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Agaron sa aton sining mga headlines. Sa mga balita lokal, asod-asod nga nilupok sang Irapatian Armas Lutang sa barangay Kulilang President Rojas Capiz. Ginkakugmat sang mga pumuluyo.
2: Capiz Police Provincial Office naka-record sang 90, masobra 90 ka mga police operations sa sulod sang isa ka semana. Pito ka mga wanted person madinalagon nga naaresto.
0: Police Regional Office 6 nakabalag sang 22.84% nga pagnubo sa 8 ka mga focus crimes sa rehiyon.
2: LTO Rojas City ginapangabay ang mga motorista nga nagagamit sang unauthorized plate nga makigangot sila tatatapan agud malikawan ang apprehension sa Setyembre 1.
0: Samtang resolusyon nga nagabi-abi sa kadalagan sang top 6 sa RMT examination nga tumandok sang Rojas City, ginpasar sang sangguniang panlalawigan. Sa ito naman yung mga balita national, 500 million pesos na confidential funds sang OVP. Gintugyan sa hindi empleyado sang ahensya. Suno sa OVP official.
2: BJMP, ginpanginwala ang nadanlog sa banyo si Senator Estrada antes ang iya medical check-up.
0: Sa ito naman yung balita international, Canada nagpatong sang tub-tub 50% counter tariff sa mga produkto na gikan sa US.
2: Sa balita entertainment, pambato sang Pilipinas na si Asia Rose Simpson nalakip sa finalist sang Miss World Talent Competition.
0: Sa ito naman yung sports news, US Open Mixed Doubles Campaign and Dayala kaga Ogre Aliasimi nagtapos na.
2: Gag sa health news, 5 minutos nga pag-alsa sang tiil. Simple, pero posible nga may kayuhan sa lawas. Aton, hibaloon.
0: Ag sa business news, masobra 20 billion pesos nga balor sang bugas ang nagakauyang kada tuig. Suno sa PhilRice. Oras sa Pilipinas, lasay 7 na sa aga. Agkaroon sa detalye sa atong gipangyadang mga headlines, paupod sa inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balita bukan. Balita sa lugar.
0: Sa aton yung mga balita, lokal gin kakugmat sang pila ka mga pumuluyo ang asod-asod ng mga lupok sang armas lutang nga ila nabatian pasado las 11:45 sang aga sang Agosto 24 sininga tuig sa barangay Kulilang President Rojas Capiz. Gin kilala ang nagpabalhag sang ginapahayag pagpanglutang nga si Nanay Nida, 66 anyos, kag residente man sang nasambit nga lugar. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Police Captain Jobert De Los Reyes, hepe sang President Rojas Municipal Police Station, ginapayag nga nakabaton sila sa impormasyon natuhoy sa aksidente kag gilayon man nila nga nagresponde sa lugar. Sa ila inisyal nga investigasyon, posible ini ang maikangtanan sa isyu sang duta sa lugar nga madugay naman nga nagakatabo sa mga barangay. Dugang pa, wala man sang may na-recover nga basiyo sang anuman nga sa isang armas lutang sang ila nga ginpadulungan ang lugar. Timlang yung tagreklamo ang isa sa mga nakabaton sa duta nagikan sa gobyerno o kon sa DAR. May lot number 2-D-1 sa idalom sang TCT number 089-CARP-2024-00286. Sa karo pa dahil pang investigasyon sa mga kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
2: Sa dugang nga balita lokal, nagdangat sa 96 tanan ang na-record nga police operation sa Capiz Police Provincial Office sa sulod lang sa isa kasimanang operasyon sa mga kapulisan gumalin Agosto 17 tubto 23 sininga tuig. Sandig sa datos ang Capiz PPO Weekly Accomplishment Report, duha ka mga naaresto ang ginagkabig bilang most wanted person. Samtang lima naman ang naaresto nga ginagkabig bilang other o kun other wanted person. Kalakip sa nadakpan ang tatlo ka mga persona sa tatlo ka operasyon nga nagbayolar sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kung sila nagdangat sa 6.6 gramos ang illegal nga droga kag may standard drug price nga 45,138 pesos ang nakumpiskar. Samtang apat naman ka mga individual sa apat ka operasyon ang nadakpan nga nagbayolar sa Republic Act 10591 ukon Law on Firearms and Ammunition Regulations Act. Kag-apat naman ka mga armas lutang ang na-recover. Samtang 14 naman ka mga armas man ang kag-isa ka-eksplosibo ang voluntaryo nga gin-surrender sa mga otoridad. Dugang pa nga na-aresto ang apat na ka mga tripulante sa isa kooperasyon nga nagbayolar sa illegal nga pagpangisda sa diin nagdangat sa 210,000 pesos tanan nga balor sang sakayan pandagat kag mga kagamitan ang nakumpiskar sa mga otoridad.
0: Samtang nagdubo naman sang 22.84% ang walo ka mga focus crime sa Western Visayas. Umalin sa Mayo 22 tubtob Agosto 22 suno sa Police Regional Office 6. Nagdubo sa 385 ang mga insidente sa mga tuig. Alin sa 499 sang kaparehong panahon sang tuig 2025. Kon na nagnubo ini sang 114. Lakip sa may dako nga pagnubo amo ang carnapping sang motorsiklo nga halin sa 20 padulong sa 7 kag kakaso o kon 65% nga pagnubo. Nagnubo man ang rape cases halin sa 126 pagkadto sa 56 o kon 55.56% nga pagnubo. Samtang ang murder cases naman ang nagikan sa 33, nagnubo sa 26. Ang robbery incidents ang nagnubo man sang 18% halin sa 50 pagkadto sa 41 na lang ka mga insidente. Suno kay Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Resulta ini sang mas hugot nga police visibility, intelligence-driven operations, madasig nga pag-responde kag mas mabakod nga kooperasyon sang komunidad. Panawagan sang PRO 6 sa publikong magpadayon sa pagbulig kag pag-report sa makaduludang aktibidad. Bangod ang pagmintinar sang kaayuhan kag seguridad sa Western Visayas, ang nagadepende man sa padayon nga kooperasyon sang kapulisan kag publiko.
2: Sa dugang panaton nga balita lokal, nagapangabay ang mga katapos ng Land Transportation Office Rojas City sa mga motorista nga nagagamit sang unauthorized plates nga mga magdangop sa ilang talatapan agud malikawan ang posible apprehension nga matabo sa palabuton nga Setyembre 1. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Mr. Alan Aguirre, ang Admin Aid 6 kag evaluator sang LTO Rojas City, gin pakigbahin sini nga matapos ang nangin pronouncement ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw nga sumugod sa Setyembre 1. Sigstrikto na sila nga pagadakpon ang mga gagamit sa unauthorized plates o kon plates sa mga salakyan. Agud malikawan ini suno kay Aguirre bukas ang ila tatapan agud buligan ang mga motorista nga makasecure sang certification na tuoy sa ila ginagamit nga plaka. Bangod maintindihan man sa diri sang LTO Roa City nga may mga plate number sa gihapon wala pa nag-abot sa mga nagapanag-iya sang motorsiklo ukon sa lakyan man. Suno pa kay Aguirre may konsiderasyon man sila nga ihatag. Apang kusarang lang magpadulong samtang timprano pa sa ila tatapan mas maayo para maisyuhan gilayon sang certificate. Dugang pasiningi pananglitan nga madakpan ang isa ka motorista nga nagagamit sang unauthorized plate pagamultahan ini sang hindi magnubo sa 5,000 pesos. Sa mga luyag naman nga magkuha sang certificate magdala lamang sang ORCR sang motorsiklo kun salakyan kag kun second hand naman ang imo motorsiklo mas maayo nga dalon man ang deed of sale para ma-verify sang LTO. Katuyuan sang LTO nga dumilian ang authorized ang unauthorized plates agud malikawan ang paggamit sang peke nga plaka kag masiguro nga mahupos ang nga matumod ang kag malabot ang kada salakyan. Makabulig masudri ini sa pagpatuman sang layi, traffic enforcement kag pagtapna sa paggamit sang salakyan sa mga illegal nga bluhaton.
0: Sa katapusan nga balita lokal, nagpasar sang isa ka resolusyon ng sanggunyang palalawigan nga nag-aabi-abi sa nangin kadalagaan sang isa ka tumandok sang syudad sang Roas si Mr. Iris Carn Magallanes sang Barangay Dumulog, Roa City. Sa giniwat nga regular session sang Agosto 25, ginduso ni Board Member Emmanuel Billiones Jr. ang resolusyon agunatagan sa pasidungog si Magallanes sa diin gindayaw ini sa iya ginpakita nga kaalam pagpanikasog kag dedikasyon sa iya pagtuon rason nga nakapwesto ini bilang top 6 sa resulta sang Medical Technologies Licensure Examination agin patigayon sang Agosto 15 tubtob 16 nga tuig. Si Magallanes ang nagraduar sa University of San Agustin Iloilo sa diin nakakuha ini sang 91.80% nga average sa nasambit nga pasinawan. Maibaluan man nga nangin top notcher o kon top 10 man ini sa nagligad nga 2022 Civil Service Professional Examination. Si Iris Carr ng bata ni BJMP Rojas Female Dorm Warden Jail Inspector Rowena Villarisco Magallanes kag ni Engineer Leopoldo Magallanes Jr.
2: Mga katropa, mga balita lokal, nga inyo nabatian ang builog gid nga ginadulong sa inyo sang Santhon Vitamin C, nga isa ka ng acidic kag alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga pababasko kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigpatuan ang viruses kag mga bacteria.
0: Sa ato naman yung mga balita national, ginbuyagyag sang Senate Impeachment Court nga naglabot sa 500 million pesos ang confidential funds ng Office of the Vice President nga gintugyan kay Colonel Raymond Dante Lachica sa ka-security officer nga hindi empleyado sang OVP. Suno kay OVP Assistant Secretary Remuel Ortonio Silacheca ang commander sang Vice Presidential Security and Protection Group kag na-assign sa Office of the Vice President apang hindi ini opisyal ng empleyado sa opisina. Suno kaya kosta 4 beses nga ginpagwa ang confidential funds sa 125 million pesos nga kantidad. Pumalin sang Disyembre 2022 tubtob sa ikatatlong nga quarter sang tuig 2023 nga naglabot tanan sa 500 million pesos. Ginpayag man ni Acosta nga mismo si Lachica ang nagatag sang kwarta sa mga recipients kag informants para sa confidential operations sang OVP. Ang paggamit sang 500 million pesos nga confidential funds ang kabahin sa mas malapad nga investigasyon sa 612.5 million pesos nga confidential funds sang OVP kag Department of Education nga nalakip sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, wala gin kumpirmar sang Bureau of Jail Management and Penology o kun BJMP ang unang report nga natumba o kun nadanlog si Senator Jinggo Estrada sa comfort room sang New Quezon City Jail. Suno kay BJMP spokesperson na Jail Superintendent J. Rex Bustinera, naglakat si Estrada sa hallway samtang nagapreparar para sa iya court order check-up sang ginapahayag ng kapati ini sang pag-snap sa iya tuhod kag makabatsyag sang tuman nga pagpalanakit. Pahayag pa sini nga gilayon nga ginalalayan ng senador sang BJMP doctor kagindungan o kung gindungan na ang pagpa-check-up sa iya natalanang nga x-ray kag consultation sa Cardinal Santos Medical Center. Ginatagman sang BJMP nga may pre-existing knee injury si Estrada antes pa ini siya nga mapreso. Pahayag pa sang ahensya, ginahulat pa sa karon ang final diagnosis ng doktor kaya Senator Jinggoy Estrada. Mga katropa, mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santong Plus Gold nga mayara sang hypotensy. Sang 100% natural herbal extracts gikan sa mangustin, malunggay, ang palaya, garlic ug spirulina nga sarangin nga makabulig agun nga mapaayo kag mapakausog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international.
0: Sa ito naman nga balita international, nag-anunsyo ang Canada sang counter tariffs nga nagalabot sa 50% para sa halos sa 28 billion Canadian dollars nga balor sa mga produkto gikan sa United States bilang balo sa mga bago nga buhis nga ginpatuman ni US President Donald Trump. Suno kay Finance Minister Francois-Philippe Champagne, manginepektibo ang mga nasambit nga buhis sa Setyembre 8 sa mga produkto kaangay sang sansalon, muebles kag panapton, agod maprotektahan ang mga mamumugon kag mga negosyo sa ila sininga pungsod. Nag-ugat ang gamo matapos napaslawan ang mga negosyasyon sa negosyo sa tunga sa duha ka pungsod sa diin. Nagbayluhan ay sang mga akusasyon ang magtimba nga bahin angod sa indi makatarungan nga mga pangabay. Sa piyaksin, iginsiling sa White House kag ni Trump nga ang Canada ang nangin unreasonable sa mga inunanon samtang ginakusara naman ni Prime Minister Mark Carney ang US nga luyag gubon ang mga nagapanguna nga industriya sang Canada. Ang aton nga international news, buylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga mayroon sa pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients na popular nga ginagamit na protectionan ng aton mga mata batok sa pagaguba sini. Bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag ban pa nutrients. Makabulig agun mapabilin ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Gag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, nalakip sa finalist sang Miss World Talent Competition ang pambato sang Pilipinas nga si Asia Rose Simpson. Napilian ang Pinay Beauty Queen bilang isa sa 23 ka mga finalist gikan sa masobra isa kagatos ng mga delegado. Siya pag-compete sa finals sang Miss World Talent Competition sa Vietnam, nagapangabay ini sa pangamuyo kag suporta siya sa ng mga kababayan nga Pilipino. Nakasecure na si Simpson sang spot sa Miss World Top 40 bilang winner sang Asia and Oceania Continental Group sa head-to-head challenge sa diin gid pamangkot ang mga kandidata nga ipakigbahin ng ila personal stories kag advocacies. Nakalabot man sa top 60 si Simpson sang Miss World Top Model Competition. Nagalaom karon ang Pinay Beauty Queen nga madala pa uli ang ikaduha nga Miss World Crown matapos makuha ni Megan Yang sang 2013 ang labing una nga titulo. May paghihwaton ang Miss World 2026 Coronation Night sa palabuton nga si Tiyembre 5. Mga katropa, ang entertainment news ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang glutacoji kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang oily sa skin aging ukon pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.
0: Sa ato naman yung sports news, na paslawan nga makakuha sa kadalagaan ang duo ng The Filipina tennis star Alex Ayala kag ATP World's number 4 Felix Ogier Aliassimi kontra kay Gael Monfils kag Elina Svitolina sa first round sa 2026 Open Mixed Doubles Championships. Nagtapos ang sambuha sa scores nga 1-4-1-4. Sunod yung magpasakop si Ayala sa Women's Singles Competition. Kabayan man ng Pinay tennis players sa hiwaton nga Stars of the Open sa August 27. Ang katropang sports news, Buylog, agredulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayari sa Maca Kaglabo Huasca Herbal Extract. Mapopular sa South America nga nagapapagsik, nagapabasog sa enerhiya at nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis, magtumargin lamang sa isa ka kapsula. Ay sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kaya ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Katropa, nakaibalo ka lang ang pagbutang sang mga tiil sa pader sa sulod sang pila ka minutos. Ang mahimo makabulig sa pagrelax sang lawas, pagpauntat sang pagbatyag sang kakapoy, kag makasuporta sa maayong nga blood flow. Isa ini ka simple nga restorative pose nga mahimo man himuon antes magtulog agud nga makapakalma sang lawas kag huna-huna. Mahimo ini himuon sa sulod sang 5 tubtob 10 ka minutos samtang hinay kag regular ang pagginhawa. Apang so diri untatan ini kun na magtugas ang kasakit o kun indi na komportable sa pamatyagan. Dapat man inihimuon sa komportable kag luwas nga posisyon. Mga katropang health news ang ginadulong sa inyo sang Santong Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gipatam-is ang stevia nga nagtan sa pagtuon nga saranggit nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang ato sini nga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic, kag i-cleanse ang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santong Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito naman ng business news, ginaganyat sa Department of Agriculture ang mga consumer nga buhinan ang paguyang sang bugas, suportahan ang local farmers kag pilion ng mas masustansya nga sahi isang bugas. Ini ang kabayan sang kampanya sang ahensya batok sa rice wastage. Sano sa Philippine Rice Research Institute. Nagalabot sa 24.4 billion pesos nga balor sang bugas. Kung kabaylo sang kapin 10.85 million nga sako sini ang nagakauyang kada tuig. Yara sa 5.17 million nga mga Pilipino kuntani ang sarang mapakaon sa nasambit nga nauyang nga bugas sa sulod sang isa ka tuig. Responsibility starts with something as simple as taking only what we can finish. If every Filipino does a little, the country gains a lot from less waste and healthier diets to stronger farmers and a more secure food supply. Pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Gag sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may bayad nga 61 pesos and 65 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may bayad nga 48 pesos and 62 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos. Euro 72 pesos and 4 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may bayad nga 16 pesos and 43 centavos. Mga katropa, ang balita sa patagsang negosyo kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santong Gold Coffee Mix nga kusalin may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Savor the taste of delicious coffee mix and feel the difference with Santong Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kagamay ito mga katropang kondan sa aton sining mga ginpangnyada ng mga balita. Kagaton man gintalakay sa subong aga. Agindulong sa inyo dari sa aton sining pagpangalagan. Mabalita naman ngayon na batayan ang Buylog ang ginadulong sa inyo sa mga deklidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated. ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Tag Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang inyong mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang mabakal sa mga suki inyo nga butika dira sa inyong sinigang lugar sa mga leading drugstores naton nationwide: Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, and mabakal man ini online pinagi sa pag-place order sa inyong sinigang mga Shopee kag TikTok Shop. Sa tanan-tanan nga nagupod sa atong pagpangalagad sa mga nagpamati sa ila sining mga radyo. Ang sa mga nagupod sa atong Facebook live streaming, good morning.
3: Good morning.
0: Happy Thursday mga katropa. Magasunod ang platuntunan bullseye upod si katropan Joven Anisco gani tutok na. Sa katapusan, kami na lamang ang inyo nangintag balita. Ako si Katropang Zalde Aguiab Jr.
2: Kaga ko naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kagi na yung Express Balita!
4: Yes to health!
5: The secrets of health!
6: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
7: Amo gali ni kasimple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
5: The secrets of health!
8: Santon Plus Gold.
7: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diring yung sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
8: Santon Plus Gold.
5: The secret. Okay.
7: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon ng balatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
8: Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
6: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
7: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
6: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
7: Yes, Sir Josil.
6: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
7: Kung diba, kauno naton ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa ring omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
5: The secrets of health.
7: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasari nga oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
5: The secrets of health.
6: And pwede gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
7: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sari nga cognitive function, ang aton sari nga heart, nagpabakod man sa ton sari nga kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
6: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balungay. Kung wala ka mo da balungay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balungay do.
7: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
5: The secrets of health.
6: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. Eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Ako si Amelia, dipay-dipay ko sang mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: The secrets of health.
4: Yes to health.
9: Hala, ka exciting.
10: We

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Roma City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos ka Pilipinas, las 6:51.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayo nga mga katropa, nagpangalagad na ang panibago na naman nga edisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagpangalagad kita subong adlaw sa Webes, pecha 27 sa bulan mga kabinan sa Agosto tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joben Anisco. Oy, good morning na! Oy, bangon na! Hoy, aga na ni, amat-amat na. Sa may mga trabaho, may opisina. O, may mga hilikuton, aga pa. O, ano pang ginahulat nyo da? Webes pa lang subong, ha? O, Webes pa lang subong, ti, ha? May kwan pa kita. May ara pa kita sang, ano ho? Ha, mga kabyenan, no? May, isang tulog pa kita. Ha, before mga kabyenan, o dalawang tulog before ang weekend. Eh, may ara na nga daw ginakapoy-kapoy na. Kapoy na gid ko, daw exhausted na gid, daw ko na gid ko, daw burnout na gid. Bawal tamarin, mga katropa. Labi na kon damo kada sang salaguron.
2: Ayoy!
1: Damo sang nagasalig sa imo, di wala, ponselens. Kung damo gasalig sa imo, abay, bawal ka talagang tamarin. So, gani, bangon na da, no? Kuna na ang lawas, ahata na ang lawas. Para makabangon, makatrabaho. Kung kasi pala nakit lawas mo, kung gani kayo na, pagbugtaw ko, daw hindi naman ko kabangon. Takit sa ngakon nga hawak daw mautod. Natam-an sang sige kasakwat barbel. Days man nga akon nga puluantos kag. Pero sa mong may ara pa man gihapon, may discomfort pero ayos lang. Sanay tayo sa sakit eh.
0: Bullseye.
1: Okay, sige ha, sa mga nakabugtaw na, nakabangon na. Siyempre, nagahikutar dira sa kusina. Ano man ang ginaluto dira mga kabinan sa subong ng mga tinion para ang mapadulong sa opisina. May pala mahawon oy sa inyo tanan-tanan nga mga mahugod kaaga pa nagabugtaw.
3: Good morning!
1: Oy, kumusta ka mo dyan? Kumusta ka mo da? Anong preparasyon para sa pamahaw? Namingin anong nami isod anon da? Di ba? So sige. Pitsa di peligro 4 days. Basi buwas ko na surtihon maka solo sweldo na. Di matapos man ang pitsa di peligro eh. Tos-antos lang anay subong sa aton sering nga mga katropa. Di ba? Kung may do alang-alang nagida, hambali lang huluhin yo lang anay so changgi ho. Pero pakitlooy lang anay para at least bisan papano may kararuton ka mo dyan. Okay? Sambalang lang o. Di,
4: dugang-dugang ilang da akong listahan ah. Ang sildo, bayran ko, promise.
1: ikaw, Jocel Barugo, ga-proof na promise ka man kung maubusan ka. Pero siyempre, dapat, kwan ha, dapat pag nag-promise ka mo, tumanon nyo para nakautang liwat.
2: Ayoy!
1: Hindi nga nag-promise ka mo, tapos kalipatan nyo. Hambal nila, promises are made to be broken daw. Hindi mo namuya. di ba? So sige ah. Sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan, mga katropa, diri sa aton sininga palatuntunan. Syempre gina-welcome na nato ng aton sininga mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa Malabutan sang aton palatuntunan. 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sininga mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band.
2: Wow!
1: Kag syempre gina-welcome nato ng aton sininga mga suki dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center sa mga suki na tondira, no, nga nagamonitor sa aton sa ninyo pagpangalagad sa mga bumalakal. Amo kamusta ang mga taga-karnihan section da? Kamusta da si Sir Herminio Hicalde ho nga nagakuan ho? Ah, aga pa nagbugtaw para magbalidya sa mga kumustang kilos ang baboy diyan? No, kamusta ang mga kapihan da sa kuan sa Lipunan? Oh, sa Antonit kapihan da sa mid section, kamusta da? Oh, naka kuan na, nakapangapi na halos tanan da. Oh, travel abul balidya da sang Santon Gold Coffee Mix o. Oh, dire sa may utanan section sa kay Rosalinda Antonio kag Leopoldo Reves, mga sir.
0: Good morning,
1: mga ma'am. Oy, kamusta ang balidya na isang aton sa ring mga utan? No, kag siyempre dira sa Pueblo Terminal.
2: Yahoo!
1: Oh, kamusta ang biyahe? Oh, dagsa na mga pasahero, mga muni oras kag dagsa na nada mo. Oh, gamat ama ta nada labi na mga opisina, mga 7:30 karon. Ah, sus kinakabag da naman nada. Oh, mga kaabyanan, no, dira sa kuano sa terminal sang jeep, no? Oh, kay Jonathan Felipe kag Juan Potato subuman dira sa may Maldita Ban Terminal. Oh, no, kag sa mga kalananda, no, dira sa De Gracia 83, no, kay Mirianda De Gracia kag sa Abcidi 83 dira sa Pueblo Terminal. Oy, sa inyo da mga katropa.
0: Good morning.
1: Okay, so welcome ha diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan sa aton sininga.
0: Bullseye!
1: Kag siyempre, hindi man magpaulihi sa aton sininga pag-abi-abi ang aton niya mga katropa onliners!
0: Good morning!
3: Wow!
1: O, labi na sa mga kapisnon, di man ka mga lupalop sa Pilipinas, di man ka mga karoon nga lupalop sa kalibutan. Welcome diri sa aton sininga pagpangalagad sa aton sininga Webes nga edisyon na.
0: Bullseye!
1: O, labi na sa mga kapisnon daho, no? O, ay pa ka muna ka-like and follow sa aton sininga page. Oy, like and follow na! Para hindi maulihi sa mga balita, impormasyon niya dapat ninyo mahibaluan, adlaw-adlaw. I-follow nyo lang, ha? Kag-i-like ang aton sininga duha ka mga page. Siyempre, ang aton original page, Aragyapon, ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Hanggang secondary page na to ng XFM Rojas 106.5. And don't forget also to subscribe sa aton sininga YouTube channel. Mga katropa, dugay-dugay ipinaton ang link dari sa aton sininga comment section. O pwede nyo man mga katropa nga i-scan ang aton sininga QR code nga naga-flash subong sa inyo sininga mga screen. Ano pang inahulat nyo? Ara na, paikuan nyo na. Pwede nyo na maano, ma-screenshot. Kaga tutukan dayon sang scanner sang cellphone, then pindoton ang bell button for subscription. No, so mga platform ina nga kunsa diin online nasarang ninyo ma labot mga kabinan agod nga matutukan ang mga paborito ninyo nga mga public affairs program diri sa XFM. So gani mga katropa, ano pang ginahulat nyo? Subscribe na.
0: Bullseye!
1: Ang oras na ton, impunto la 7, dari sa ton sininga pagpangalagad. Standby, kay check na ton, pinagka-latest nga lakat sang panahon, direktamente mga kabinan sa ton sininga pag-asa. Balo na ton ang pinagka-latest nga weather update na ton para sa subong adlaw sang Webes. Mag-uumguo mga ton sininga kalangitan, subong adlaw sang Webes ha. So check na ton, dari sa ton sininga pagpangalagad, imbukad ang report na gikan sa pag-asa.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
6: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, August 27, 2026. Kaninang alas 2 ng umaga ay ganap na naging low pressure area itong cloud clusters o mga kaulapan na ating binabantayan dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan itong LPA 0821 sa layong 1,030 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, hindi pa naman po ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo within 24 hours. Mamaya-maya ay i-discuss pa natin kung ano yung magiging scenario dito sa bagong low pressure area na ito. Patuloy pa rin po yung mga pag-ihip o epekto nitong habagat sa Luzon maging sa may western section ng Visayas. Kaya't mataas po yung tsansa na mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon and dito rin po sa Visayas. Sa kasalukuyan, hinihila pa rin naman ang habagat or hinihila pa rin ang habagat nung dating bagyong Obet na patungo na sa ngayon sa may mainland China. Kaya ngayong araw, expect pa rin po natin magiging maulap ang ating panahon dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may Batanes, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, maging dito rin sa may Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, and sa may Mindoro provinces. Ngunit yung mga nasa silangang bahagi naman ng Luzon ay makakaranas ng mas mainit na mga panahon at temperatura. Ngunit posible pa rin yung mga thunderstorm activity sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura dito sa Luzon. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas, and sa Mindanao. Apektado pa rin ng habagat itong Palawan at maging ang Western Visayas, kaya't mas mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dyan ngayong araw at makakaranas din sila ng mga makulimlim na panahon. Ngunit, take note po dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at maging sa may Mindanao, mainit at maalinsangan pa rin ang ating panahon. Kaya't doble ingat sa ating mga kababayan na nandito dahil may mga reports na nga po tayo ng mga drought events dito po sa Visayas and Mindanao. Sa ngayon nga po, ito yung ating mga agwat ng temperatura, ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang. Iba pa po yung ating heat index na atin pong pinopost sa mga Pag-asa Regional Services Division's Facebook pages natin. Kaya sana po ay i-check po natin ito para malaman natin kung ano yung magiging heat index natin ngayon at sa susunod pa na araw. Pinakamataas na nakita natin na air temperature ngayong araw no ay 34 degrees Celsius dito sa Zamboanga at hanggang 33 degrees naman po sa iilang bahagi pa ng Visayas. So, always po stay hydrated and magdala po tayo ng payong at panangga po sa matinding sikat ng araw para po sa ating mga kababayan dyan sa Visayas and Mindanao. Para naman po sa ating mga pag-ulan, inaasahan nga natin ngayong araw dulot ng habagat sa Zambales at Occidental Mindoro, posibleng umabot ng more than 50 millimeters yung mga pag-ulan ngayon na maaaring magdulot ng mga localized floodings and also yung mga landslides. So, sana po ay stay alert yung ating mga kababayan dyan dahil in the next few days, inaasahan po natin na mas lalakas pa ang habagat. Para naman sa magiging scenario nitong low pressure area na nasa North Philippine Sea sa ngayon itong LPA 081, una, mababa naman yung tsansa na ito'y mag-landfall sa anong bahagi ng ating bansa. At sa ngayon, kumikilos po itong LPA 081 pahilaga. So northward pa ngayon habang nagko-consolidate yung mga kaulapan ng LPA na iyon. Ngunit inasahan natin kikilos naman po ito pa west-northwestward patungo sa Taiwan in the next few days. Posibleng maging bagyo itong LPA within the next 48 hours. At kung maging bagyo, dahil nasa loob na nga po ito ng ating area of responsibility, ay tatawagin naman natin ito sa local name na pilandok o yung Philippine mouse deer. At sa ngayon nga po, ang magiging indirect effect naman itong LPA o yung potential na maging bagyo ay hihilahin ito yung habagat simula bukas hanggang sa Tuesday. So anong bang magiging scenario nga natin dito sa LPA na ito? Sa nakikita nga natin ay in the next few days ay mas lalakas pa yung habagat habang kumikilos pa west-northwestward itong low pressure area na ito. Kaya magiging maulan sa Luzon maging sa may western section ng Visayas in the next 4 to 5 days. At yung mga pag-ulan na nakikita natin sa ating mga rainfall projections sa ngayon ay nasa heavy to possible magkaroon pa nga tayo ng mga intense rains especially sa northern and central parts ng Luzon. Kaya't may nakataas pa rin po tayo na weather advisory, bukas po inaasahan natin mas lalakas kaya mas nadagdagan po yung mga lugar na nasa yellow o yung maaaring umabot ng more than 50 millimeters na rainfall. So aside sa Zambales and Occidental Mindoro, makakaranas din ng mas malalakas pa na mga pag-ulan ang Bataan, Pangasinan, La Union maging sa Benguet. But other parts po ng Luzon, bukas magkakaroon din ng mga maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At sapit naman po ng Saturday, mas lalakas pa yung mga pag-ulan natin. Kaya't may nakikita na nga tayo na mga lugar na possible na umabot ng hanggang 200 mm sa mga pag-ulan. Dito yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nadagdagan din yung mga lugar na posibleng magkaroon ng more than 50 mm sa mga pag-ulan. Yung mga probinsya po natin sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, maging sa Metro Manila, Cavite, and Batangas. Ang nakikita natin ngayon na mga critical time dun sa mga pag-ulan natin ay between Saturday and Sunday, and posible pang magpatuloy yan hanggang Tuesday. So, doble ingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And ito nga po magiging scenario sa LPA na magpapalakas habagat ay maaari pa din namang magbago. So always din i-check yung ating mga latest weather updates galing dito sa PAGASA. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So pwede nang maglayag yung lahat ng ating mga mangingisda. Para naman dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:44 a.m. at lulubog naman mamayang 6:12 PM. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts, and para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating website pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.
1: Bullseye! Alright, maraming salamat Ma'am Lian Loreto. Nagikan sa aton sa ning PAGASA. May kang tanan sa pinaka-latest naton nga weather update para sa subong adlaw sang Webes, mga kaabyanan, no? So again, may ara sang LPA, no? Nga kon amoning nagapabaskog karon sang habagat. Oh, nga kon makita ninyo, no, sa aton sining satellite feed, no, inang mga daw naga-blue, naga-pula, munang dala sining mga kaulapan kag ulan. So nag-enhance ang habagat, that's why, no, nga ti mag-uum-guum kita diri sa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, kay syempre parte kita mga kabinan sang kwan sang western Visayas. So bangod sini mga katropa, no, makaagom kita sang pilaman ka mga isolated nga mga pag-ulan. So kung ang taon na tondri mga kaabyanan, sa aton sininga banawan, ang chances ang pag-ulan medyo mataas-taas para sa subong adlaw, in particular karon sa hapon. Now, kung may mga sulugaton kamuda nga mga estudyante o kung mga to sa opisina, andam lang ha, ligmat lang karon sa hapon. Ang alas dos, may ara sang 45% nga chances ang pag-ulan. 55% naman alas 3 sang hapon, 45% alas 4 tob-tob alas 5, kag ang alas 6 ang gabi may 50% nga tsansa sang pag-ulan. So take note lang, isolated ini, then alas 9 sang gabi tob-tob alas 10 may 30 to 35% nga tsansa sang pag-ulan. So isolated lang. Pero medyo mataas-taas ang chances ini kung ikumpara naton mga kabinan sa mga nagliligad nga adlaw. No, sa muna nga ti kun motorista ka basi mag prolong bala. Kay ti malapad ang galo mga kaabyanan. So that's why nga prepare ka lang da sang imo sini iya nga kapote. Mga tricycle nyo lang inyo sini nga mga trapal. Oh, di ba? I-prepare nyo lang kay basi kag medyo maglawig-lawig ang ulan. Kahapon pugtak-pugtak eh. Na may mga ulan, may mga kwan kahapon mga 3:30. Oh, may nag-ulan kahapon diri sa may area sang kuno city proper. No, in particular diri sa may area sang Dayaw kahapon, pero nagdugay-dugay lang to pila ka minutos. Pero dagko eh. Nalula naman. Tapos balos naman sa iban nga areas. Ano nang ginatawag naton mga kabinan nga isolated nga mga pag-ulan. So that's why nga ti, namigod man niya kung preparado ka. Diba na, William Calmirin? No? Namin na yaka ba si Maninda kakaroon sa hapon kundi dala ka payong para may panangga ka sa ulan. Bullseye! Okay, so that's it, no? Mga katropa, ang aton sining weather update para sa subong adlaw sang Webes. Buylog sa gyapon nila dulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, kape na!

0: All right, kapi na, kapi na, kapi na. Sa mga wife na kapangapi. Ano pang ginahulat nyo, ha? O, pangapi na da, no? O, basi ilang tawo nyo da? Basi box na lang ang bilin. Ah, sang inyo sininga Santon Gold Coffee Mix.
1: Ayoy!
0: Akong gali, kapi di ho. Pagbukas ko sina, buksan ko na sa aga. Tutok pa na ang karton katropang Jason. Pero pag balik ko the next day, ah, halog na. Balaan ko na na kung sino nagkuha. Balaan ko sino nung chumipo na naman. Kita sa CCTV mo. Pero ang nagbukas ang pirta kahapon sang hapon, wagin nila makita kung sino. No, katropang Jason. Ako, kita ko kung sino to. Eh.
1: Ayoy!
0: Mga nerviusa ka mo. Ah, nerviusa sila. O, pakita ko karon sa CCTV, ha? Hindi ka mo makibot.
1: Ayoy!
0: Ah, nerviusa ang mga upod ko diyo. So, get ko sa inyo karon kung sino to, ah. Oh, pero kung kape nga di kalidad, kape nga manamit ang ginapangita nyo, ari ang Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na, energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Wow!
0: Oh, bangod mga katropas ang mga ingredientes ni, ha? Kinasulit-sulit, tagid ni. Ang mga ingredients nga dala, ang may ara ang Santon Gold Coffee Mix. Alain ba lang nakabalo ka mo kung ano ang ginainom nyo, di ba? Nang pag-inom mo ba lang, confident ka? Ha, mga kaabyanan, kahit ibalaan mo kung anong arada mo. Todo parehas mong balada sa, no, sa isa ka balay o sa isa ka opisina. Confident ka ba lang magsulod dara kung magguwa sulod? Kung bay, alam mo may multo da. O, oh, di ba? Confident ka kay balaan mo. Ah, balaan ko kung sinong ara da. Ara da si katropang Tintin. Ara da si katropang Jason. Akagara da si katropang Joven. O, oh, di ba lang? Pero kung masalod ka sa isa ko pisina, ba'y kagani ka balo kung sinong ara da? O, oh, sabi mo, sinong ara da ba? Eh, hindi ko da. Basi, bila kag... Lain ang ara dyan.
1: Ayoy!
0: O, oh, mamanaton ka, pe. Misa, hindi ka magtilaw kay ti. Balaan mo... ano man, ano ang ingredients niya sinaman? Basi sugid-sugid lang na nga namit, hindi man. Ah, pero ang Santon Gold Coffee Mix, mahambag ka. Ah, balaan ko kung anong may ara da. Balaan ko kung anong klase binipisyo may ara ang Santon Gold Coffee Mix. Nga man, balaan ko ang ingredients mo. Oh, may mangustin na, may turmeric, may spirulina, chia seeds, moringa, oh, amarguso, himo pa sa premium coffee. Kung ni-research mo, ay, amo ni gali ang iyasini nga mga binipisyo. Amo ni galing ginainom ko nga kape, tingala ko namin tag-healthy. O tapos ala, may glutathione kag collagen pa.
1: Wow!
0: Te, di ba? So paghigop mo sang Santon Gold Coffee Mix, aba, eh, confident ka nga ang kape mo healthy. Pero kung hindi, gani mga balkang, ay, tudayhan to. No, tilawi ang kanamit ha, sa gamsamin nyo. Mga kaabyanan ng Santon Gold Coffee Mix. Available na sa mga suki naton nga mga butika diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz. Dira sa kuana sa South Star Drug Store. May ara dira no ang South Star Drug Store hamtang da sa Robinson's Mall sa Pueblo di Panay. May ara man sa Super K Drug Store. Sa tara nilang outlet no ang First Pharmacy. Sobuman ang AGB Drug Store dira sa May Caldeo. Dira sa pharmacia Binhamin kag sa ibang pagid nga mga butika. So Santon Gold Coffee Mix. Pwede nyo man ma-order online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. So pangitaon nyo lang da ang official store sa Yes to Health. Ang Yes to Health Inc. No? 2011. Kaya hindi lang Santon Gold coffee mix ang inyo sinisang mabakal. Pwede mga kabukabakal da sa ibang pagit ng mga dekalidad ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Andan lang sa mga katropa nato, hindi nyo paghihaboy ang empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Kaya sarang nyo na mapasakop sa aton sari nga Santon na next sa Family Bulibong Papremyo. Pwede ka mo kadaog na asang 3,000 pesos kada weekly draw. Nangapi ka lang, gintipon mo ang sachet, nagbinipisyo ang lawas mo, nagdaog ka pa sang papremyo.
1: Wow!
0: Sa Santon Gold Coffee Mix, ha? Mga katropa. Gani! Pangapi na!
1: Yahoo!
0: Bullseye! Alright, sa aton sining pagpangalagad mga kabin, andiri sa aton sining pala tuntunan. Standby kay Silo Hanta ang unang hugnat sa mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Unahon taning mga nakaline up na mga police report. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan sa subong nga aga. Unahon aton ang ining report ni katropang Elmer Estimar, isa ka 17 anyos no nga lalaki patay matapos nga aksidente ang ginamaneho nga motorsiklo dira sa Banwa sang Panitan. Katropang Elmer sa detalye.
2: Live report. Patay ang minor de edad nga lalaki matapos nga aksidente ang ginamaneho sining motorsiklo sa Barangay Agkilo, Panitan nga Kapis, pasado alauna sang kagahon kahapon nga adlaw ging kilala ining biktima sa kay alias Jack, 17 anyos, kag residente sang Barangay Timpas sa Panitan nga Kapis. Sa aton sining nga nakuha nga impormasyon, ining biktima ang nagikan niya sa isa ka celebration o birthday katropa Joven. Kriin nga matapos nga nagpa-birthday ini sila, naginagaray ini siya sang iya sining nga barkada nga mayara sang motor agod nga magpamahaw bla sa isa ka plamahawan o kon isa ka sikat nga burger station dira malapit man lang niya sa may Banwa sang Panitan or sa may town proper. Kag pag-abot dito iya nga ginbili niya ning iya sining upod agod nga mag-order sa sining burger kag ginulam niya ning motor no kusa din kaya pag sakayan sa motor nag drive ini siya padulong sa direksyon sa Barangay Agkilo kag pag-abot iya sa lugar ginapahayag diri nga nadulaan sa control ining minor de edad siya sining pagmaneho. Rason nga natumba ini siya sa karsada kag nagtumpilak katrabag Joven kag bangod gani sa mabaskog nga impact man nagangkon ini sa mga gasgas siya sining mga magkatuway man nga lawas kag madasig naman nga girespondihan sa mga katapos sang MDR Remo Panitan kag gitapatan sa nga nauna nga pagbulong kag ginapadangat sa bakin sang Rojas Memorial Provincial Hospital apang gideklarar nga death on arrival sang attending physician na. Sa dugang naton nga nakuha ang impormasyon way magani actually sa madamo gid sa nga dugoy ang ining ang lawas ng ining biktima o galing ginapahayag diri nga lamog ang iya sining lawas bagod ba siya sining pagka-aksidente katropa nga Joven.
0: Nilaban-laban na internal hemorrhage ina katropang Elmer.
2: Mugit ang natabo kay Lupay pay ni gid saya. O ano na gid pala? Mahumok. wala na sang wala na gapalang angot ang iya sining mga tulaan man katropa Joven.
0: Da siguro dalaga niya eh.
2: Ang motor reader.
0: Oh, muna kung kuha ko motor ya, kuha lang gani akong kuha, 115. Galing din ako gani kaubos, hasta lang ko sa isinta.
2: Wala gani. Eh, basta, kuhaan gistik. Siguro, posible, bala mo ang dalan da sa Banwa sa nga Panitan or particular sa sitio na ako. Matandaan mo tong lugar man nga sa diin na ginlutaran man nga sa din na bumbuan patay ang anay barangay kagawad sa barangay Kilo.
0: Dara man?
2: Oo, itadlongon abi na dara. Once nga makabuylo kagit, ay talo tayo yun. Gid, katrapa Joven, siguro posible. Gid, distingan niyo gid na eh. Galing nagabalod, bala ang karsada. Tadlong nagabalod. Isa nagarampa-rampa ka bala. Kumadasi, gini yung musin nga dalagan.
0: Tadlong siya, pero kuha na. Mabalod, din ang kuhan-kuhan bala.
2: Dumihams?
0: Oo. So, delikado na kahit pag tendency siya nakaroon kong dasig kag may kag umikit na ang tendency mo luksog na yung motor mo.
2: Ay labalaban kid kag sa CC abi isang motor sa capacity niya 150cc ay
0: siguro kasi inubos niya gito?
2: Oo, ay wala siguro eh.
0: Sa lakyan ko gani, hasta lang ko sa 120. Pag 130 na, ginakulbaan ako. Gabahar na ko na dayon ah. Oh, siko tama na niya. Matumpilak lang tong carbon sa salakyan ko, okay na. No? Pero kung motorsiklo, ba hindi ka ginag-PR katropang Ilmer?
2: Amo na dyan eh. So, natalupang, dad nga sabi, sa nga ton sining mga tapo man sa nga palitan MPS, ang nga inisila ang nag-patrolya sa lugar, kagagi kakibot sa mga ini nga mayaran sa motorsiklo blang sa tungas ng dalanon nga nagahiyao naman kag dito sila sining pagpangita ay malayo ang ginapukan sining biktima sa kilid iyang porsyon kag posible na bunggo pa ni sa mga kwanto sa mga poste na blasang kano barrier sa igad gidalan muning rason nga siya siniman nga kamatayon. So far mo sa nga aton nga balita rigi kay sa Banua sa Panitan buylogid nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa inyo sa Health Incorporated ang Turbo Dietary Supplement for Men ng meras ang mga kakaglabuwas ka herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapabagsik nagapakusog sa enerhiya kag nagapataas sa libido level sa aton sini nga lawas. Magtumar sa lamang kapsula sigurado mas manaming mas mabako din yung relasyon kag ang imo nga performance sa inyo nga quality time. Ang Turbo Dietary Food Supplement for Men ang mabakal sa pinakamalapit kay suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Labiligid sa Super K Drug Store, Watson's Pharmacy, kag pwede man ma-order online pinagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inisi ka tropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, marabong salamat katropang Elmer Estimar sa sining information. Sumusubo-subo ng balita. Isa na naman ka insidente sang aksidente sa dalanon ang nagluntad mga kaabyanan dira sa may Banua sang Panitan. So nasiling nila nang natabuan da do mariit kuno na dai no kaya daw pila na kabeses nga may mga ginadaga nga kabuhi da no eh maratingala ko kung sa mga ako may motorman no kage man ko disgrasya. Pero sang katilaw na ta magtuwad balintuwad sa dalan mga katropa, isubong ambal ko gani ang way ko ega kuha iya sang motor nga 150 amo tinga lagi ko nang iba nami angid sina katropang Jason mo no 150 200 no di ba galing siguro ginaisip ko na lang rinante hore mahilig lang sila sa motor ako no. May motor man pero hindi gid ko hambal nga hilig kay tip. Siguro tama lang gid ko ka practical nga tawo. No? Nagamotor ko ya para hindi iya magpinakarera o kun ano nga plastada, gamot ga kuha ko ya sa lakyan, no? Para nga convenience ako magpadulong sa padulungan ko. Ah, mo na lang na. Pero nga hambal nga ti kutihon panamion, away na ko na iya. 'Di ba? O kon haruson ko gid nga haruson puga ya motorsiklo ko para ti testingan gid ang kapasidad ya. Why ko sinaya. No? So tamang makapanalagan lang ko. Hindi gani ko kabalo magkayo. Bullseye. ang balon ta mo sa bong. Oh, namulan ang salakyan ko. No? Why ko nakage ya ilis-ilis. Hindi ko kabalo magilis guma mo. Ayoy! Bisan may tools man ada. Balanta ka mo prang kahanda yung istorya. Motor, running plat ko na yan. Pakantoon ko na to sa kwan. Pakantoon ko na to ya sa talyer. Tod na. Hindi mo gagre si Chef Ramonito, Limuel Saracho. Running plat na yan. Bali ko na da. Ilis lang guma eh. Hindi ko ya kabalo. Ayoy! Amo ko na iya ka praktikar katama. Tama na makakita ko sang tadlong adalan. Laman ko iya ginaganyat. Mahambal ko arang kahon ko gini. Why? Amo man nagyapon dalagan ko. Okay, mamo ginaisip ko. Basta mo kage ka na disgrasya. Ginaisip mo ba? Sa karsada nga daan, gamay lang nga sala mo. Gamay lang nga lingka-lingka mo. Ito, tapos ka gini. Labi na kon motorsiklo, di blaya na storolabyo. No? Amo na gina siling naton halong gid kamo pirmi. Di ba? Okay lang ng Dasig. Siguruhon nyo lang, ati, Kwangid. No? Ligwa yadalan. No? So, kung ligwa naman, hindi man pag-ubusang pwersa sang motor mo. Okay? So, timo niyo, why man kuno damo, pilas to, kung anong aplastada, pero, lamog ang lawas niya, internal hemorrhage. Di ba? Sa managaan mo ko sa sang motor, 200cc, 150, ang dalagan ko, surte na gid ko makauchinta. Ano, gon lang sang ibanda nga, hindi ko mapuga. No? Sa muna gani, lapit na birthday ko, kung regaluhan nyo ko motor, okay, nako gani sa 100, hindi ko na maubos. first motor ko, Honda. First nga motor ko, 100 lang na iya. Ito pang Jason, 100 lang. Pinaka-kwan ko, 150. Ang ADB, pila, 150. Ay, pila nga no, sina, 150 na. Mo lang ang pinaka, ano ba yun na da yun? Balik ko sa 115 gani, oh. Kaya ang balko ya, pang kwan-kwan. Hindi, wala man ko yung kakarira. O kung ano nga ko niya, misakyan ako pagkato sa opisina. May pang tabok-tabok ka lang ba? Di ba? So, ay lang ko kabalo kung ano yung pintalidad sang iban. No. So, pero damo na bala na disgrasya sa motor. Damo na nagabuhis buhay mga kabinan. Sa karsada. No, gani halong gid, no? Di ba? Halong gid sa mga katropa naton da. Again, soliton ko, isa lang aton kabuhi. No, spare parts to human body, hindi parehas ang motor mo. Pagtumpilak sina, pagkalarangga sina, pwede mo baklan to. Ang motor parts. Pero lawas mo, hindi kita. Labin ako ng kabuhi mo da. My goodness. So again, halonggid. No, hindi atili awan ng karsada, mga biyan. Take note, ang mga kilala ng mga rider, kilala nga mga bangis-bangis mga kabinan pag-abot sa motor, nagaproteksyon gani, di ba, katropang Jason? Nagakuan gani, kasok-sok sa mga gear. May mga pad sa tuhod, sa siko, may helmet, ano pa na nga mga naka-boots. Proteksyon na nila, para kung mag-ano, magkalanabo, yata ibuhi sila. Ikaw pa, mapasaga-saga ka na puga, kaga haruso ng emosyon niya mga kabinan nga tawag na ang emosyon niya manibela nga way kagani protect protections lawas mo, my goodness. Grabbing kuana, grabbing mga kabinan nga guts na. Rong ko isa kong palangga mo kabuhi mo. Kung isa mo lumanumdum ka man before ko pugaon ni before ko pala buton sa 120, 130, 150. Imagine nun yung pinaka-worst kasi scenario nga pwede matabo sa inyo. Once, ang disgrasya, pamisok lang na. Di ba? Totoo baldison eskalada? Di ba? Chef Lemuel? Pamisok lang na. Pag pamisok mo, pagbugtaw mo, ay pang, malgam mo gani, pagbugtaw mo, plus siara ka na sa, kundiin nga base ato kano sa mundo ng mga halima. So please be careful. Sa mga katropa naton. Bullseye. All right, sige, sa aton sini nga pagpangalagad mga biyan, dugang pa naton nga balita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, check the report ni katropang Zaldi Aguihap Jr. Persona nga ginakabig naman, other wanted person, ginaresto sa mga kapulisan sa siyudad sang Roja. Sa detalye, katropang Zaldi, standby. Live report.
3: Nakauno na karon sa karsel sang Roa City PNP ining lalaki nga ginakabig bilang other wanted person matapos ini siya kahapon adlaw nga ginserbihan sang mandamiento di aresto sa bahin sang sitio Nipa, Barangay Kulasi, Roja City. Gin kilala ining akusado kay alias Pepoy, 23 anyos, taga residente man sa Masambit nga lugar. Kaso nga acts of lasciviousness ang ginapangatubang sini kung sabiin ang warang pabaris sini ang gin-issue kag ginapermahan ni Honorable Aida Raisa Espinosa, presiding judge sang Municipal Trial Court in Cities Branch 4 Roja City kag napetsahan Agosto 26 subong man nga tuig. Kami ara naman sa piyansa nga ginrekomendar ang korte nga 35,999 pesos. Ang nasambit man nga akusado karon ang natalana nga i-turn over sa iya sini nga court of origin taga nagapabilin dira sa kustodiya sang Roja City PNP. Balita nagikan sa Roja City Police Station ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil, ang Balanyos nga may antibiotic properties, mamayo gid nga ibanyos sa mga katul-katul sa aton sini nga panit, agmayo man nga ibanyos sa mga pagpalanakit nga nabatsyagan sa aton sini nga mga lawas. Mabakal ini sa mga suki nyo nga butika dira sa inyo sini nga lugar, sa mga leading drugstores naton nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, taga mabakal man ini online pinagi sa pag-place order sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Zaldi
0: Agihap
3: Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Zaldi Agihap Jr. sa sininga information mga kaabyanan. Dire-direcho kita sa mga informasyon dari sa aton sininga pagpangalaga. Dugang pa naton nga police report sa aton sininga palatuntunan mga kaabyanan. Dugang pa naton nga balita. Manager kag caretaker sang compound kung sa diin na kuryente dumduman nyo ng 17 anyos, no, nga nag-jogging lang to sa may area sang Baybay, no, naglakat-lakat na sa may area sang Dumulog na uhaw, tapos nagbakal tubig, nagpulupungko to, no, nakasandig sa barbed wire, na kuryente patay, tikaron ginakuan ho pasakaan sang kaso mga kabinan sang aton kapulisan. Check na to na ang follow-up report ni katropang Elmer Estimar. Live
4: report. Napasakaan na sa kaso ang manager kadang caretaker sang compound sa Madiaas Realty Corporation sa diin na kurente patay ang isa ka minor de edad sa Barangay Dumulog, Roja City sa tinalikdan nga Agosto 1 subong nga tuig. Kasong homicide ang gipasaka sa prosecutor office sa kay Glinda Barriala I. Torres, 45 anyos, amuri siya ang caretaker kag Rinaldo Dadibas I. Delfin, 56 anyos, amuri naman ni ang manager lunsay mga residente sa Barangay Milibili, Roja City. Matandaan gani nga ginkilala ining biktima sa kay alias Angel, isa ka senior high school student nga residente sa Barangay Banika nga nasapuan na gid lamang ang ining biktima nga naangot na niya sining buhok sa barbed wire kag ang barbed wire naman niya ang naangot sa balay nga mayara sang live wire. Ipadangat pa ni sa bahin sang hospital ini biktima apang gideklarar ini nga patay sang attending physician. So sa karon ginalagat-lagat na lang ni sa nga Roja City PNP nga gipapanaog ni ang order sa gikan sa bahin sa prosecutor's office kay magkahapon pala ni adlaw nga natigayon nga na file na nga ining kaso nga homicide patok sining duha naman ka mga persona kag natalana ini sila magapangatubang diri sa bahin niya sa prosecutor's office para naman sa ila sining hearing sa kaso nga gipasaka batok sa ila. Sa so, follow-up report nagikan sa Roja City PNP para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo. Bullseye!
0: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar, no? So ginpasakaan gid sila sang kaso. So mahulog ini sa regular filing. So pero nakadepende pa ini karon sa pagdeterminar sang korte. Kung makita nga may aras ang probable cause mga kabinan, no, may aras ang kapabayaan gito sa ila sa may kaangtanan sa kamatayon sang sining minor de edad, di dagdagan malang sila kag serbihan mga kabayanan sang warrant of arrest. Okay, di makin mo adlaw. Oh, wala sang ini kwan, wala sang ini sign dito kon patimaan. Warning sign na be, oh ngati ini nga lugar nga ni may kwan ni high voltage ni. May kuryente. Oh, diba, di kudal pa. Ah, mga kaabyanan. No? So, naka-depende na sa pagdeterminar sa korte, mga katropa. So, sundon naton kay T, in fairness man sa pamilya, nga sang biktima, oh, tinagasinggitan man inisi karon sang hostisya, mga kaabyanan. Na ganito mga naintindihan ta, no? Nga, kung ginaligar nila dira, nga, kwan, nga, ano ni, yung ginailigar ni, aligar nila dira, oh, nga ginasulod sang kawatan, di maliban sa pagbutang sang kuryente no pag inang pwede na ton himuunda para mabantayan ng balay nyo o ang inyo sininga property di ba? So korte na ang magadeterminar sina mga katropa. Sige, sa dugang pa naton nga police report diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan sa aton sininga palatuntunan. Ubuson taning mga police reporto, no, balikan ta si katropang okay, i-check na ton ang dugang nga report ni katropang Elmer Estimar sa nagikan sa President Rojas ining lokpanay dira mga kabinan sa barangay Makula sa barangay Kulilang, no, so sa nangligad nagsala-sala warrior da ang mga nag-obra sang balay. Matapos makabati mga kabinan sang asod-asod nga lupok. O ano nang latest nga investigation sang kwan sang President Rojas sa Municipal Police Station. Mga katropa sa sining Lokpanay nga ni. So sa follow-up report, balikan ta si katropang Elmer Estimar. Live
4: report. Pagatutukan ang pagmonitor sa President Rojas Municipal Police Station sa sining natabo nga ni Lokpanay sa barangay Kulilang sa kumpanya sa nasambit nga banwa sa kinaligtad nga Agosto 24 sa diin sa lugar mismo sa nga construction area nga ginaubra ng isa ka mga pinipisaryo sa sining kluwa nga kusunod gin-award siya mismo ang ining duta. Now, ini ang gikumpirmar ni Police Captain Gilbert De Los Reyes sang aton ini nga napakigangutan kay Tropang Juben. So no, gani diri kay Police Captain De Los Reyes nga pisar nga wala sila sa mga batiyo nga recover iya sa lugar nga si din nagduntad ini nga insidente kag wala man sa nga exact nga numero gid kung pila ka mga lupok ang ini nga nabatian ang mga panday dira kag mga residente man mismo sa mga lugar kag kung ano nga sangi sang armat lutang. Pero sa gihapon padayon ang ila sini nga ginakandak maid-aid nga investigation kung bala ang ini may kangtanan sa ila sini nga isa sa mga ginalantaw nga motibo ang ini nga away sa duta katropang Juben or land dispute sa muman nga area nga kusodin madugay na nga ini man ang isyo sa ila sini nga barangay subuman apitar nga wala sa nga gintumodere nga kung sino ginibala ang kontarya sining responsable sa pagpalupok sa sining armas lutang kay man di ni maisip kay asod-asod nimo nga ining nasambit man niya nga nilupok kasi din nakapuhag ni sa nga atensyon sa pila ka mga residente dira partikular ining mga panday mismo nga nagatrabaho man sa lugar kay sila sining pag-intindi kay Tropang Juben

0: ang officer in charge sa President Rojas Municipal Police Station.
1: Good morning, sir. Good morning sa tanan man nga tagpalamat sa aton nga halin sa aton nga concerned citizen nga may ara nga nilupok or discharge of firearm dira sa boundary sang Barangay Ibaka and specifically dira sa may Barangay Kulilang, President Rojas. So upon receive sang information, nagresponde kita dito. And pag-abot dito sa area, isa malinong naman ang lugar. Kaga nagkanda kita sa initial assessment. Kaga initial investigation man sa aton nga area. And amuna sang ulihi, may nagugwa nga isa ka persona na nakandakan naton sa interview. Kaga amuna may mga allegation siya nga nakabati sila sa nilupok while nagatrabaho sila sa isa ka ano ka payag dira sa parte sa Barangay Kulilang.
2: Sa sining na interview naton, sir, wala yan igituad kung sudiin gini padulong or may direction ang ining pagpanglutang sa
1: sa ilang allegation yung basement sa aton nga investigation nang nainabatian lang sila nga nilupok and upon hearing nagkadto sila dito sa balay nga sa likod nga parte sang area nga ginatindugan nila sang payag-payag may ara man dito balay na dito sila nagpalanago.
2: May information kita sa kung pila gid ni galupok nila sa ninga napatian sa
1: wala sang exact nga numbers kung pila ang lupok nga nabatian nila basta gina-describe sang nag-aaligar na madamo orang nga term gani nga sudasod nga paglupok.
2: Sa pag-investigar nato, sir, sa area, may malapit sa area, may na-recover kita ng mga pasiyob sa ginapatihan na armas lutang na posible ang muniging gamit sa pagpalupok, sir?
1: Wala kita sa may na-recover ng mga, ano, ng mga basyo na ina-aligar armas lutang sa area.
2: Sa atong sining investigation, sir, ano ni ang rason or abi namin na rason man no sa sining pagpinalupok sir sa area?
1: Sa subong wala pakid kita sang tulid nga eksaktong rason because we are conducting pa sang ano sang further investigation and ongoing investigation pa kita diri subong. Pero may mga ginalantaw man kita. Lalo-lalo na ang mga previous issue man dira sa may ano Barangay Kulilang lalo-lalo na sa ato ni mga ano land dispute dira sa may Barangay Kulilang. But as of now, ongoing pa aton nga investigation regarding sa incident.
2: Sir, kumusta galing area?
0: Alright, nalabatian si Police Captain De Los Reyes, Katropar Jovel. Dugang pa niya nga magluwas aton sa mga tapos sa kapulisan sa President Rojas nag-coordinar naman din sa 1st Mobile Force Company labrigid sa 2nd Platoon nga napamtang dira iya sa bakin sa nga Dulangan Pilar kag sumuman sa 1st Platoon sa nga President Rojas man ngayara lang din mismo sa Luyo sa ila sininga police station ang ila sininga detachment kay Tropang Juben agod nga mag augment man sila sininga ginapatigayon nga monitoring kag sa pagpatrolya sa amuyang nga lugar and nagpadala naman sunod diri sa nga coordination letter ang ila ang punong barangay sa nga Barangay Kulilang nga magabulig man sila ya kay Tropang Juben sa pag-monitor agod may baluan ako sino sining mga responsable nga may kaimuan sa sining natabo man niya nga pag pinalutok dira sa amuman nga barangay at isar nga wala pa ni sila nagkita agad personal or nagahinunanong agad personal ni sa nga punong barangay sa amung barangay man ni Police Captain De Los Reyes pero nag-istorya sila pinagi man niya sa ginapadala nga minsahe sa nga kapitan or sa tawag gali kay Tropang Juben sa iya man sininga talatapan.
3: So far, pero kamusta ang area dito pagpanulong ninyo katropang Elmer?
0: temporary anay kita pang jobe nga

0: tatlo ang ining construction.
1: Mm.
0: O man sa panday, siyempre, kulbaan na rin.
1: Mm.
0: Ngayon, magkita po sa mga ano tani, kaya sa mga resident dito, pero doon nga pamalibad. Kaya
1: mm-hmm.
0: paghatag, makita niya, ano ni, sa ngila, sininga mensahe, sa amuman iyang lugar. And subuman.
1: Pero wala man sa particular, ano, ining kuange, ining mga panday, basin may nagpalupok lang to yan, di man sila ang tuyo, gin?
0: Oo, amo na ganyan.
1: Hmm.
0: Di man sa wala man sang air cover
1: nga. Ah, okay man tani kung bala gin punteriya kada gin pa gin stripping balang balay mo nga dira gin to may na iguan bala. So basi may nagpalupok lang to bla. Oh, abi nila sila. Basi nagtabog lang to sang mga pispis.
0: Wag sila nga bi nga to datod barak gin ay. Padamo kag hindi may sitan na. Katrabaho ben. Ay, siguro po si Blake nalbaan na sila iya. Iman natabo na nabi sa
1: muna. Galing ko ani. Ako balanta ng history sa lugar nga na. Alin sa una kay kapila man tada balik-balik. Ah, grabe na na tension sa una sa kulilang.
0: Pero doon na budla yung kita magkuha bla sa mga reaksyon pero pang jubet or information bla sa mga residente madala sa nasabit mga barangay. And sa pagkay Maloko, nadugang niya kaya hapon ni Hipe nga nag-coordinate naman niya sa bayan sa Department of Agrarian Reform na ako sa Target of Produce. Kaya man, isa man nila sa mga, ano ni, may anugin bala, may kangkadan man sa nasambit man niya lugar. Ang ining iyaman niya ahensya sa gobyerno, kaya mo ganit niya mga nag-award sa niya Kluwa. Kapila sa mga beneficiaryo dira sa nasambit man nga lugar sa Propanjo Ben. Pag-abot naman sa sining panday, ha? Ano natabo naman ay kulba siguro, ha? Kinaya ka Propanjo. Kay tingwan naman tani sila kahapon nga makuhaan mo bala sa ano ni kaya ila sini nga pagpahayag ang galing wala sa minag-duty nga panday kaya ang ila sini nga ginobra ng pasad pa lang.
1: Aha.
0: Tumagatupod at ini mabuhos.
1: Kuhaan pa lang to? Peace? Kuhaan pa lang na, no? Ano ganyan tawag siya now?
0: Gakot-kot ang mga lublakan.
1: Oo, gakuan pala, gapasad.
0: Oo, gapasad na. Wala, gamuna pala ang ilas ang mga panday dito ko Tropagia Jupen. So, dugangan pa ni Kaling kung may ara na sa mga update na may kang tanan sa sining natabo. Draya sa bain sa nga barangay Kulilang, kagina ang batayan na lang, dito sa 106.5 XFM Rojas. Follow-up report, nagiging sa banwa sa President Rojas na para sa 106.5 XFM News. Sige po ni Katropang Elmer Simar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat Katropang Elmer Estimar sa sininga information, mga kaabyanan. Okay, Andri, sa itong sininga pagpangalaga. O, di... Kuan lang da, ha? Ano kayo mga kamupahog-pahog da? No? Kung na-award na sa ila ang duta da, di hindi yun na pag-intrahe. O, hindi na pagdugangin katol sang tingkoy nyo. Diba? No? Ay, dakpan pa kamo sa pulis na problema pa kamo da. Okay, pagpakalinong na kamo dyan. Bullseye! Okay, sige, dugang pa naton nga balita. Dari sa aton sa nga pangalagad, no? I-check tanay si katropang Zaldi Aguihap Jr. May kang tanan sa pinakalitias karon nga update to sa dengue. Oh, kamusta ang dengue subong? Nagtaas o kung nagnubo? Katropang Saldi. Live report.
2: Katropang Joben, naglabot na gani sa 643 o kung 643 ang nabalhag na kaso sa dengue. Diritaton sining probinsya, pumalin sa Enero 4, tugtog Agosto or Agosto 22, subong nga tuig. Iniman ang sandig sa ginpagwa nga datos sa nga tonsinig at provincial health office sa ila sining report sa morbidity week number 33. Sa subong nga simana, Katropan Joben, nadugangan sa 46 sa mga kaso ang aton sining probinsya bangod sa sining labokman nga may dala nga dengue. Now, sa sining nasambit nga kaso man, nagapanguna gidri sa madamo nga nabalhag amo ang Rojas City nga kung sabihin subong gani may ara sila sang ano niyo 120 na ng mga kaso nga ginatundan sang banwa sang tapat nga may 116 and then ang ibang diri nga banwa like ang Mayon kag Mambusaw big 50 ni ang ila kaso ang banwa sang Cortero may 38 ang banwa naman sang Pontevedra may 34 ang banwa sang Hamindan may 33 tapos nga ang banwa sang Dao may ara sang 27 the same with sa banwa sang Panitan tapos ang ibang diri ang malubo na sa 20 ka mga kaso na katropang Joven sa 46 ni ka mga bago nga kaso bago diri nga kaso na balhag duha sa Cortero isa sa Dumalag, duha sa Dumaraw, lima sa Ibisan, apat sa Hamindan, apat sa Mayon, siyam sa Mambusaw, isa sa Panay, apat sa Panitan, ito sa Pilar, tatlo, or isa sa President Rojas, tatlo sa Roa City, isa sa Sigma, at isa naman iya, or duha naman iya sa banwa sang Tapas. Kag may ara man karon sang 15 ang mga barangay nga may akat sining clustering of cases. Kung sabihin, amo ni ang mga barangay sang Barangay Poblasyon Ilaya ang Malagabi sa Cortero, Barangay Ilaya, Ibisan, dira sa Ibisan, Barangay East Villa Flores sa Mayon, Barangay Bato-Bato, Barangay Atiplo kag Barangay Bula dira sa Mambusaw, Barangay Talokon kag Barangay Tabuksur sa Panitan, Barangay San Pedro sa Pilar, Barangay Santa Fe, Pampang sa siyudad sa Rojas, Barangay Bago kag Barangay Minibili, Pampang sa banwa naman sa Tapas, ang Barangay Malitbog kag Barangay Switch. Ang clustering of cases nagkahulugan sa sulod sa tatlo kung matubaran na kasimana may mga kaso gid nga nabalhag sa amuning mga barangay katropang Joven. Pagbase man diri sa data sa subong nga tuig nagabot na sa apat ng mga persona ang ginbawian sang kabuhi bangod sa dengue katropang Joven. And then ang age group nga apektado gid kini amuni ang mga nagaedad na pulo tubtob 19 anyos man. Kaga siyempre ang aton man kining provincial health office ang padayon gid nga naga panuagan kaga padayon man nga nagahinyo sa aton kining mga pumuluyo ilabi na sa mga ginikanan nga patigayonon gid everyday ang ining 5S strategies katropan Joven ining search and destroy, secure self protection, seek early consultation, sustain hydration, pag say yes to fogging when necessary, labi na sa sining mga barangay nga may ara sang clustering of cases man. Pag amo man ni ang balita nagikan sa Provincial Health Office para sa 106.5 XFM News, Rizal de Aguiar Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. sa sining information na gikan sa aton sining Provincial Health Office. Tinagtaas ang kaso sang dengue, ha? Mga katropa, diriya sa aton sa may probinsya sang Capiz. No, kag di malipod manigar, may mga fatalities na. May mga nagkalamatay na mga kaabyanan bangod sang sining kagat sang lamok, ha? Nga may nga carrier sang dengue. Tama na gani, wag ismulin ang lamok. Small man sila, but terrible. Small but terrible, ha? Kahit lamok-lamok lang na, pero pwede ka ma-disgrasya mo.
3: Oh, no!
1: Tama na gani, nugay kita kwan, ha? Maghatag kumpiyansa. Mag 5S, kid. Mag-paninlo sa aton sininga palibot. Kung pwede, ining mga ginapwede istaran sang lamok, pangkakaso na to na mga kabinan. ay basi makibot ka mo black sa isa ng pamilya ninyo sa mga biktima sang dengue. La 7:56 diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan sa aton sining pala tuntunan. Inyo na batian ang unang hugnat sa mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Ang ining bahin bulong naman nya ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
3: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santon Vitamin C. Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
1: Alright, sa mga katropa naton mga kaabyanan, hindi naton pagkalipatan yung pag-inom sang Santon Vitamin C every day. Para sigurado nga ti, may babakod kita nga immune system, protection naton batok sa mga viruses kag bakterya nga mo nagadala mga katropa sang mga balatian sa aton sining lawas. Kung ikaw masami nagabalatian dira, no, do kada semana na lang yan, may ginabatsyag ka, o basi may vitamin C deficiency ka na.
4: Oh, no!
1: No? So, pabakuro ng lawas, pabakuro ng resistensya, mag-Santon Vitamin C. Inom ka mo, isa tub-tub dua ka kapsula, mga kaabyanan. Pwede sa bata, pwede sa tigulang, mga kaabyanan, inom lang ka mo. Adlaw-adlaw. Tigambal sila nga man adlaw-adlaw gidaw. Tandaan na to ng vitamin C, isa ka water soluble nga klase sang vitamina. But silingon, wala ini nagapabilin o kung nagatipon sa aton siningalawas. No? So nagaupo din ako, mag-ihi kita, balason kita in everything. Gani agod nga mamintinar ang bastante nga level, mag-Santon Vitamin C ka na katropa. No, ang vitamin C nga halin sa mangustin, ang vitamin C nga na acidic kag alkaline base, pwede nyo imnon bisan wala kamo kapamahaw o kun kakaon. So, Santon Vitamin C. Available mga katropa sa mga suki nga mga butika.
3: Bullseye!
1: Okay, sa aton sa nga pagpangalagad, ang iningabahin, buylugman nga ginadulong sa inyo, syempre, sang Suzuki!
3: Bullseye!
1: Oh, atensyon da sa aton sining mga kauturan, sa mga in particular sa mga katropa naton, mga kabinan, mga ka-riders sa Rojas City. Ready na kamo sa pinakadako nga Suzuki event sa subong nga tuig diri sa syudad sang Rojas. Atensyon da sa mga mahilig magmotor. Kag nagatuyo nga magbakal sang motorsiklo para makakinot-kinot. Sugod na sa SM City Rojas sa palabuton nga September 5 to September 6. Experience the full lineup of Suzuki motorcycle halin sa underbone, backbone, hasta sa scooters. Plus, testingin nyo, pwede nyo i-test drive ang all-new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Ini ha, in partnership with SMDI. O kung sa sulid, sa tagsa ka magbakal sang anuman nga Suzuki motorcycle, hindi lang motor ang pwede nyo mapauli mga kabinan. Pwede ba kamo pa magdaog sa mga papromos? May aral sila sang free full tank gasoline, may exclusive Suzuki merchandise, may helmet kag Suzuki jacket, may 5 kilos sang bugas, grocery, bundle of joy kag torch lamp, plus pagidang lifetime free service, 2% discount sa mga spare parts kag 3-year LTO. No? Sa down payment mo, as low as 4,500, aba may motor ka na, kag pwede pag may ma-avail ang savings up to 30,200 pesos mga kaabyanan. No? Kag hindi man magpalampason ha, sa September 6, Domingo ina, mga kaabyanan, no? Manging kaupod man ang mga kabarkada, mga sikat nga mga moto vloggers nga si Jawo Moto Vlogs kag si Carlo Salonga.
4: Wow!
1: So September 6 ina sa SM City, Rojas, no? So gani sa mga mahiligon mag motorsiklo, interesado magkuha sa motorsiklo, bisita na dira sa SM City Rojas, no? September 5 and 6 mga kaabyanan. No? Kag syempre, hindi magpaulihi, So kita-kits sa SM City Rojas September 5 and 6. Right ahead.